0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat ka alas 8:06 na mga kabayos padayon sa itong arangkada sa buntag. Karong adlaw, adlaw nga Webes, pizza 20, pizza 17 sa buwan sa September 2, 2026. Mga kabayos, kananaabang ang kaso nga giatubang ni Senador Ruben Padilla dito sa Department of Justice. Morning, kalapasan sa Presidential Decree 1829, Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders, mga kabibes. Gawas niya, ang gikasuhan sa CIDG, pinaagay sa ilang Anti-Organized Crime Unit, AOCU. Mao sila si Lieutenant Colonel Jane Alia Yasin Robles, nga iyaning usa sa mga staff, unya security officer, unya kiningingalan og Virgilio Palaganas Carino Jr., nga I understand iya sang staff nga iyang parente kay Carino maning apelyedo ni Senator Padilla sa iyang inahan. Unya duna pay upat ka mga jandos, mga security officers nila nga mao'y back up sa lain nga bihikulo. Ang akong tanaw niini, kana na ang naglisod sa og pagdepensa sa iyang kaugalingon sa tinud-anay lang si Senator Ruben Padilla. So pabuhit na lang ni Isdugo nga mingon siya nga hindi naman ako nagpatakas. Nakita niyo naman. Nakisakay lang naman Pastilanoy. Ug wapa ni mo pasakya Ruben Padilla. Dita to makaeskapo si Senador Bato de la Rosa.
2: Ayaw!
1: O niya, ana dahil ng mga istorya nga dang burit na ba? Nga, usagot sila, ato na lang sa kuan? Ha? Ato sa kanang ICC, dadunin nila dito. Ah, ganaan sa siyang international sa siya mga kabayas, kaklaro, ana.
2: Pinawa!
1: Para na ako ba, what can you expect from a Ruben Padilla? Ah, mabito na nga makapanglingo-lingo utang ang anong gihimo ng number 1 nato nga senador pag eleksyon sa Mayo 2022.
2: Ay!
1: Basa sa tag mga reaksyon be. Sa baita bitaw. Kaning mga statement ni Ruben Padilla lately sir about ni Bato nga kuno wa siya ni tabang nga maka-escape ug wa na sila communication, he actually admitting a valid kuntong ICC warrant kay sa una moingon man ni sila nga wala nila gi-recognize ang ICC warrant. Do na gyud kay punto kabibes 0792 niya gikan ni kabibes 4541. Kini si Ruben Padaplin kabibes bumbilya to the max kini siya. Mawaw na lang gitaanin niya naturingan nga senador nga Senator of the Republic of the Philippines, na dawit sa kahiyan. ang whole Senate tungod aninia. Kabibes, what can we expect from a bombilya senator? Double commentary ni Kabibes 4541.
0: Arangkada sa buntag.
1: Onya onsay nga ini. Ningon si Kabayes 4664, artistahin kayo si Bad Boy Ruben Villa, pero nahadlok na yun. Well, in fairness ni Ruben, anad naman ni sag preso ba? Nakatilaw naman ni sag preso, pero ang ato lang ba? Kaniyan to, na preso siya, artista man to. Kinumdumo katong illegal possession of firearms nga daghan gani ang medyo nanganghang yun kay gitagaan siya og kananaang pardon mga ka-vibes. Unya, paglingkod ni kani Presidente Duterte na tagaan pag yun og executive clemency, unya, absolute pardon. Muna nga na balik ayang political rights. Muna nakalansar siya atong eleksyon sa Mayo 22. Mayo 2022, niya gihimo pag yung number one senator sa mga bright ng mga Pilipino.
2: Ayaw!
1: Matod pa ni 3260, pero hasta po, kisa may butar. Huwag man taong kung butar Ruben Padilla pagka sure aning 3260. Gandagan magbatrigger lagi tao nung ato ng ganing ato ng makomentaryuhan diri ang mga DDS ba? Be, pautan on ta mo be. Kita magitang tanan. Ha, kay kapila man nagibalik sa balita na sa social media. Kita magita sa gibuhat ni Senator Ruben Padilla. Nga nagdungan sila kanaog dito sa kanang ilang opisina sa Senado ni Senator Ruben naman. Bato de la Rosa. Ronald Bato de la Rosa. Kagkinsa mo ito sa kinang gigamit. Kay matod pa niya yung katarungan ni Hitzler to si Senator Bato. Kay why sa kinang siya yung magamit? Sa ato pa kay ni Hitz. Og mahinungdan ka nakaiskapo, nakatabang siya sa pagpaikyas ni Senador Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Ano nga ito manang libugon yun? Hasta paita bito ning itong mga kaigsuunan nga ako mayong ko, yan po nalantahan ito ni sila. Basta taglaing mga reaksyon ka vibes. Oy, happy viewing o shout out ka ito ni ka vibes Bradex New Village aka SF04 na baka kuya? Kuya sir? Wendell Villanueva diha sa Bureau of Fire Protection sa Cebu Fire Station. Matod niya din ni happy birthday to our BFP7 Regional Director Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga. Thanks Kuya Sir. Likewise, kabaib sa Wendell Villanueva, aka Bradex New Village. Salamat kayo sa imong pag-check-in, kabaib sa Wendell. Ha? Kuya Sir, makalugar ta, tambong ta sa atong National Assembly. Which will start tomorrow sa Mactan Expo. I will be very glad, Kuya, og magkita ta sa atong 46th National Assembly sa the Fraternal Order of Eagles, ugma, Kuya. Kaya mong tingali sa mong schedule. O di ba gani, Kuya, tambong sa President's Night, inika Sabados gabi. Nindot niya kay dita kalarga di arta sa ato sa Cebu. Affirmative on that, kabayab sa Kuya Sir Wendell. Palihog ko, Kuya, later on mo, PM ko din mo, Kuya. O niya, ganito ni kabayab si Benjamin Hildoran. Niingon siya, basin mauna ni ang time nga mo-resign si Sara kung Osbon ang threshold. Kaya wala na'y mahimo ang defense nga Dili Osbon, ang 16, medyo tagilid na ang depensa, ang defense, matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore.
0: Arangkada sa Butang.
1: This is my take, mga ka-vibes. Ako naman itong isgutan ninyo. Nga kung mausab ganini ang conviction threshold, in other words, dili na hingpit ka this size. Kay di man kundi, lisod ba ni mo ba to ison ang mga concurring legal points sa tulo ka mga kani associate, rather tulo ka mga kani chief justice. Nya puro sila nagkauyon ba? Nga dili lagi fix ang decisions. Kaniha mga kani chief justice dili ni basta-basta ang mga abogado, wala ni magiskot din diha sa kalit sublo. O abogado nga ha? Para na ko White Hall sama ni Regal Oliva. Ha? Lisod ka na, balioon ni mo ang ilang mga punto legal. So sa ato pa mga ka-vibes, okay mong kwintahon yun. Kay sa pagkakaroon good, as we speak, 20 na malang na ka mga maingon ta functional senator. Ha? Tungod ang duha na priso, ang usa ni eskapo, ang usa tuas gawa sa nasod. So in other words, og atong subayon kanang giingon nga 2/3 sa mga miyembro sa Senado, mga ka-vibes, ang mabili niya ng 24-20 na lang. Ngan kung ato ng subayon, ang 2/3 sa 20-13 naman lang na, di naman na 16, mga ka-vibes. O yan, sa ako nang gikaingonin nyo, ang majority karon 13 man na sila tanan. Ha? Sa ato pa sa 20, 7 na lang ang habig sa minority, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
1: Kinsa maning 7, managsuon nga Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano. Managsuon nga Mark Villar o kananaang Camille Villar. O niya, si Senador Bunggo, mga ka-vibes. Ha? Si Christopher Lawrence Tesorogo, a.k.a. CLTG. O niya, ikaunom nila, si Senador Waylain, Senator Ruben Bumbilya, Senator Ruben Padilla, o niya ikapito nila, si Senator Amy Marcos. So in other words, og 20 sila kabuok, o niya, atong sundon katong mga legal points, legal arguments kang ipadayag sa tulo ka mga kani Chief Justice. Ang 2/3 sa 20, 13 na lang. Sa ato mabisag kining 7, magpaugat nga para nila i-acquit si Vice President Sara Duterte. Kining 13, solid man eh. Klaro og dayag nga makonbikto yun si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
1: Matod pa ni ka-vibes, Ilong Tuapos, Regal Shaker, ka-vibes, ton. Hehehe. Wala na si Regal. Oy, waoy, para rin na sa mga DDS ng iyang content.
2: Ayaw!
1: Dahil gipasupot ka pangutanan si ka-vibes sa Fred Gilmore D. Good morning, ka-vibes, ton. Na ako'y question, kinsa ang mas bugo? Si Ruben Padilla or ang mga debutar niya? Ato nang ipatubag nila, ka-vibes, ako, makatawa lang ko.
2: Pinawa!
1: Di ay lain. Unsa ni? Unsa man yung tao, istorya ha, uy. Ikaw rin ang ingon nga pulo sila nagkauyon. Ha? Kuya, waan niya, uy. Nya, unan niyang gisulti, binayaran ko doko nga komentarista. Na ako'y swildo, ma'am, or sir. Pero di taong ko, binayaran, uy, pagka-sure, di ha, uy.
2: Pinawa!
1: Ano, maluoy na lang kung ano nila bitaw kay wala, good ka nang ilaha ba nga so, kanihata timanay ninyo ang akong basihanan sa komentaryo. Tulo ka mga kanhi Chief Justice ang nisulti ni ini nga dili lagi taon fix ng 16 kay unsa magod ang gipatulon ninyo mga DDS ka naminaw ron kadto magong fake news. Nga nagtungo mo nga bago itong gisulti, mga karumpalan itong gisulti ni kani Chief Justice Hilario Davide. Ha? Unfortunately, ang ba itong nakasabot mo magpong unfortunately, bahaw itong istorya ha? Kaniyan ito pa ito sa panahon sa impeachment ni kani Chief Justice Maria Lourdes Serino nga why problema ang 24 ka mga senador? Tibuok sila, hingpit sila. Karon lahi ang sitwasyon. Ha? Kanalay panaging ordinaryo gani nga beauty contest das barangay. Ma-judge na ikaw, wa ka diha. Personal nga mutambong. Uy, grabe naman sad. Unya, diha gani sa barangay. Kinahanglan gani tang mag-apong yun. Kay aron ka taugong judge ya dito sa Senado hinon bisagwa ka piniriso ka nakaiskapo ka huay ka ramang butang si Ginoo unya to akas gawa sa nasod himuon lang gihapon yung huwis pagkatoy-toy sa nana inyong argumento eh.
2: Ay
1: Nyag mapikir ba mo, maghingaan din mog di mao. Ha? Grabe yung atake na ko. Kung bumbilya si Ruben ko, no? Ha? Iniingon siya din niya ay, asa na to yung gisulti, ha? Ayan man to. Nasa gisulti din rin nga, kanana ang Petromax ko, no? Asa na ba to? okay, ayan mo to. Ayan itong gidilit. Tayo pa, ha? Basik iyang gidilit. Deray, ha? Kung bumili si Robin, ikaw, Petromax kang happy ta na paong, ha? Makatawa lang hapon ko. Pil, sana, pil din rin maglago, tini, ha? Liman ka, ha? Ganlan ta din rin. As nilang paitasan, baby, mangutana ako ninyo, be. Ikaw, kita ka man, 3260. Sama to? Kinsa man itong tao nga ni Tabang ni Bato de la Rosa nga makasakay sa iyang Fortuner, be. Ha? Kag na ito. Ha? Di na ito si Robin Padilla, pagkato ito sa Nimoy.
2: Pinawa!
1: Ikaw, magod ka, vibes, friend. Tanawa, nangasuko sila. Anong ingon, magod ka, kins, mangutana, magod kins ang mas bugo, si Robin Padilla o ang mga debutar niya. Hihi, talawa. Ako na nung atake na rin ka, vice friend. Kaya nga tawa lang ta ka, vice friend, be.
2: Ayaw!
1: Masakitan sila o atong komentaryuhan na lang, idol, mga ka-vibes. Ha? Babe, unsa may nakaayog yung Robin Padilla na sinado ba? Ha? Nga, matod pang ka-vibes 4541. Ha? Makauuaw tao na yun. Alang natong mga Pilipino. Kay lagi ka ron, mga ka-vibes. Aka ng social media, grabe ka nag-ipikto ba? Kay i-live stream ko na ang matag karoon noong niya nga doon ay Senate hearing. Makita na si buong kalibutan. Unya, ipadayag dito ang mayingon na lang takabright sa itong mga senador. Sama ni Robin Padilla. Dito ang mauaw niya na.
2: Pinawa!
1: Nengon siya ka ba? 4664. Kung ako DDS, may patanaw na lang ko sa mga content ni Regal Oliva, may pa. Ito, malingaw sila kay sila-sila ra lagi. Muna yung ingon lagi ko. Kanang algorithm lagi ko sa social media mo na yung nakakuan ba, nakadaot sad. Sige lang, sila-sila rin magdayag dito sa ilang uy, kalain na niya. Gipanungo naman ko may antag at takiyon kas kasing-kasing o simba ko itaw na yung katawa na lang ko.
2: Pinawa!
1: trabaho mo ni namo dere. Okay ra na. Iya ra sana. Matut pa ni Kabayos Benjamin Hildore, kinsa to CJ nagsulti nga dito sa US ang impeachment trial. Ang mga senators wala mag-wear o robe. Si Kuanto Kabayob, si kining Chief Justice sa kining Artemio Panganiban. Mao na iyang gisulti. So lahi dito kanang in fact lahi ang set up diri sa Pilipinas ka vibe, but that to me is kanang dili kay na bugat nga katarungan ba ang para na ko gyud nga klaruhon gyud nato og kinsa ang ayan mabutar. Unya kay pa mo mga ka vibes, nag-goal mo gud ini ron ang mga DDS, sus inakog baka kun goal kini sila. Kay ila mo kong gituan ang fake news nga niingon si kani Chief Justice Hilario David nga disisize lagid kuno taon oy ang ayan nga boto aron makonbikto si Vice President Sara Duterte.
2: Ayaw!
1: Wato di ka Vice Marvin Ladira, mga nibotar kay Robin Padilla, Baka Padilla, Bombilla, Sir Tonton ako, wajud na ako nagibotar. May pagkakabibes. Nindot kita ng epekto ang imong kanang malunggay cheese pandesal diha ka vibes, no? Kay makambright na na at agi ka sila sa imong malunggay cheese pandesal o makasuroy diha sa imong dapit sa kamputaw ka vibes sa Marvin.
2: Ayaw!
1: Laida ni atong listener, oy, kay manungo may noon sa bako taon, oy. Napukog ipang buhi. Laliman kag manungo nga, oy, kaluoy si Ginoo, kananaang Lagsik Town ta oy. Kay wa ta mag-abusar sa tong lawas, may kunog sumbako kalain an wani kapait ba mahot na ng islag argumento, tunguho na ka. Pero okay lang, kinsa ka ni siya o. Ako ka na ipasubay, no? Pero kaya ba ako na ipasubay, iyaya na niyong i-delete. Naman kag nanungo nga, may kuno subak ko, katikiyon ko, sakit sa kasing-kasing, makatawa lang ko ano. Ayaw! Di sa pag-unsa, modesty aside mga ka-vibes, nasakitan na sila, buot pasabot, epektibo nga itong komentaryo din eh. Kaya gwapo ni sila masakit din eh, hindi niya maging unani oy. Ina nilang good mga ka-vibes ba? Ang ato kong gamiton, lohika. Ang batog kasabot ka ni sila logic. Basi ko po ni logic mga tawhana sa.
2: Pinawa!
1: Saan mo na animo lagi nga 20 na malala ka senador pagkakaroon niya? Winchester, gina ita nga 16 lang gihapon, 2/3 sa mana. Pahita po na na istorya ha, oy. Mauna yung resulta ka ba kung magpadala sa mga misinformation and disinformation, be objective and not subjective mga DDS. Ambot lang nila ka ba 4541, pero masigwagi na sa ilang vocabulary ang ilag yun, mawag ito. Laliman ka ha. Maisgutan na po na ako din si kani Presidente Rudy Duterte. Kaniya tong sige patun gato sa mga DDS, katungit sila nga yehey makagawas na gistatay digong. Apil ba itong pare kahit itong butang si Ginoon? Di ko nalang isgutan din. Okay. Usap pa itong mga ni Perma petition na gilong-milong lagi ron. Ha? Fake news ba taon to oy nga na-release na sa presuhan si kani Presidente Rodrigo Duterte? Nitanawa ron, gipatuo mo nga masakiton si aning Presidente Duterte. Tanawa ni gawas kahapon. Uy, lagsik pamatingali ngayon ninyo si kani Presidente Rudy Duterte.
3: Arangkada sa butang.
1: Unya unsay ilang gipaton? Ha? Ngatos mga DDS nga kuno luoy kaayo ang panglawas ni kani Presidente Duterte. Portanawa. Ha? Nauna ay resilas ilang kaugaliyong baka. Ha? Ngisi pa mga anis digong gahapon ni pakita ngadto sa live stream mga ka-vibes.
2: Ayaw!
1: Nya, akong gitanaw, kay ba mga ka-vibes? Disclosure ha, early on sa pagpangampanya before sa 2016 election, nakakita ko linawas aning kani Presidente Duterte when he was still doing his katong listening tour. Sus, dili lang si Hanilit ayang kuyog lagi nga chicks. Napay lain, di ko lang isgutan kay politiko ra ba ni Diyos kagayan mga ka-vibes. Wasilan, naanap po ni si... Uy, tanawa, lain na po ni ilang istorya dito. Pasagdanta lang ni sila kay tanaw ko, nagsabotan ni sila, lain ang mutira na ako dito sa text, lain po dito sa atong Facebook page. Okay ra, kay trabaho mo ning amo. Ay, mga tawa lang may dito kakak, oy.
2: Ayaw!
1: Ang tinood kakak for sale, kamo'y nituo sa inyong kagulingong bakak. Nituo mo sa inyong kagulingong bakak. Sige mo, ingon nga, nagluya ang kani Presidente, lagsik malagi. Munang, kanang tinguha sa iyang mga abogado ron nga i-release siya, interim release kay dili mayang panglawas. Uy, ha? Ang niunay nila ang ilarang kliyente, uy.
2: Ayaw!
1: Nanaot ko na tayo. May nanaot nga. Nagsulti na tagbakak tiri. Nasulti ni tagbakak nga maingon ta nga sa kasamtangang sitwasyon ron 20 ka mga senador, 3 sini ana mayoriya, 7 na as minority. Yawa pa siguro dunay uban diha nga mapukaw pa. Okay. You know mga ka-vibes, human ni aning naitabo ron ha, ipadayon mangining by the way, ako lang ni teaser. Usara bas ipatawag oy mga DDS paminaw mo, basig manghilag na po mo. Usas ipatawag si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Kay matod pa kagahapon sa prosecution panel, gusto nila nga ipasabot ni Davao City Mayor Basti Duterte kung ano nga doon na gihapoy transaksyon ang kompanya nga iya ni Vice President Sara Duterte. Mga ka-vibes, alas 8:30 naman mo post lang ko makadiyot niya humani ini atong ipadayon ang padagisgot tinis atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa buntag.
3: Alas 8:34, pastila ni alegrihan ni mga basher na to din yun. Pero okay lang, it's part of the hazards of the profession, mga ka-vibes. Pag ginay kaso na ko, actually mga ka-vibes, ang naitabo kagahapon nga pagpadayag sa mga amisay curie kagahapon, nga gilangkuban nila ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban, kanhi Chief Justice Renato Puno, o si Associate Justice Adolf Ascuna, nga maugyod ang physical nga dito, nga kananaang ni atubang yun sa mga sakop sa impeachment court. Gawas ni kanhi Chief Justice Hilario Davide nga igo rami sumeter sa iyang kanang legal memorandum. Ang prosecution, rather ang defense panel kagahapon mga kabayos, pinaagi ni Defense Counsel Michael Wesley Pua. Bingungin sila nga mi-manifest sila nga ang ilang presensya dito. Sukad nila sa baruganan nga adkutilam. Nga buot pasabot, nga tuwa sila dito with caution. Nga dili sila mukalawat sa bisan unsa man nga mga hisgutanan dito mga ka-vibes. And I could only understand. Kaya nga no, by all means, ilag yung protektahan ang ilang kliyente, ang respondent nga si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: O niya, saan mo nanimo? Nga, who can question the legal knowledge? Di lang nako gamiton ang po nga prowess kay laom na kaya na nga in English, mga ka-vibes. Rather prowess. Kay sigdi na yung mga magkapulike inig research ang atong mga higalang DDS. Tulo magod ka mga kani Chief Justice ang niingon nga kanang decisive di gina-fix. Kay dihang bahina mga ka-vibes, tagilid ang sitwasyon. Sa defense team o mismo sa ilang kliyente ang respondent nga si kanhi naman si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Ako naman tong gihatag ninyo ang kwintada. Sa 20 nila ron na ay pito diha tungod sa managsuong bilyar, managsuong nga Kaitano, Aimee Marcos, Bunggo o si Robin Padilla, pito ra na sila. May tatuog katong uban diha pa to. Wa pa mapriso si Jinggoy, wa pa mapriso si Rodante Marcoleta, wa pa mo iskapo si Bato de la Rosa, o nagpakita pa ta si kanana ang Senator Lorin Legarda. Pero wa naman. So in other words, apiki ang sitwasyon karon sa depensa, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Matut pang ka-vibes sa Mario Oclenaria, mayong tingali na ni Sumpay, mayong butang Sir Tonton. Mauna, kanang mga supporters sa DDS, sila regi tinuntuhan. Mauna nga mag-isip-isip na sila na pa si Ruben Binok. Wa siya mutabang pag-iskapo, pero iyang sakinan gigamit. Kinabuang ng balibara. Thank you, Sir Tonton. God bless you. Salamat kayo, ka-vibe, sa Mario Oclenaria. Pero ang mga DDS, matunguhon magaling ta. Matod pa ni ka-vibe sa 9279. Basta DDS, bobo tanga sagday na, ka-vibe. Tonton, kika ni ka-vibe sa Richard Alibio diha sa Konsolasyon. Din lang ako basahon, agrabiha yung panungo din rin ako. Patunguhon ta nga, mayroon ko nung katakihon ta. Sige lang, trabaho ta man eh. Magkatawa naman ko sirton sa words at takihon, ha ha ha, DDS iyak. Gika ni Kabayos 4644. Unsaon pagka masakito ni Digong. Nga kon makita nagwapa nga sexy, maglain man dayong kabuhi niya, mangandoy dayon nga makatilaw. nakana mo og sa Tinagalog pa ka vibes 5118
1: pino.
3: Bitaw ba akong tanaw suspirting pasiplat ni Digong kagahapon sa kuanoy katong kita mo sa kanang clerk of court sa ICC. Ha? Diba, may gitsura? Kita mo?

0: Bahala kas kinabuhi ni mo. Gikan ni Kabibes 4541. Kabibes, mao ni nakalisod magpasabot sa mga tao nga close-minded na, let's include them in our prayers na lang that hopefully one day they'll be enlightened. May God bless them. Sakto, mao gina akong approach po da Kabibes sa 4541. Unia, good morning and shout out gato ni Kabibes Almera Hinares. Good morning Kabibes Tonton, listening always 93.1 FMR Cebu nya with hashtag mauna ni hashtag Kabibes. Good morning and how are you Kabibes Almera Hinares? Gika ni Kabibes Benjamin Hildore, joker po si panganiban nga dili siya friend of the court, sweetheart of the court. Bitaw kay ako nasabot murag biodo man si kanang kining former chief justice sa Artemio Panganiban, kanang Kabayes Binje ningon magana isa nga binata din siya unya dagam sa si kuan si Senator Risa Ontiveros upon the interjection of Senator Risa Ontiveros, nagkumidyahay po sila. Pero in fairness, maayos saan biya og figura si kananaang og sa Tagalog pamay-asim pa si Senator Risa Ontiveros, mga Kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: But then again, on a serious note, kanila na ano, inigpatawag na ni Bastido Duterte. Kay unexpected ni para na ako, ha, I was expecting unang ipatawag si kananaang si Attorney Manasis Carpio, pero di pa manggo di bank account sa isgutan sa musunod ng mga adlaw, mga Kabibes. Kang sunod nga ipatawag ang tinugyanan sa Securities and Exchange Commission kalabot sa mga negosyo sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Mans Carpio. Usa sa ilang ipatawag o naisyon ng supina sunod semana, si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Ambot ugon sa isulti ni Basti Duterte, but matud pa ni Prosecution Counsel Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., mga Kabibes. Ningon sila nga ilang pangutan-on si Mayor Basti kung unsang yun ang kanang nahitabo sa mga kumpanya nga gipanag-iya sa ingigsuon, nga unsa ang sirkumstansya ngano nga nagpadayon kini o pagnegosyo nila, ha, ngadto sa Davao City Government, mga Kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Og dili na maayog tubag ni Basti Duterte, masamot kaipit. Because mugawas man diha ang kanang gitawag og conflict of interest, kano gutaw na, ha, imong igsuon, mo'y na nag-iyas ko pa niya. Una, Vice Presidente sa Pilipinas, imong yapong gipanegosyo nito si Tihol. Sakay tubag ni Basti Duterte, no? Muna, angay na itong atangan sunod si Mana, mga Kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: But then again, ngayon ang sitwasyon na karun, ha? O sa tao pa niya nagtinga na ang kahimtang sa nagatubang karon sa Senate impeachment trial. Unya wa pagani ni, ha, ah, mga DDS paminaw mo. Basin biya ang inyong mathematics, masul-a na pud mo. Basig para ninyo ang 98 million is equals to 2 billion. Oy, pagkatoy-toy balik ka mag skwela, oy. Matod pa ni Kabibes 8352. Mao na lang dyan na mahimo sa mga DDS nga gituyo pagbuta-buta, manghimaraot na lang. Mga bitaw, Kabibes 8352, but no worries, trabaho ni namo. We understand that. Mag-bus sila na to. Grabe nga pang-bus. Manghinaot pa nga. Ampo lang ta, Kabibes. No worries, ayaw kagool. So, akong balikon, mga Kabibes. Ngayon ko nga nagtinga na in town ang depensa. Kaya nga no, mga Kabibes, matag-adlong tanan, as days are going on, nagkaan naman sila kapiit ko. Kay, you know, I think they were expecting yun. Nagtuog hindi sila nga sakto itong gisulti ni kanil Chief Justice Hilario Davide. Nga disisayos yun lagi. Ang wa magod gipasabot ngadto nila. nga kadtong gisulti ni

0: ni Chief Justice Davide. Kaniadto ra to history to. Ha? Applicable ra to sa nahitabo ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nga wa pay problema niadto ang tanang 24 ka mga senador. Lahi magudron. Muna nga intawon. Kay bao ko lumoral ron ang mga DDS mga kabibes.
1: Pinawa!
0: Kaya nga no mga kabibes, ako nang gikaingon bitaw. Ha? Si nga ani, makita nato si Basti sa Senate hearing, sir. Yeah, og yeah, gitumanon ang supay na. Kabibes 4664, kaya mauman na siya ang gimanifest kagahapon sa prosecution nga ilang ipatawag si Mayor Basti Duterte. And diyang dapita ang buto sa ang kapagpanubag ni kanang Mayor Basti Duterte ang mga pangutana sa kanang prosecution o sa mga interjection gikan sa mga senador. And I think lahi man ni kay Article 2 naman, kabahin naman ni sa unexplained wealth, para kay nako unta katupang Article 4 kalabot sa grave threats kay diha man sa tuig sulti kani adto kun mahinumdo mo si Basti Duterte ang para nako mga kababs angay po niyang i-explicar katong nagiskot pitaw siya og pangpanghulga ni PBBM but huma naman to pasay naman to ang kini karon kun unsa gyud ang tinud-anay nga sitwasyon sa mga negosyo dito sa iyang igsuon nga vice president og iyang brother-in-law nga si Attorney Manasis Carpio. Pananglit, pangutanon siya, kaning mga negosyo ha, ikaw magyod ang city mayor sa Davao, naani mga permitin nyo? O niya, kini, existing ni? O siya man imong kamatuoran ba? Pananglit, tinuod ni nga si Attorney Manasis Carpio na nag-iya og parlor dito, ha? Ginganlan og silta, o siya to? Silta tiyo mga kabibes nga para nako. Utsabasan to nga og imong pangtan-on imong tan-aon social media wa man taon tong mga baong nasoy nga kananaang parlor mga kabibes nga gilista diha sigon sa kinini ang State Petrobasis Liabilities and Network ni Vice President Sara Duterte mga kabibes wa dito niya pangtan-on ni ana si Basti Duterte unsa may iyang ikatubag be. Kung tinud-anay ba na existing ba na ang maong parlor nga matod pa iya ni Attorney Manasis Carpio. Unsa may itubag ni Basti Duterte o pangutan-on na siya sa prosecution pananglit. O niya, pangutan-on siya kung unsa ang mga kananaang mga negosyo nga doon ay kalambigitan ang Davao City Hall. So, dihang bahina mga kabibes, unsa kay ikatubag ni Davao City Mayor Basti Duterte. So, again, kung mausab gina ang kahimtang diha, nga mahimo na bitaw nga 13 na lang ang conviction threshold, mapiki na gyud si Vice President Sara Duterte. Kay matod pa gani din sa atong kabibes nga iyang pangagpas basig mo resign na si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: That is a possibility but para na ako murag remote kabibes nga ano ha bisang pag mo resign siya magpadayon maghihapon ng Senate impeachment trial nga ano ha inani ang katarungan ni ana kanana ang duha manggod. Kung ikaw makonbikto ka sa Senate impeachment trial, duha may dangata nimo. Ha? Mataktak ka sa pwesto, ha? Sa ato padili na ka vice presidente, you will be removed as vice president unya ang ikaduha mga kabibes. Ha? Kaya mo resign siya automatic man nga di na siya vice presidente, so therefore she is being removed as the vice president. Ang ikaduha bud, ha? Kana na ang perpetual disqualification from joining public service. So forever nga dili naging siya goodbye politics for Vice President Sara Duterte. And if she resigns, in the event that she will resign, kanang ikaduha nga perpetual disqualification pang public service, di man na mahitabo. Ang usaraman, katuramang dili na sabi si Presidente. So in other words, mga kababs, gipasabot sa prosecution panel, ga magpadayon gihapon ang impeachment trial. And from there, may ba man yun o makonvicto ba siya o ma-acquit ba siya? So duhara na. Nang himraod kung tao siya, maghimraod tamo ninyo tao, no? masuko mo kakak o tawagon mo bumbilya. Unsa may bumbilya. Di mo bumbilya o baka na lang. Ang nag-originate na ba na yun baka, si Kabayb State Medes? Ikaw naman kasi State Medes, inudyokan mo ako. Nalaman ko tuloy na ang baka sa Japanese, iba pala yun. Bitaw mga kabayes ba, ako maluoy na lang bitaw ka aning mga DDS. Kaya punan pa aning nilang mga abogado nga kuwag tahal. Sige lang palami, bisturya ba? Sige lang pagana para nila. Nagay ko na ilan nga kanina siya na kong opisyal gobyerno nga utropon ni share atong katotohang senga ni ana. Kanang material nila kalabot sa niingon lagi iska ni Chief Justice Hilario Davide nga disisize ang threshold of conviction. Dako ni siyang opisyal kanina sa gobyerno ha nga mahimuot lang ko, I don't want to mention his name. Because I still consider him as a friend. Gani yung ko, unsa man ay kong amigong abogado nga mura magna naunsa ba ni nahaungan ba ni siya o tungod ba kay gilamayan po siya siyang posisyon kaniya tos panahon sa Duterte administration. Ilang gigamit kitong mayo ang mau material kay nagtuo sila lagi nga mo barugana ni kani Chief Justice Hilario Davide. In fact, inani mga good mga kabibes ba si kining CJ Davide, if I may call him that way. Lantip yun, hait yun. Nga no mga kabayob sa, humantong katong materials nga mao'y gigipunayan o share sa mga DDS nga niingon lagi siya 16, wa na siya mutugot pa og mga interview. So nagtuo, nagdahom ang mga ang mga DDS nga mao na ito'y baruganan. Ni kani Chief Justice Hilario Davide. Pero di man dahito mao. Wow, na nga na-dismaya in town sila. Nangalupog tinga likutan o gahapon. Why siguro na uban gahapon nga naghilak yun. Nagpilak ha ka kanana ang pilak ka lugas luha o di ba ka pilak ka kabasong luha ang nitagak gahapon. Matod pa ni Kabayb Jonathan Kent Sir Tonton, bumbilya na lang jud ang mga tao nga gasigi gihapog depensa og politiko maski harap-harapan ang gikawatan o gibakakan. Bitaw? Ha? So manang bakiro ko na yaro, ha? Iba ako balikas na. pero basta lang paita, no? Ha? Wala na, nagbinastos sa sila na, foul na, pero sandi lang na sila. Mao na sila. Mao ng mga DDS. Una ako may ngon lagi ko, og dai mang bas na to dere sa ato pa epektibo ta kay di mo na sila mang bas og gana na ang wata hinungdan nga riba. Pero lagi tanawa ra gud karon no. Di ba ni ingon ko rin yo. In fact, I have my personal item on this akong Facebook page mga kabibes. Ni ingon ko it's about kanang the letter of the law. Kay lagi og imo ganang subayon ang maong artikulo sa balaod mga kababs. Section kaning Article 11. Section 3.6 mga kababs. Wa mo ganang giingon katong katapusan lang nga sentence lagi nga kanang 2/3 of all the members of the Senate. Wa ra man na ngadto gud gibase. Mao bitan ni ingon si kining kanhi Chief Justice kanang unsay nga ni Artemio Pangantiman o Renato Puno mga kababs. Ingon siya nga, it should not be only based on what is the text. It should be based on what is the context. And precisely, kay doon na pa mga dito yung parapo, doon na pa yung paragraph dito. Or rather, doon na pa yung sentence sa mga paragraph mga kababs, sitting as an impeachment court, na para na ko, Pote importante kayo. Saan ba ni mo pag-ingon nga sitting nga sa impeachment court ugwa ka niya? Huwag ka maglingkod. Pagkaklaro ni Ana. Pero ang mga DDS, ah, mulimod lang gihapon ni Ana, mga kabibes.
1: Ayaw!
0: Matod pa ni kabibes Jonathan Kent, a cursing is a sign of a weak mind and a weaker character. Ego na lang ta pamagpamalikas ani pero gipabilin gihapon kang mangmang. Matod pa ni kabibes Jonathan Kent, pagkahait po ni mo kabibes Jonathan Kent. And you know, ay ampo na lang nako ni sila. Unsa unta man maura magina ilang naagpas yun. Ha? Huwag tayo mahingo diha. Nga, tanawar ko din yung mga kabibes. So, sa pagkakaroon pa lang ang gideklara sa iyong State Pedro Basos Rehabilitation Network, naka nakaisip yan. Ha? Kay nga no mga kabibes, dahay mga tuig nga, gikan sa 2019, nga angay unta, klaroon ganyan mo ang imong kasunhan o kasunbang, huwag niya gisuwat dito. Ha? O niya, grabe ang pagtubo sa iyang katigayunan, ha? Sa iya pa lang gideklara. 70 millions in 2007, nahimong 98 million karong 2025. Mayingon sila, pwede mo na magnegosyo ka, mag-shares of stocks, blah, blah, blah, mag-cryptocurrency mo, na yung mga katalungan sa mga DDS, ha? Pero, ang pangutana, doon na ito ay gideklara ng mga negosyo, huwag pa man na ito makita kung pila iyang gabayran ng buhay sa Tosbiayar. Anak mo na makita, liha. Kay in the event, mga kabibs, mayingon ka sila alkansi ilang negosyo, as per declaration nila sa SEC, o niya maklaro dito pila ra ilang gabayran dito sa BIR, mga kabibes. Kaya huwag nitubo ilang negosyo, dako sila gabayran sa BIR. O gamay na ganda ilang gabayran sa BIR, but pasabot alkansi negosyo. Kana diyang napita, mga kabibes. Ha? Tanaw ko, masangit na sabiana si Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So, wa pa man ang mahitabo ron. Ha? Sunod semana pa man ang pag atunga sa tinugyanan sa Securities and Exchange Commission. So, wa pa na diha. O niya, nagkaanam-anam lagi ni. O niya, og madesisyonan na sa sunod semana or if ever mo reconsider si Presiding Officer Chief Escudero nga maingon siya nga tungod sa gisulti sa tulo ka mga kani Chief Justice atong subayon din sa Senate Impeachment Court nga dili fix ang decisions, mag-agad ang two-thirds sa kumpilag yun ang mga qualified ng mga butante, ng mga membro sa Senado. O assuming na lang mga kabibes ka, ha? Pero mapalik pa yung amahong atong Loren Legarda, hadlok man to. O tropo tong nahadlok. Ha? Parehas to silang Harry Roque nga nahadlok po. Ha? Kamahadlok nga, gipriso manggaling si Speaker, kani Speaker Martin Romualdez.
1: Ayaw!
0: Pero mingon lagi ko, ang nakabitaha lang ni kani Speaker Waldez kay niingon gisa tubangon ko ni. Kay inusinti ko ni ini niya, wa man lagi mga testigo na batok ni former Speaker Martin Waldez. Ha? Mingon sila nga nagpasakit-sakit. Well, debatable na siya kay ang iyang mga doktor may niingon nga masakiton gidin lang kliyente. Ha? It is also his right. Pero wa siya magawa sa nasod. Ha? Wa siya mulayas. Wa siya muikyas. Wa siya nagparehas di Bato de la Rosa. Ha? Wa siya nagparehas di Loren Legarda. Iyang giatubang. Kaya para niya inusinti siya. Ha? So, ato nang pabuton. Muna maingon lagi ko, katong Loren Legarda di nagitong balik kay igagaw na gudas presidente gipadakop. Siya pagkaha nga di niya igbaho.
1: Ayaw!
0: Mga kabibes, nisangko na sagko sa atong katapusang hugna sa atong panag-uban kay mag-alas 9 naman. Why hearing karon walay impeachment trial ron kay adlaw mang Webes pat ipadayon ni karong adlawng Lunes, mga kabibes. Apan ang atong programa, ugma pohon mag-uban na sa tadi ni sa atong arangkada sa buntag maugi hapon alas 6 kutob sa alas 9. Dagang salamat gyud kayo kaninyong tanan sa pakig-uban kanako sukad sa alas 6 kaganiya hangtod karong mga orasa. Sangaan kanunay sa among station manager nga silang Ganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alcos ang tugup nga magingon. Hinaot paunta nga Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni
2: Arangkada!

0: vibe. Con Estudiantica, ka vibes ka. Vibes, ka vibes,
1: kasama sa awanan. Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
1: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
2: Sa buong Pilipinas, Mega Vibes, it is now exactly 9:34, alas 9:34 na sa Kabuntagon. And you're listening to your favorite radio station here in Cebu! 93.1 FMR, Mega Vibes! Mauna ni! At ang aron, Mega Vibes, ang Webes! It's a beautiful Thursday morning, Mega Vibes, inyong bus ng alagad, ang inyong lingkod. Ang inyong makauban para sa programang Kalandrakas. My name is DJ Kimiat. Good morning to each and everyone. Kamusta man ang pagbangon nato karong adlaw nga Webes, mga ka-vibes? Lain na pong madag-umon nga kabuntagon, mga ka-vibes, alang natong tanan. I think, no, muraga need na dyan tang mag-andam o need na tang mupalit sa atong mga rain gear. Mga rain essentials. Sa rain essentials kada aron DJ Kimiat. Bitoy ka nang mangkuan ba? Butas, raincoat, no, payong. Say ang panahon jud karon mga ka-vibes jud matag ano. Well, I think ang matag-an lang jud nato is that muulan. Ang pangutana kanus am ulan, unsang orasa mo ulan. No, so karong buntaga kaulanon na sad on the way diri sa station, paingon ko dire, nagtutaligsik na, no. Kung sa waray pa, may ada na tarahiti. Tarahiti, no? So, mauna, no? And syempre, taon-taon, posibleng mabundak na po ng ulan, mga ka-vibe. So, I hope and I pray na dili mo mauwanan. And if ever man ganing mauwanan, no, na ambot lang yun noon sa medical explanation, anong dapat mainom kag daghang tubig, no? Na dapat maulanan ka, dapat maligo na lang kag tiwas. Ako, I really don't understand, pero mubuhat na lang ko. Usahay, no, di na natong kinahalang sabton pa. Ang buhat, kinahalang natong buhato na lang. Noon sila nga, naulanan ka, inom daghag tubig. I don't understand, no, kung unsay scientific connection niya, no, nga basta mauwanan ka, dapat mainom pag daghang tubig. Makadehydrate na yung ulan. Siguro, tangot kayo, nagdagan-dagan ka sa ulan, no, wow. No? Or kanang basta maulanan ka, dapat mukuan ka, kanang what they call this, maligo na lang kagtiwas. O sa bagay ka na, masabtan ako, no? If ever maulanan ka, syempre maybe nagkalapok ka, nahugaw ka, or maybe bacteria? Di ka sa gawas. Eh, masabtan ako, nga kinahanglan mong i-wash off, maligo kagtiwas, unsa maganila diyan, no? So kanang masabtan pa na ako, pero kanang mo inamugdas ng tubig, wow ka sabot, pero buhato na lang. Katry mo, anak, kanang wadyo ka sabot, pero buhato na lang na ako, kay wama sa'yo mawala, no? No? Katry mo, anak, nga basta naamoy buhato niya, naadyo mo yung laing buhato. For example lang, ha, kanang magbit-bit mo, basta kini, basta mag-toothbrush mo, di ba? Nga naman ang basta mag-toothbrush mo, ang pikas kamot na nasa hawak. Di ba? O, di ba? Nga naman na, usapta ko, be. Diba? O, nga naman na, basta mag-toothbrush. Okay, eh. Nga naman na, basta nga mag-picture, dita mo ginahawa. Be. 1, 2, 3, smile, muutong. Anong muutong man? Pwede man mo ginahawa. Ano yung mga inana, mga ka-vibes, no? We don't know why, but we just do it. Kung sapatos, no? Just do it. Okay. Anyway, so once again, 9:37 na itong oras, mga ka-vibes. Mag-uban to all the way to 10 o'clock in the morning sa atong programang Kalandrakas. Kundi yung pag-iisgutan na ito, ang bisag unsang mga angay hisgutan, no? No, atong hisgutan kung nganong iyaha kang gibiyaan, patay. Bitaw, no? So sa mga ka-vibes na ito, diha, pwede mo mo-text na ako, ha? O sa mga magpa-shoutout, magpa-greet, diha. We are live in different platforms, no? Siyempre, unahon dyan na ito. Live ito, mga ka-vibes, sa dial sa inyong mga radyo. 93.1 FMR Cebu. I-search lang ang 93.1 sa inyong radyo, oh. Di ba ka ng radyo nga ka ng tuyok ba, no? Pangitaan lang akong tingog diha. Oo. 93.1. Ang 93.1, tunga-tunga na sa 93.10 o sa 93.2. Ha? 92.3 di ay. O, tunga-tunga sa 92.3 o 93.9. Na diha ang 93.1, ha? And then syempre, no, we're also live on our Facebook fan page, no, 93.1 FMR Cebu. Pwede mumunta na sa Facebook, pwede mumunta na sa YouTube. And syempre, pwede sa mumunta na sa akong TikTok, no. Ginagmay TikTok lang, mga ka-vibes, no. I-search lang ang at FMR Kimiat sa TikTok. Tanawa lang ko ninyo, tanawa. Ha? Oo. Yeah. Ayaw magkuhan, dihain na mag-react, dihain sa niya akong outfit karon. Okay, anyway, 9:38 na itong oras. Ganong adlaw na yung mga ka-vibes, ha, para sa mga wala masayo diha. This week, no, September 17 to September 23, ha, karong si Manahuna. Gikan, karong adlaw hangtod ni kasunod Miyerkules, no. It's a very important week for the world because we are celebrating World Clean and Green Week. Sa kasimana kundi ipatigbabaw na to ang pangpanglimpyo sa atong katilingba, no, manglimpyo ta sa atong mga panimalay, manglimpyo ta sa atong mga palibot, no. Usay mga good mga ka-vibes, we really take this for granted. Labi na kitang mga Pinoy, no. Ambot na lang yun, no, na kusog kitang mureklamo sa baha, basura o uban pa, but we don't dispose our garbage properly, no. Kanang murag wala gyud tay konsensya. Iniglabing na to sa tong basura. O, kanang mukaon ka. O, example pa lang. O, kanang nagkaon og kindi diha ron. O, inigman niya ikaw ang kindi, ang putos, iyan nang ihulog kilid sa jeep. No, iyan na niya. Wilik ra na, no? No, iyan na ba, no? I mean, naatay trash can, no? Naatay basurahan. O, pwede man sa nimo ibutang na sa simong bulsa.

ginoo ko. Diba sakil pa yung kalsada? Tapos ginoo ko mga kabayan. Kalungod, baka nag-iyo. So diba, I mean, whatever we are suffering right now in terms of our environment, sorry to say, no? It's partly our fault, no? Partly sa lasad na to, mga ka-vibes. Kay kasagaran man sa dud na to, wala yun. Wala nagpakabana sa kinaiyahan, sa kalikupan, no? So that is why, in your own ordinary way, no? Kanang mga simple na yun nga pamaagi, makatabang yun mo. Number one ka na rin yung pagdispose sa basura, mga ka-vibes, no? O muingon gani ang LGU na to nga, ibulag-bulag ang kuan, bayi ug laki. Ibulag ang sanang malata ug dili malata. Mutumanta. Because ang malata, there's another way of disposing. Ang dili malata, naipod nga pamaagi sa pag-dispose po ni ana, mga ka-vibes, no? So ana, no? O niya, kanatong basura, no? If kanang, what they call this, if malata na siya, you can even make your own compost pit, no? Una mo yun akong yuta sa inyo ha, ka ng mga malata nga mga basura, labi na ka ng mga leftover nga pagkaon, yung ano ba ka ng mga daot nga pagkaon, ilubong rin ninyo na sa yuta, mahimo mo na siyang fertilizer, tataba yung DJ, yung lupa, di ba? Mutambok ang yuta, anak mga ka-vibes. No? Mahimo na siyang nindot nga pang tanom o mga utanon. O, yun ana, di ba? Gitudlo mo na sa atuwa sa una pag-elementary. O, I believe everyone knows that, no? Anong kinahanglan pa medyong ilabay diha, ilabay anang tugkaran o nya ipakaon sa iro. Ay, di ba? So, I think there's always something that you can do, something better, no? Something better. Just basta magpakabana lang yuta sa atong kinaiyahan, sa kalikupan og sa uban pang mga importanteng gimbuhaton. Yan, no? So dapat tingnan ana na ta mga ka-vibes, no? If we want a better future, it just start with us. Asa man dito na pangitaon ng better future, di man na mapalit sa Shopee, eh. Diba, kinahang naman ang magsugod sa ato, ah. No? So, that's the only way, no? For me, no? In my take on this, labi na karon nga, we're celebrating World Clean and Green Week. Aside from that, no? We disregard the green. No? Usahay, no? Kanang mga vegetation, tanumra na, pamutlon dayon, pang-ibton dayon. Kay tukuran og ingon ani, tukuran og ingon ana. Enig baha, nga. Ngano, kanang inyong gitukod diha, maka-absorb ng tubig og magbaha. Be, ipa-absorb. Diba, dili? Because there's a reason why, you know, naan may mga kahoy o mga trees ngayon, ana. You know what, I've learned this from one of my law school professors, no, si Attorney Ben Cabrido. Very popular lawyer, no, the lawyer of the dolphins. Og katong lawyer sa bago rin line up nga kaso katong pitbull ba to, tong iro, no? Is an environmental lawyer and an animal advocate, no? Si Attorney Ben Cabrido, ako ng tol, no, sa Lake Service. Ni ana gani siya mga ka-vibes nga. In Thailand and other countries, for example, no, sa other Asian countries, kanabitong banyan kanang baliti ba. So man diri sa atoa kanang dakit, no? Bisag unsa unog linog, diha sa mga nasura, ang kanang mga structures, dili mahugno, nga naman, gikuptan man sa dakit, no? So, because the trees will hold the ground, no? So, magbaha, magunsa man ganit, di yun na siya maunsa, because na may mga kahoy, di ba? And then, syempre, it will provide shade, shelter for us. And aside from that, kuan, kining gitawag na itong ecosystem, biodiversity, ba, di mo gitaw, muna yung mga balay sa mga langgam, diba? So, ano maganda mga ka-vibes? I know I'm all for technological advancement, modern society, pero not at the cost of, you know, flattening our mountains. Not at the cost of cutting all of the trees. Okay naman ang natin mga building, yan na, mga tagas kaya nga building. Wow, yun ay problema. Pero, dilipod na magtukod ang mga tagas nga building at mga lugar nga kundi na ay mga kahoy. Kabulo mo ka ng building, matukod na na 5 years, mananang building. Kanang seaside arena, oh. Pila man nakatuig itukod? Pila 5 years? Mana, di ba? Oh, pero kanang kahoy mga ka-vibes, para mahimo ng dako, it takes 20, 30, 40 to 50 years para mahimong dako ng kahoy niya. Inyo rang putlon? Di ba? Omo ko yung fee? So, yan, no? Again, mga ka-vibes, no? I'm all for modernization, technological advancement, but not at the cost of depleting the resources of Mother Nature. Yeah. Okay? All right.
Murat ang environmentalist na mas Turiano. Ako po si

0: Kuyakin. Ay nako mga ka-vibes, 9:45, alas 9:45 na mga ka-vibes. We'll be right back. Ay maghawa diha, mabalik pa ang Kalandrakas.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Kabay! Kabay!
4: Di pala may anra ta, pero sa lai na higugma. Maana ni.
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: panguna.
1: Daghang pangutana?
0: Pangutana.
1: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka.
1: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: And we're back, mga kapatid, sa episode 50 na. Shout out to Charles, shout out to Leslie, shout out to everyone. Yan, nagtanong ka rin sa itong live. Ano ka, JCR? Ay ni Arabella. O naka JCR ko karon mga nga jersey mga ka vibes kay Kuan kanang para malabhan lagi. Ako ra man tong gisukod gahapon. Ako na lang sa loobo no para malabhan ni ka Lunes no. Ayan no. Salamat Jillian Rosa sa mga pag-gifts ni mo diha. Ni DJ Brad Pitoy REE, good morning. Shana Gilar, hello. May buntag pod ni Carl, ni Angs, and to Jay, Jean, good morning. Rainy Anamo, parekwesta man ng song How Can I Fall. Ah, sige, pangitaon sa nato na. How Can I Fall. With all mga kabahim, it is now exactly 9:51, alas 9:51 na. Yan. Good morning once again sa mga estudyante pod nung na-exam karong adlawa. O Arabella, untuon sa diha pa nagsa. O na, ang uban diha mga ka-vibes, no? Kanabitaw nga mag-exam nga iampo na lang. Kanabitaw. Sa di pa may exam ba, mo lay over nilang test paper. Lord, ikaw na lay bahala, Lord. Makaya ba ba na, no? I believe, no? I really do believe, makinahang lang yun gihapon na itong magtuon. Ang atong i-pray na lang yun, ana, mga ka-vibes, is that ang atong gitunan mo'y mugawas. Matod pa ni Bella, mangutkot na lang kuno sa ulo. Oh, napansin ingon si Isabel palig-unay na lang kuno Ginoo. Naabot na wag na ba siya DJ pero gapaminaw gihapon ko sa imo hi Tato. Ayan. Palig-unay na lang kuno Guardian Angel sir. Oh, mato pa ni Isabel. Hi Tato, amping ha. Ingat ka diyan sa Nueva Ecija. San ka magaling? Okay? Palig-unay na lang kuno og Guardian Angel. Unya may ingon sa nimo Guardian Angel. Uy, labot na ko nimo Guardian Angel nang ako dai magtuon nga ikaw man. Unsa man ako ni, accept ni nako dili. Sa muka. Okay, accept. Oh, ala sa muka naghanag mouse ani akong computer. Anyway, no, so mauna, no, bitaw mga ka-vibes, if exam ninyo karong adlawa, it's a must jud para sa ako, it's a must jud nga mag-study gyapon, no. O dili man gani ka nang kuan, kanang tawag gani ka nang study-study na lang kunuhay. Kanay maingon ka nga. Ngano man ni siya nga mag-study man ni siya sa jeep? O say take ninyo ana mga ka-vibes, kanang labi na sa mga estudyante karon, no, kanang naamo sa jeep niya. Ang inyong kasakay kay nag-study sa jeep. Basta ako ha, basta mahutan ganinig bed ang akong programa ron, di ko magilabot. Oh, na pala idu ha, sige go. Okay. Kanano kanang mga magtuon sa jeep? O say take ninyo ana, no, kanang mingon nga, kanang bitong magtuon sa jeep niya, ang uban maghimo pa jud og notes specific para tun-an sa jeep, no? Amot lang no, maybe na mag-iuban nga kanang mga say, tawag nila na kanang short memory retention something no. Nya basta ganun man basta kung sa jeep mo magtuon mas mahinumduman ninyo. Or maybe kanang gitawag nilang photographic memory. Nay mo ingon, nay mo rason ingon na no, ay unya na ko magtuon mga 30 minutes before the exam kay naamon ko yung photographic memory. Aba, sana all photographic tapulan lang yung kabutuon. Pero you know what, you know, as someone who is teaching and also studying, the important

familiar lagi ni, murag nabasahan ako ni unsa ganito. So eventually you can have that thinking nga kanang ay murag muni ako nabasa ning anime, so somewhat no maka-guide nimo ba. That's the reason why importante if dili man gani maka-study nga kanang dinukdukay jug tuon jud. Isa ka nang run through lang ba, run through. Nabitong run through nga ka nabitong mabasahan ra nimo kaisa or padagan lang ba kung sa kanang pagtay ka nang pinadagan na pinadagan no. O matapang yung sabihin, fulfilling kayo. O la, fulfilling kayo sa pamati, no? Kinibitaw nga, mugawas ang imong gitunan, tinuod yun ka na sa bill. I remember labor 2 exam na ako. And syempre, ang gibuhat na ako is, ano man yun ko basta ting exam mga ka-vibes, no? Nagtrabaho man yun ko diri sa radyo, buntag, o niya sa hapon, magtudlo ko. Basta ting major exams na ako, absinan ako na, tanan mo, absent ko diri sa radyo. Tapos akong klase, taganan ako activity. Ako rin nga, oh, kuan, make an activity. Ingat ani, taganan ako activity. Tapos na ano ko sa library, alas 8 pa lang sa buntag, na ano ko sa library, hangtod na siya alas 6 sa gabi sa ting exam na mo. So, that's roughly around 10 hours, no? Nga magtuon ko. And then if ever man gani nga exam na, nya, pagtanaw na ako sa questionnaire, pag-abri sa example pa yo, pak! Sus, ang ako yung mga gipangtunan, lamni kay answer. No? Pero huwag ka na bitaw, inig-abri bitaw sa computer na mo, sa exemplify mo may exam, no? Inig-abri bitaw sa questionnaires, or pagtanong mo sa questions, puno ka, gitunlo ni? Absent ng guro ko ani? Di ba? No, so it's such a fulfilling no nga feeling nga mugawas ang imong gipangtun-an kanang mugawas exam. So pagtuon mo no ano lang gyud na sa tanang mga estudyante karon as someone who teaches and also studies, pagtuon mo guys no. Oo. Gahinig oras no. Nya yeah, maybe di man na pirmi. I'm not saying put everyday mo magtuon. So ting exam, kung magtuon mo everyday, kung sa ting exam i-double ang effort, di ba? Kung sa normal nga adlaw, mugahin mo og almost 3 hours kaka-TikTok, sige scroll, 3 hours. Maybe sa panahon sa exam, himo lang ng 1 hour sa, no? Gahin niya lang ko gamay nga oras, no? Oo, para lang good makapasar. Wala man tiniingon mga ka-vibes mga mapasuma cum laude. Ilihi sa ibil, di ba? Suma cum laude ka sa ibil, di ba? Mm. Wala man tiniingon nga magpa-Latin honors. Ibang ato alang is makapasar, no? Para at least na po tayo ma-answer sa itong exam. Because kayo mo mga ka-vibes, sa panahon magod karon, muna, especially for college students, kaya mga nag-college na, o mga estudyantes ka, kulihiyo, di na yun na tinuod nga ang grado na sa tumoy sa bulpin sa maestra. Kaya ano no, di naman isulat ang grado karon. Ang grado karon mga ka-vibes, i-encode na sa computer. So kung unsa i-encode diha, kung mo yun na iscore ni mo, usahay bisan pagdugangan pa di jud mabinat. Ma-share lang na ako, I try this once no sa akuan. E kung usahay na ako pagbinat ni iyang grado, kaya di ko ganahan mang hagbong, okay? Hindi ko ganahan hagbongon siya, kay makita mo, present man siya. Gamay lang yung check score sa exam. Nung kanang gamay lang yung check score sa exam yun, bisag kung saan niya, kung ano niya, gamay lang yung check kuha yun. No? Nitan, ang items, 100 items, yung kuha kay mga naara sa mga 30, so gamay siya score, no? So, lisod kayong binaton, no? Kaya nga, no, wala na guna sa tumoy sa bullpen, di na siya madalag, di na madalag floor wax, di na madalag bagong silhiglanot, so man, di na siya madalag ban paper, may na-college na ka, di na madalag hangyong inana, bisan paglibrihan pa ni mong Starbucks na yung teacher, di na yun na madalag, kaya nga, no, computer naman, good, computerized na, dili na siya katong sulat-sulat, no? So that's the reason why no kinahanglan na yun nga mag-study. Di na madala og prayer, so matod pa ni life goes on. Di ba? So muna mga ka-vibes, kinahanglan yun nga maka-run through man lang ganita, makatuon ta. Bahala ginagmay lang, no? O, kung ganahan ka, dili ginagmay ka na makatuon kag tarong, mas maayo. Mas labing maayo kung makatuon mo tarong, no? Alright, so it is now exactly 9:59 mga ka-vibes. So, sa tanong mga na-exam, examination week man karon sa USJ Argon, mo nang isgot ko. Or na po yung ibang schools ka nag-exam po, no? Like among intern, no? Mga interns naman sa CITU, exam daw sila karon. And i-chat na ako, siya nga, goal ko no kayo sa exam, kaya wag yung sabi, wako nung kahiba on sa i-answer. Mao ba? Ay, ampo na lang to, di maganda na madalag ampo, idagkot. Sa araw naman sa. No, ano na lang yun na mga ka-vibes. Alright, 9:59.

59 itong oras. Speaking of exams, naaday ko exam parang Sunday. Ay. Patay pa yun. Pero okay, salamat mga kawis. Randy Santisas, may buntag ni mo diha, Randy. Salamat siya paiguban mga ka-vibes. O, matod pa ni live ko, so dapat mag-study jud everyday para di na ma-pressure og ting exam. Yes, kanabitong run-through na lang ba, no? Para if ever mag-exam, ang imong pagtuon, pinadaga na lang, no? Oo. So, anay yun na mga ka-vibes. Okay. O, sige na, kay mag-study pa ko. Salamat siya paiguban mga ka-vibes. Ang tunog man na sa ipohon. Sa programang nagkagumot lang ang agi, kini ang Kalandrakas. Salamat!

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan Maunan ni
4: Vibes, kabibes Kasama sa awanan
5: Ang kinis na niya
6: In fairness, nag-glow up
7: May

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong udto mga ka-vibes atong oras, alas 11:05 na, guni na ato mga nag-unang balita arong mga takna alang sa atong FMR News Break. Sugta na mga ka-vibes pagtukod ang labing unang subway diri sa Pilipinas. Mao kini ang MMSP kun Metro Manila Subway Project nga adunay contract package 109. Usa ka sobra 2 kilometros nga underground nga ruta na nagkonektar sa Taguig City ug Pasay City. Ang maong subway tukuro na mo underground station ilawom sa tugpahanan. Sa tinguha nga mapadali ang biyahe gikan sa Venezuela City hangtod nga to sa Naia Terminal 3 nga dulan 40 minutos na lang ang biyahe. Gikan sa milabay nga sobra usa ka oras og 30 minutos. Target karon mga ka-vibes sa Department of Transportation nga makahimo og demonstration sa MMSP karong tuig 2028 ug ipaabot nga ang maong subway mga ka-vibes, labing unang subway sa tibuok Pilipinas, mahimong fully operational na sa tuig 2031. Mga naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-alang sa atong FMR News Break. At ang ininyong makavibes ang laing pang hugnasong balita sa laing pang FMR News Break o niyang hapon, kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programa ang kavibes, sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat na ngalagad, aron magatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto, mga kavibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
3: Itong oras mga ka-vibes, alas 11:07 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
5: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangkada man, si Ka-Vibes

0: 93.1 Monani. Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igata, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
1: 93.1 Maayos.

Tekin sinasakaw tuhon. Kamu na minaw sa inyuhang paboritong estasyon sa radio, sa dial, sa inyuhang mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes, mauna ni. Welcome na sa atong programa, mga ka-vibes. Alas 11 na launa ang programang naglagobo, naglanog-lanog, nagboto-boto, nagpaka-paka, naguyog-uyog. Nagkalaras, nagkalatos, nagkabunal, nagkasipa, kano? Programa ka-vibes, sad-sad-sad ko. Nining adlaw nga Huwebes. Pizza 17 sa buwan sa Septiembre. Tuig 2026. O ato ginagikompleto no? Kaya ba sinaigi ka sa future diha? Or gikan sa past? O wakay ba unsa ang year karon? Ano sa nga year karon? Ha? 2026 pa di ay? Gikan mako sa 2050. O, di ba? Shout out! Mayong odto ninyo tanahan. Mayong pagpaniotok, may pagandam sa paniotok. Live on the mix right now, we have DJ M. James! The one and only DJ M. James! The baby boy! The baby boy, why chika? And of course, kauban po ninyo karon, walain magsaba-saba sa inyo ang mga radio. Mubasa sa inyo mga greetings, mga pa-shoutout! DJ's Bracket! Guna to aka Nyor ang sabain iga buutan og labaw sa tanan kana may lain pa mana sa mga kabab sa tayo volume yung radio volume volume volume volume ilambos na ilambos. Alas 11:17 na halasin kay DJ M. James! Lambuyog! Lambuyog!

vibes alla sua 621 una. DJ M. James live with the mix. Oh, ah, wala na ilain. Siya na mga ka-vibes. Mayungod to ni Jeff Fox. Pa-shoutout ka-vibes sa DJ's bracket ni Charlotte Naminaw sa Kisol Danao. Danao City, ka-vibes mauna ni. O si Lovie Merlato, maayong pagpaminaw sa may langlang Danao City. And hello ni John John. Maayong oto DJ's bracket pa-shoutout sa Alindao family sa Malolos Barile. O sa Kian and Kayla Lumber sa may Mantalungon. Barile o belated happy birthday ni Konsehal Kuding Alindao sa barangay Malolos Barile. And hello ni Dudong GN. Shoutout watching from Tipolo Mandawi. Junel Alsola. And request disco Dayang Dayang. O kada. Okay ka na yung pag-request na okay kayo. O okay kayo. Alright mga ka-vibes, live na takaroon sa itong mga social media. Live na ta sa itong Facebook page, DJ's Bracket Remix. O sa itong TikTok account, DJ's Bracket Gunnato. Sa mga nitanaw rin sa itong live, hala sige, ayaw mo kalimot pag-share. Like, heart. And sa mga wala pa ka-follow, follow. Naglanog-lanog tala sa may Labangon, Cebu! Shoutout sa akong kumpare nga si Jonathan Igot nga mag-celebrate sa iyang birthday karong September 21 gikan ni Adonis Alfarero Labaya. Maayo pagpaminaw sa mga taga-Paknaan Mandawi! Hello! Let's go! Share the love, let's go! DJ M. James Bunale.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Hala, uy, kagwapo. Paano niya, uy? Uy, kamayim siguro ni. Maon

sintonizzato Mago Vibes alla sosa 30 e scete na. Kamu namin na lang sa programa ka Vibes side side sa auto. Mayong auto ni Alvis Kumaling. Shout out sa kong mga pare nako sa Sambuanga Sibugay, Ipil. Sad sad na mo niya tanang taga Kitabog, Ipil. And hello ni Julan Pumar si Toy. Mayong auto DJ Sprague pasarat watching here in Still Asia. Compostela Cebu og pasarat out pod. Sa kasawa nga si Carla si Toy. I love you. I love you too. Oh, I love you too. Oh. Hello ni May. 93.1 FMR favorite music radio Cebu. Oh, Cebu. Alas 11:38 na mga vibes. Kung na may greetings siya, namina mo sa inyong mga radio, no? O i-text lang sa 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Live na punta ka rin sa itong Facebook page o ka itong TikTok account. Facebook page, DJ Sprocket Remix. TikTok account, DJ Sprocket Remix.

Oras sa ito mga ka-vibes, alas 11.50 na. And you're still tuning in sa programa ka-vibes, sad sa Odto. Together with the DJ M. James, live on the mix. May Odto, may pag, grabe, ipaningot na ko na si, si Alvis kumaling diyan sa may hampang Argao. May pagpaningot ni Moria ka-vibes.

calling from Manggahoy. Maayong, maayong, maayong odto. And pasyado talang ko ni DJ Masog, DJ ni John C. Oy, mayong odto. And shout out ni sa ni Papa R. Oo, from FMR Sambuanga, Sibugay. Oy, maayong odto ha. Mayong odto nyo na mga ka-vibe sa Sambuanga, Sibugay. And shout out ko, sir, dire nga side Palanan, Makati City. Gapaminaw sa imo, MJ. Maayong odto ha.

0: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neta!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

12:04 na. Welcome sa kaduang oras, sa kaduang hugna sa itong programa ka Vibes sa Odo. O siyempre nagpatukar tag Pasko karon kay. Ang ganina sa'yo dito Sir Virgil ganina. O 99 o kaadlaw na lang or 99 days o Pasko na mga ka-vibes no? O 99 days na lang sa dili pa magpasko. Sa tanong mga naminaw diha karon ngawa pa mga on, wapa maniuto, hala pa nga on na mo diha. Paniod to na mo. And speaking of paniuto, maayong pagpaniuto sa tanan diha karon sa may Gias Etchery, sa may Ginside na o, may pagpaminaw sa mga Suliano and Love family diha. O Ate Angie, si Kuya Pungpong,

0: pasado, mga ka-vibes, alas 12:20 na. And kamo namin lang gyapon sa programa ang ka-vibes sad sa Udto sa 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes mauna ni. Live on the mix right now, DJ M. James lang gihapon. Solo niya karon ang adlaw nga Huwebes. Okay nga naman. Okay, BB Boy man nato si M. James. BB Boy pero wala chika. Bye pagpaminaw. Shout out ko nila ni Ma'am Ping, Ma'am Maricel sa DOTR. Sir Mark sa LGU Consolacion. Gika ni Piskan. Alright. Request kong touch by touch DJ. O kana. O touch by touch kuro DJ M. James. O ni-request dire si isama ni si LV. O LV Nax. O basta LV Nax siya. O niya sa tarang mga namin na diyan ha. Mayong udto ninyong tanan. Aga sa mga nitaro di sa atong live sa atong Facebook page. Maayong udto. Asa naman eh?
1: Kaog man eh.
0: Shout out ni Laceda na Nolsol Ray. Alright. And sa mga Lombra family, Inicio family, Mangyaw family, may pagpaminaw din sa may Sayaw Cebu nga. Alas 12:22 na. Kung na pa may mga greetings sa mga ka-vibes sa live sa karoon sa itong Facebook page DJ Sprocket Remix, atong TikTok account DJ Sprocket Gunato. O pwede po ninyo ipadangat ang inyong mga greetings sa itong text line 0995 472-0802. May pagpaminaw o naglanog-lanog tayo sa may Aligria. Mayong odto niyong tanahin El Salazar DJ M. James. Alas, sige Lambuse.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Wa na ni.
2: Ka vibe. Ka vibe.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, ka vibes, kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.40, iutso na. And you're still tuning in sa programang Ka-vibes Sad sa Udto sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu Ka-vibes, mauna ni. Shoutout ko sa nag-birthday karoin, Inday Fiona May Ochea from Tatay J. Ando of Cordoba, Cebu. Happy, happy birthday, Inday Fiona May. Oo, wala na ako kayo ni mabasa dahil kaya naman ka sa akong upload, nag-comment, wala sa live. O, pero ka-vibes, ha? Ka-vibes, J. Ando. Oo, happy, happy birthday ni Inday Fiona May Ochea. Diya sa may Cordoba, ha? Maayong udto ninyong tanahin. And shout out ani Lasida Nolsol Ray og ni Rico Mata. Shout out Mata family sa Sandayong Norte, Danao City. Request og bodos, oh, na-play na nato. Na-play na ni DJ M. James. And maayong odto sa atong kabayan diha, oh, Eugene Losares. Namino ko dire sa Amon sa Zone 5 Purok, Mali Payon, San Lucas, Biasong, Talisay City, Cebu. O, damo nga salamat, salamat, salamat. O, kisa pa may nadire, alright. Sige. O, hello ni, hello ni Mylin. Hello, May Garciano. O, shoutout, mayong odto. Masong odto ni mo, May, masong odto. O, gika sa Planet Namek, ah, okay. Let's go, let's go. Alas 12:49 na.

0: oras na ito mga ka-vibes. Alas 12.51 na. Live with the mix right now, we have DJ M. James Gihapon. O syempre mga ka-vibes, no, dili makompleto itong programa kung walay greetings, plugins and everything sa tuang mix DJ karong adlaw. DJ M. James.
1: Oh, yeah. Shout out ni ko diyan. Oh, may ngunto ninyo sa tanan dito.
0: May ngunto sa. Oh,
1: may ngunto dai. Ah, shout out ni ko ni Jasper Lato no nga.
0: Oh,
1: nare sa Eclipse no, diyan sa Danao City no.
0: Uh-huh.
1: Oh, diyan sa bar nga Eclipse. Oh, og ni kwan niya ni Jeep de Del. Oh, shout out ko diyan.
0: Hmm.
1: Og ni agaw na ko no ni Christopher Castro nga nare sa Talisay no. Oh, kauban niya si Boss Alberta.
0: Uh-huh.
1: Og sa mangit-ngit diyan no, mangit-ngit Danao no. Ah, shout out ni ko nilang kwan diyan. Bilang Dan Gerald, o kinya Perez, o ni Kuan, Noy Victor, o kaya sa Ilayada now, shout out ni ko nilang Boss Chikoy, nagtanaw ron.

0: Aha.
1: Kana lang.
0: O sa pista na imo aton?
1: Oh, pista.
0: Ani ka me, bilin me.
1: Kada ginasal.
0: Ba ay. Dat an kuno tag inasal, nakadungog mo ha, dag an tag inasal. Asa maka asa kani ka mamista kani? Asa kani lugar ana asa lugar ana?
1: Asa kuan Tuminhao Tuburan, Cebu.
0: Tuminhao
1: Tuburan, Cebu.
0: Tuminhao. Ambis pista de sinyo ade ay?
1: Dili, October 4 mo pista sa buha.
0: October 4 pa sa pista.
1: Sa danaw kay ikuan
0: jaro. Nakahinom dum. Ato na hinom duman nga October 4 ang pista sa ilaha. Oh, mamista ta, ha?
1: October 4 mod.
0: Oh, onya. Tuminhao Tuburan, Cebu.
1: Cebu, o karong 26 powered okay. By Bintik Pro Audio.
0: Aha. All right.
1: Kanara.
0: All right, sige. Alas. All right, alas 12:53.

0: Ute se encuentra y Utsuna. Oh, gamaw na gini mga ka-vimes. Yeah. Oh, humana gina itong 2 oras nga pakin, pakig-ubahin sa programa ka-vibes. Sad-sad sa udto. Oh, na, pahabol. Oh, sige, sadili pa ito magpatigulog na ako ni pahabol, maski hait ni Sig M. James. Sige.
1: Ah, pahabol, di ko nilang wala, nilang Alan Mihong, ni DJ Mark, nai.
0: Oh.
1: Na, nagabas diya sa ako, no?
0: Nagabas?
1: Oh, na diya sa Napulapo, no? Diya sa...
0: O sa may gagabas nila?
1: Ah, naghimog to.
0: Gita, gita.
1: Itagay nila na diya, pre.
0: Magi ka dito. Oh. Magi ka.
1: Adi ko, magi dito. Sige, kanalang.
0: Alright, sige. Mora, wana. Okay. Alright, mga ka-vibes. Para ka rin magpatigong nag-yod, man. This has been your DJ. DJ Sprocket Gunato. Ang certified ka-vibes ninyo nga. Tana! May lain pa. May lain sa baan. Igait. Buutan. Paglabang sa tanayin. Lamioin. Masaro na ang programa ang request line 31 ni DJ Rico Mambo. O padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dere lang sinyong paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sinyong mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka-Vibes. Mau na ni at to na mi mga ka-vibes. Amping-amping mong tanan diha kay nga naman kay Lam Lam kuka mong tanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gina launa sa kahapunan.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu
4: Ka-Vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna.

0: inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: 93.1. Mauna ni.
5: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
6: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
7: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda!
6: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
8: O kini ang inyong arangka

FM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wa'ana ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Wa'ana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request.

0: Ito oras mga kawaib, sa launa 30 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu mga kawaib. Hi, hello sa mga kawaib, karon mayong hapon. Adlaw karon nga, hoy bis mga kawaib. Sigon anak, kapaspas ang pagdagas sa oras. Ingon anak, kapaspas ang pagdagas sa panahon mga kawaib. O niya, kumusta man ang inyohang adlaw garon nga hoybes? Kumusta man mo sa adlaw nga hoybes, mga kabayes? Diin, arit na mo din, no? Standby na mo dali. Pagkos ganin yung mga radyo, ikuan na itunong na sa radyo, mga kabayes. Kay aron, mag-uban-uban na ta sa itong programang request na 3-1. Diin, sukad ta sa launa, sa kahaponon, hangtod sa alas 4. O niya, garong hapon na, o garong adlawa, mga kabayes, medyo mainit-init o jutay, no? Oh, medyo landong-landong, medyo init-init mga kabayabs. Apano na, sa ito mga kabayabs garon, kumusta man ang inyohang adlaw nga hoybes? O gapit sa 17 na? At pasagin mga kabayabs, takwahaw lang, hapit na po mapupos, lapas na tas katunga sa kalendaryo mga kabayabs sa bulan sa September. O niya, sunod buwan, wana, arin na punta sa kuan, no? Wana, sunod-sunod sa kuan, kumbre na. O niya, sa ito mga kabayabs garon, naminaw, kumusta man ang inyohang adlaw nga hoybes? Nagkapaniudto na mo din ha? Humana mo sino mga paniudto mga kabayes? Anya, DJ Rico Mambo, hindi na po magkauban. Dahil na po si Miss Eva o si DJ Pamela. Ingon man usap si Uncle Boy mga kabayes. Sa pansadi pa, may nga pagpaminaw sa itong mga taxi drivers garon. Atong kumustahon ang itong mga taxi drivers, mga manong na ito din ha garon. Ingon man usap ang itong mga grab drivers, sa mga bus drivers, mayong hapon. Ingon man usab sa ito mga kabayabs yung mga POG jeepney drivers na ito karon mayong hapon. Kung sa tanang mga drivers nga nagmaniho karon sila mga sakyanan. O niya karon naminaw sa ito mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang ito mga nanay, ito mga tatay, dudong o inday, kuya, ati o si manang o si manong. Kumusta man mo din ha karon o mayong hapon. O niya sa mga nagsaulog karon silang adlaw nga natauhan mga kabayabs. Kay adlaw nga hoybes mga nagsaulog silang birthday din ha. Happy birthday. Ani mo na sa to mga kabayabs karon nga nagsaulog silang adlaw nga natauhan manghinaot ka nga kuan kana ang happy mo no manghinaot ta nga nalipay ra mo nga nakaabot na mo karon sa inyohang edad nga ingon ana mga kabayabs o gapila na edad ninyo di ba? Okay, rin natin maglangan pa kayo na si Uncle Boy. O kinsa naman po kahang kaagis sa gugma. Kinsa naman po kahang kaagis kinabuhi atong hatagan o pagtagad. Ining atong nga programa mga kawives. Uncle Boy, paso!
1: Okay, mayong hapon sa ato mga kawives karon. Mostamos mga kawives sa soundtrack. Maulan eh! O niya, diyan na po ang inyong mga sulugoon sa kahanginan. Inyong mga alagad sa kahanginan. Di anapod ang inyong lingkod. Naglingkod yun kay wa man nagbaro. Uncle Boy, maga manghinaot na sabi. Mana mo karon sa maayong akapis kay kalagsik panglawas. Manghinaot o sabta nga sa adlaw mga kabayabs nga hoybes. Mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan. Diba? Muna siya'y labing dako kayo nga importante. O gana atay tigmo sa adlaw hoybes nga nagtangag og 100 kapisos nga pahalipay sa unang makatubag, unang makaanser sa mao nga tigmo mga kabayabs. 100 kapisos ang pahalipay, pwedeng i-jikas, pwedeng i-load, pwedeng ihatag na lang din naman. Bitaw apan sa dili pa nato ihatag atong tigmo, diyan naman si Miss Eva o si DJ Pamela. Welcome on sa nato, Miss Eva, DJ Pamela. Okay, pasok.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Hi, mga kabayes.
3: No.
2: Hi, DJ Rico Mambo. Uncle Boy, DJ Pamela.
3: Hoy na, maayong hapon, Miss Eva. Sa tanan ng mga kabayes ka ron.
2: Hello, maayong hapon.
3: Diyan sa din yung mga dalaging ding, DJ Pamela.
2: Og Inday Eva Selfie.
3: Yan. Nalilang. Karong ka po na mga kabayes. Napaila naman ninyo. Kaila naman mo, no, nahala. naamantay tigmo basta adlaw nga hoy best Miss Eva. Apan sa dili pa ang ato sa nga numero nga pwedeng i-text sa mga ganahan nga motuba, ganahan nga muhatag sila ang advice. Sa ato ang sinder karong hapon na ang numero is 09-954-720802. Karong hapon na Miss Eva, ang ato sa mga FB page is 93.1 FMR Cebu. Muna ito. Karong nga po na, unsa may tigmo Miss Eva, Uncle Boy.
2: Ato lang ibalik ang katunga ni aging si Mana. Oo, wala yung nakatubag o sakto.
1: Atong aging si Mana, daghan ang naghatag silang mga tubag Miss Eva, apan wag yung nakasakto. So muna, karon, kunahon at ang ato na lang isumbalik. Ato lang balikon.
2: O nga, ato na lang taasan ang presyo.
1: Ah, presyo na tayo, presyo dahil balagyan ni Miss Eva.
2: Presyo.
1: Ah, presyo din.
2: Kuan, ang unsay tawag ana?
1: Kuan,
2: ang pahalipay.
1: Pahalipay na dyan, ang presyo. Pila may itaas ni Mos presyo?
2: Puna na lang na ito, 100 para 200.
1: Ah, 200 na tanan.
2: Amaw
1: dahil. Nahala, sa mga naminaw, duha ka gatos ka pisos. Huwag mo mabungol ron, laro kayo, 200 ka pisos na ang presyo. Presyo. Sa atong tigmo karon, unang makatubag, unang maka-answer, duha ka gatos ka pisos, 200 pisos English, or sabay ko ano si ba?
2: Duha ka
1: dekada.
2: Duha ka shin.
1: Aha, muday. Basta kayong tigmo, parihara ni atong hoybes nga, na ako sa imong atubangan, 24 oras, pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makitaan unsa mangko. 200 ka pisos mga higala. Ang mga vibes alang sa nagbaili. DJ Rico Mambo.
0: Again, nahalang ha sa ito mga kabibes garon. Itaasan na yung presyo ko na ni Uncle Boy. Ano na hala ha sa ito mga kabibes garon. Analisaran ninyo, huna-hunaan ninyo o gamo na minaw sa inyong mga radio. Pagkosgin ninyo mga radio ay nag-itik-tihik ang bulyong. May nang maguba nga di mo magmahay kay kusog ang radio. Nanhala, tubaga analisaran ninyo mga kabibes. Duha ka gatos ka pisos, text na dire sa itong numero 09954720802. Ang sumayin niyong analisar, ang sumayin niyong tubag, na ako sa imong atubangan, 24 oras. Pero kung pangitaon ko nimo, di ko nimo makitaan. Unsa man ko. Malay siya mga kabay. Okay, niya karong hapon ha, Miss Iba, Lidji Pamela, kinsa man ang ato akarong hatagan ug pagtagan. Ining ato nga programang Request 931. Kinsa man sender na to karong hapon na, Miss Iba?
2: Kuay, maungkin. Usa ka lalaki.
3: Ay, lalaki na po ni Miss Eva. Kisa may ngana ni Miss Eva.
2: Lalaki ba ito gahapon? Murag, babae na siya.
3: Ba ito? Si Juan Dindin.
2: Si Dindin.
3: 32 anyos. Tagal lady. Ano ba si Dindin, Miss Eva?
2: Ay, na problema ni siya sa iyahang kababata. Nga karon iyahan ang hinigugma.
3: Ah, murag ka na ang kuan sila. Silingan. Sila nagdungagdako niya karon.
2: Pero, nagkabuwag ni sila, DJ Pamela, sa katong kababata pa sila. Dito
3: okay.
2: Ni Puyo sa Manila.
3: Ay, ni Bali, hindi na siya.
2: Oo, nga, last year ko no, ni Bali.
3: Ni Bali lang, aning tuig lang.
2: Last year.
3: Pagbalik, gikang Manila, nakuha pag sila murag nagka...
2: Nagkahiusa na po pagbalik.
3: Nagkagustuhan sila, Miss Emma.
2: Apan, naan na siya yung lain nga na diskubrihan.
3: Napatakdan sa Manila.
2: Pero, bisan pa man ko no, sa dakong kausaban sa iyahang kababata nga hinigugma na ni sa iyang kababata namuyap gihapon siya.
3: Nanhala mo na. Gugma mang yun. Ano mo inang love daw. So may na, muna itong hatagan nagpagtagad karong taon-taon, Miss Eva. Nga naon sa pagkaunsa ang kaning si Dindin, 32 anyos nga taga Leyte. Nakahuna-huna man siya sa pag-share iniyaha karong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabibes, no? Ingon na ana lang. Sige unya. Muna sa to ang kabibes karong naminaw, ang numero nga pwedeng i-text, ha? I-text na lang inyo din ha ang atong tigmo mao na to siya. Na ako sa imong atubangan 24 oras, pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makit-an. Unsa man kani Miss Eva?
2: Maopod na. Naglibog pud ko ana.
3: Kana.
0: Again, muna ha sa to mga ka-vibes karon ang istorya mao to si Dindin nga 32 anyos tagaliti din siya mga ka-vibes usa ka lalaki nga na problema karon sa iyang nadiskubrihan iniiyahang kababata nga diin nilarga din ngadto sa uluhan dito sa Manila nilarga o niya pagbalik din aning agilang tuig nanguyab siya pagbalik o gidawat ay hanggugma ano magkaha nga na problema mangkaroon siya unsa mangkahay iyang nadiskubrihan kung palagi ko nung Dijo Pamela gipatakdan ba dito sa Manila o nanhalam o na iniuha karon nga at nang mao na inyuhang atangan sa itong programa ng Request Night 3-1 karong taon-taon mas iba pagkos ganyan mga radio i-on din ha pagkos ganyan na pag-ayo aron nga kamo makakuha sa istorya o makahatag mo sa inyong mga bulawanong panghuna-huna advice kung unsay angay nga buhaton ining atong sender nga si Dindin nga usa ka 32 anyos apan samtang magpaabot mo maminaw tag mga manindot nga mga sunata. Huna-huna po ninyo, analisaran ninyo kay duha kagatos na kapesos o 200 pesos na ang ato ang pahalipay. Ining atong tigmo nga naako sa imong atubangan, 24 oras pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makitaan on sa mandiay ko. Nahala, tubaga mga kabayan, sana siya dire. DJ Ugma, to sani, DJ Ugma ang tubag ana, Jomarne from Bohol. Ugma ko na Miss Eva.
2: Ugma?
0: Ang Ugma kay Sayop, Ugma. Karoon ang tayo sa karoon. Ugma ang tubag ana dia Jumarni sayop nga po ng Ugma Mar sayop ginaimuhang tubag nga Ugma basi karon nala na ako sa imong atubangan 24 oras pero kung pangitaon ko nimo di ko nimo makitaan on sa mangko 200 ka pesos 200 pesos ang pahalipay
2: kana
0: sa itong pagbalik mga kabayms ang hatagan itong pagtagad ang kaagis gug magkinabuhi nining atong sender nga si Dindin o sa ka 32 anyos nga tagaliti okay na mo din na Miss Eva Uncle Boy
3: nanailang kung sige mga radio mga kabayan sa Good Boy.
0: Okay, karong taon-taon, balik ka mga kabayan, DJ Rico Mambo. Okay, apan sa nili pa tama, minaw sa tag mga manindot niya mga sunata mga kabayan. So, ino, nindot kay paminaw, labi na karong nga medyo ang timpla sa adlaw ba? Init-init o gamay, landong-landong o gamay mga kabayan. O niya, unsa may iniuhang makuanan ni mga tukara kaniadto? Unsa may mahinumdumani ni mga kabayan ni mga bakraw? Nindota paminaw na yung mga kabayab sa paminaw ha at ibalik ha na ano. Agamo na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisaya, Mindanao 93.1 FMR mga kabayab mauna ni

Mayong hapon, kabayb. So, ganyan na ang laing FMR News Break. LPA na sulod sa Philippine Area of Responsibility kung PAR o Tropical Depression gawas sa PAR Game Monitor sa Pag-asa.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 9.

0: sawi-sawi na ko. Ingon ka, friends forever ta. Unya.
1: Ay,
0: ikaw man gani, siga man gani kag mata, pero friend gyapon ti ka.
1: Bitami kay migat ay.
0: Oh, maonjod. Ogi ko ni mo. Ogi ko ni mo migahon sambagon ta ka.
1: Meron pag dakog gomo. Gabay mo.
0: Dakog mo man ko ni mo din din. Ikaw gani putot ka ayo ka. Oh.
1: Ikaw taas ka.
0: Oy, taas ko.
1: Taasuwa.
0: Oh, di man good. Ay, sige ka pangaway na ako. Mingawon jud ka na ako na.
1: Ano man? Ano man ka sa inyo, ha?
0: Hindi man. Kay inigaog, ma. Mularga naman mi sa Manila.
1: Ala, Magunsa mo nga to, Mikay?
0: Adto naman ni Puyo. Ingon akong mama o papa.
1: Daghan ko rin kayo ng truck ato, Mikay.
0: Uy, daghan jud.
1: Hindi, sakyan na.
0: Unya, sakay sa Mika ng puthaw na mo. Lutaw sa dagat din.
1: Lakyawan ako.
0: Uy, sakay mi ana din. Wala pa ba ya ko kasakay ana ka ng barko-barko ba?
1: Lala, pahala ka di ay, mahogas barko ay.
0: No, ayo lang din, di kami ngawon na ko din.
1: Hindi ay, nanong yun, pahala ka di ay.
0: Bahala po ka ay.
2: Mga kabibes, mga DJ, ilalarga gyud si Mikay. Natugyan sa Manila, kuyog sa iyahang ginikanan mga kabibes. Kanibalihin man silag puyo dito. Og, mauto mga kabibes nga, wala may magkita. Sukat sa gamay pa may, hangtod nga, naging agilang tuig mga kabibes. Last year lang, nibalik si Mikay o iyang pamilya. Dinhi sa Liti mga kabibes. Og dito, nagkita na saan may pag-usab. Og, nigwapa siya mga kabibes. Gawas nga nigwapa siya, mura ba og lahi gyud kaayo og gikan kas Manila mga kabibes. Kay lahi na man gyud kaayo, dako na kay kausaban siya mga kabibes. Daghan na kayog datoog, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
3: Hi din.
2: Mikay?
3: Yes.
2: Ikaw ni, this is you.
3: Kilala mo pa ba ako din?
2: Tagalog ka na pala ha, iba talaga pag galing sa Manila eh.
3: Siyempre, matagal din kasi kami doon, di ba?
2: Bitaw.
3: Magtagalog ka muna kasi hindi na ako nakakaintindi ng Bisaya.
2: Mauba, tinuod ka? Hindi ka na makasabot ng Bisaya, bisag kunti lang.
3: Ano sabot?
2: Makaintindi ba?
3: Oo, hindi na nga.
2: Pagkabangagod ninyo, no, taga Manila, no, kami lagi, nami din sa Liti, din sa probinsya, kasabot lagi, magtagalog lagi. Kayo, hindi kayo magkasabot ng, ikaw, hindi ka makaintindi ng, ano, magbisaya.
3: Uy, din.
2: Gani, gikan pa ka din sa atua, mayim kang bisaya.
3: Iba kasi noon, kasi bata pa ako eh. Ngayon, lumaki na
2: ganun
3: ako.
2: Ganun ba yan? Yun nga, yun na. Maano ko ba? Bakit kayo doon sa Manila? Hindi kayo makaintindi ng Tagalog, Bisaya. Pero kami dito, marunong naman kami mag-intindi ng mga Tagalog.
3: Ikaw na lang kasi yung mag-adjust.
2: Hindi ba kayo nag-aral? Wala ba kayong pinag-aral?
3: Nag-aral naman, pero wala kasing mother tongue doon.
2: Ganun ba?
3: Oo.
2: Lupigin mo na mo, bisag saon. Lupigin mo na mo, yun.
3: Tika muna, may napansin ako sa'yo.
2: Ano yun?
3: Gumagwapo ka lalo.
2: Siyempre. Siyempre yan. Always naman yan.
3: May shota ka na ba?
2: Shota? Oo, noon. Pero ngayon, wala na.
3: Wala na pala.
2: Kasi, nagkabuwagin ba? Nagkabuwagin.
3: Naghiwalay pala kayo.
2: Nagkabuwagin man. Wala nga. Ngayon, wala nang uyabin ba?
3: May yusi ka ba dyan?
2: Anong yusi?
3: Yusi, yung smoke.
2: Buot mo bang ipasabtin nga sigarilyo? Oo. Pasabtin sa akin? Sigarilyo ba?
3: Ang lamig kasi.
2: Wala ako niyan, wala ako niyan. Pero diyan sa kuan.
3: Sa tindahan.
2: Ating kapitbahay ba? Mga tindahanin diyan. Diyan naman yan.
3: Pakibili naman, no? Please.
2: Ikaw di ay.
3: Ikaw muna pumunta doon. Tapos, bilhan mo ko. Dali na, kasi sige, marami sige pa tayong pagchichikahan.
2: Sige, puntahin ko muna doon, ha? Puntahin.
3: Sige.
2: Kuyawa, nagpurma ni nga mo. Among silingan, eh. Mikay ba? Noon, noon, ni arang-arang mapudyang naong, gikan sa Manila, siguro, lahi, magandiras probinsya po, na niputi siya, niya, gawas pa, nga murag ni arang-arang po kay dako naman, guwapa na ba, murag, nag, idad-idara na po, niya, gawas pa sa akong nabantayan, mura ba, og, mura naman, adik-adik akong amiga, ka ni Adto, nga, perti ka, musmus og naong, karon. Pwerte nakadaghag tato. Pwerte naghanag mga naghanag kayo suwat-suwat sa lawas. O niya, manigarliuhay pag yun. Bebe, daray. Dada, agos na nagantuon sa nagkubi. Kaya gisugo man ikaw sigarilyo. ito na ang pinabilhin.
3: Ay, salamat dito din. Na. Ang bait mo talaga.
2: Sige, tabakin mo niya. Tabakin mo.
3: Oh, may lighter ka ba?
2: Lighter?
3: Oh.
2: Sige, maghulim tayo. Yun na pa. Mm. Yun na pa ba? Para na namatik din ko ba? Namatik din.
3: Ha?
2: Ang dami mo palang tato. Dami mo pa na palang. Ang hirapan ako skalisyon dito ba? Pero...
3: Ay, sige na lang din. Ano sige ba, na lang. Magkuhay na lang ko. Magbisaya. Gisuwayan na ti ka, uy. Sus, naunsa ba yan ka?
2: Ay, kabao, deka. Imugi ko atik-atikin mo pala ako. Inatik-atik mo pala ako.
3: Nagkatawa na dyan kung maghuna-huna ni mo din.
2: Adahala.
3: Unsa to yung pangutana ni mo? Nganong daghan kong tato?
2: Pwede na magkadaghan ni mag tato, eh. Kuhay nagigay ka niya.
3: Kuhay man ko din.
2: Maligarliuhay pag yun.
3: Dito sa Tondo din, mga tao dito, kasagaran mga ingunani. Oo, art raman sad ni sa, nato ba, art?
2: Tundi din mo, tundi. Kadaan, gawas ba na, murag nakabantay ko sa mong mata nga. Murag bag sigahon kay kong mata, puhan. Uh-huh. Puhan pag murag sigahon yung mata.
3: Sa biyahe siguro ni din. Oo, sa biyahe ba sa aeroplano? Ako magong giablihan bintana?
2: Giablihan mo di ay, may kay ko ano, may kay pwede ra di ablihan. Gani ang, sige, hot din mo na yan, hot din mo na yung ano mo.
3: Salamat kaayo ani din ha. Mm-hmm. Unya, kuan ba? Pahul matag kwarta di habi.
2: Ano man?
3: Nakuy ko ay?
2: Ari gig ka manghuam na ko no, nga na ikaw mo gikan sa Manila, ikaw mo idag kwarta.
3: Ay, lahi man dito. Di man ko makakwarta dito, good.
2: Unya,
3: unya, diri ba, nakay kaila nga kuan?
2: Saan?
3: Kanang mamaligya?
2: Oh, sa baligya, baboy. Baboy.
3: Kanang kuan, tambal.
2: Tambal?
3: Oh.
2: Ato naman ang tambal sa kuan. Lungsod naman ako paliton kay ang mga tambal. Ato lang kas lungsod palitan na kay may butika din. Eh. Pero,
3: Jesus, uy, kani si Dindin ba magpa kuan-kuan pag yun. Wala di ka kasabot sa ako. Ang buot ipasabot?
2: Wala, uy. Ano sa maday na ba?
3: Kanagong singusinguhon na ra?
2: Singuhon?
3: Oh.
2: Kuan ay, kana ang... Pawa sa sipon na imuha. Sinuhon. Bitaw eh.
3: Oh.
2: Kanang buot siguro ni Musa, ipasabot sa kuha, no? Murag, wagi ko'y kalibutan na namikay. Wagi ko'y may mawa na.
3: Mau ba di ay?
2: Inusintig yung taong kaining imong amigo kayo eh. Wagi ko mag-apil-apilan na kay...
3: Sige na lang. Mangutana na lang ko sa lain na. Basin na sila'y kaila kay... Murag, giminaw na yun ko ato.
2: Mau ba?
3: Oo. Sige na, bahol man ako kwarta.
2: Nanahala, sige.
3: Kuan lang, 500 lang.
2: Basta ha, ilisin niya.
3: Ilisan di ka o kuan. Hatagan ako sa akong mama.
2: Sige na kay mo. Ato sa kusum mo. Ulis kusum balay.
3: Sige, thank you ka ayo.
2: Okay ha.
3: Sige din, bye.
2: Mga kabibes, mga DJ. Di lang yun di ay kay Tato. Di lang yun di ay kay Sigarilyo. Niapil pagyuday nga kong amigas Mikay. Niapil pagyuday siya nang gitawag nila ginadili nga kuan ba butang mga kabibes. Og mao tong nakaingon ko sa ko gagalingon nga grabe na gyud kadako siya kausaban. Og mao to bisan pa man sa iyahang nilihukan, bisan pa man sa iyahang bisyo mga kabibes. Apan mura ba og ganaang mura ba ni samot ang ako ang pagtan-aw ngadto kang Mikay mga kabibes? Mura ba ni samot ang akong gugma niya ngadto? Agunya, wadagyo ko magduha-duha. Nanguyab kong Mikay mga kabibes kay lagi. Ako mampungi huna-huna nga basin di ay mausab ra siya. Agunya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
0: Ah, nindot sa feelings, uy.
2: Anong sa may nagkanindot feelings mo diha?
0: Kuhin.
2: Kay?
0: Nisod man ka diri, sayang kayong aso. Hawa sa diya, di. Okay, kung aning aso, malagpot.
2: Kuhan ka na ang pagdaob lang diha. Kay mo, magkana yung aso diha. Kuhan na, daobe na diha mga, kuhan na, nailangkay diha. May nalusliti na din ha, aron mas bagaging aso.
0: Anong naaman ka diri sa amu, ah?
2: Bitaw ni, lagod din kay ba?
0: Ganun man.
2: Bitaw ka na ang ako na lang diretso na lang tika.
0: Unsa man na oy, maningil na ka.
2: Dugay pa.
0: Ay mo na ko paninglon.
2: Dili oy.
0: Unsa man di ay?
2: Di ani ko din sa inyo kay
0: unsa man?
2: Gusto na kong isulti nimo ba nga kagusto man ko nimo eh. Kagusto man ko nimo kay?
0: Ha? Nakagusto ka na ako?
2: Iba man ko kung ikatauan.
0: Natawa mo.
2: Oh, eh. Kisa pa ba di ay ikaw gani akong gaingnan?
0: Basin nag-joke ka.
2: Wala na, eh. Wala ko mag-joke, eh.
0: Uy, din.
2: Lianay ko diretso sa inyo, ha? Kay basin o rin, maunhan ko sa silingan na.
0: Ayaw,
2: na, uy. Kay nga daghan na katang-atang
0: ni mo. Sus, naun ka. Ayaw, ana. Kay lain kayo tan-ahon. Kababata raman ta. Imo kong panguyaban. Gusto ko ni mong uyabon.
2: Ano ba di ay? Sumay na ang kababata. Ano ba kababata ta? Dugay naman po gas Manila. Huwag nagkababata ta, dugay man po ta nga magkakitanay. Karang pamampun. Sumuna nga, iunahan na lang ako akong mga silingan.
0: Sige, kuan, hunahunaon siya na ako ha. Unya, balik karong taod-taod.
2: Sige kay ha. Basta kay.
0: Karong taod-taod ha.
2: Nagtinaron ko ni mo. Basing nagtuo kang nagbugal-bugal ko din eh.
0: Oh, lagi. Ako siya na hunahunaon.
2: Sige ha, mabalik ko karong taod-taod ha. Mga kabibes, mga DJ, pertigyod akong lipaya nga gidawat ni Mikay, ang akong gugma nga dunia, akong gitanyag nga love. Mga kabibes, pertigyod na mo nga, pertin akong gawas nga nalipay ko. Mauto nga, siyempre, uyab naman mi, ay tabo gyud ang di angay mahitabo. Og dito na ko nakita, dito na ko na feel mga kabibes, so dito na ko na bantay, na batsyagan, grabe ka expert. Grabe ka expert sa kong amiga nga si Mikay. Mag-isgot ang kama. Grabe niya ka expert mga kabibes. Dili man ako mo ay nagkauna niya. Mautong bisan pa man, ako lang yun kaya pong gitsang gidawat. Kay lagi, nakagusto magko niya. Ganahan magiko niya mga kabibes. Ako niya, mo niya ang sunod nga mga panghitabo mga kabibes. Dugay-dugay na gyud ta. Pila na gyud buwa na gyud ang ato ang gugma Mikay.
0: Mao gyud. Mayo gani kay nakaagwanta ka na ko no.
2: Oy, ngano gud taong di no. Gawas nga kababata ta, kaila ko nimo. Muna manghinaot pug ko nga mausab ka sa imong bisyo unta. Manghinaot ko nga undangon na nimo. Biyaan na nimo imong mga bisyo ba.
0: Kay abi ko mag dawat ko nimo bisag ingon ani ko. Lain magud kaayo din kay ang ako ang lawas ba magpangita na og ingon ani.
2: Dawat man ako Mikay ba nga ingon ana nga ingon ana imong bisyo apan pwede pa man gyapon ka magbag-o kay tao pwede man gyud magbag-o gud no pero gawas ba ana ganahan man gud ako nga ikat sa tong pagkauyab ganahan ko nga kita na gyud hangtod sa hangtod ganahan ko nga magpakasal na ta. Ganahan ako nga magminyo na tami kay.
0: Minyo?
2: 30 anyos na biya ka. Ni ako, 32 na.
0: Kanang, din. Dili lang unta ta pwede nga maabot anang mga butanga. Kanang kasal-kasal. Nagkikita ko ni mo diri karon kay na ako'y sulti ni mo din. Importante ka ayo.
2: Unsa man.
0: Kanang, pwede ba nga undangon na lang ni nato ang ato ang relasyon kay... Dili jud ako ma di nako kaya magelty ko din nga sa kabuotan nimo, sa kagwapo nimo, sa katarong nimo diri nako. Unya ako tan-awa ra gud ko usa ko ka bisyoso nga pagkababay. Dili gud ko bagay nimo din.
2: Unsa? Buot di mong ipasabot nga magkibuwag ka na ko?
0: Oo din. Magkibuwag ko nimo.
2: Ngano ba ang taon? Ngano magbuwag?
0: Ngano magbuwag
2: ba ang taon ta?
0: Dili lagi ta bagay.
2: Oo, magkana ba kay bagay?
0: Dili ko bagay nimo. Dagan pa kang makita nga mga babay nga kanang tarong, kanang bagay kayo nimo. Kana, sige na din. Wala na tayo ang istoryahan pa. Muad doon ako ha?
2: Oo, sa... Mga kabayabs, mga DJ, sukad ato nga mag-proposo dako niya nga diin iya sang gidungan nga makibuwag ko siya nako. Kay lagi, di ko na may bagay, di ko na may angay sa usag-usa tungod kay bisyoso siya. Og dili ko no siya angay diri nako, mga kabayabs. Og karon ang ako karong problema tungod kay iya nang wala na may komunikasyon o iya na kong i-block siya ang Facebook, mga kabayabs. O gadugay na po siya nga pila na po ka simana nga wala siya magpatimaw. Wala ko kakita niya, mga kabayabs. O kumbaga murag na wala lang siya galit ba? Wala ganun ko kahibao o asa siya karon? Nibalik ba siya sa Manila o asa siya? Niadto ba siyang mga barkada, mga kabayabs? O tungod lagi ini, gimingaw kay ko niya. Gibate ko kamingaw nga itong Mikay, mga kabayabs. Kay gusto lagi unta ko nga magkakami na yun. Gusto gani ko nga magpakasal nami. Apan, unsa man ako, mga kabayabs, nga nawa raman siya kalit. Gusto lagi niya, gusto siya nga magbuwag nami, mga kabayabs. Ako karong problema, maulian pagkaha siya sa iyahang pagka-addict, mga kabayabs. Unsa may angay na kong buhaton ini karon? Magkabalik babagha nga mong gugma o hangtod sa hangtod na nga di na nako siya makita na pod? Tamagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sino mga bulawan o panghuna-huna, mga kabayabs. Din hinalang taman. Kininong suki ng tigpaminawan, nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Din. At oras, mga kabayabs, alas 2:40 sa kahaponon o gabon aminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, Kabayabs sa Soundtrip. Ayon sa mga kabayabs, karong naglantaw sa itong FB page, hi, mayong hapon!
3: Yes, mayong hapon, Mindanao!
2: O niya, sa itong mga kabayabs, karong naminaw sa itong mga radio, mayong hapon o sablin yung tanan. O niya, sa mga ganahan nga muhatag advice, tambag sa ito ang sinder nga si Mikay.
3: Motubag sa tigmo.
2: Motubag sa tigmo. Pwede nga mo tawag sa itong number, pwede mo text, kamo nalay bahala, tawag ba mo text ba mo. Ang itong numero nga pwedeng tawagan, pwedeng i-text, 09-95-472-0802. Again, mao na to ang istorya ni Mikay, mga kabayabs.
3: Din-din.
2: Istorya ni Din-din, siya hanggugma.
3: Og ni Mikay.
2: Nga diin, naa siya kababata lagi may sa iba.
3: Mm-hmm.
2: Si Din-din, doon na siya kababata nga katong si Mikay. Nga diin, nagdungan kayo sila dako-dako. Di yun nga dako kay pag...
3: kababata.
2: Pagkuan, nilarga man si Mikay dito sa Manila. Nilarga nga to sa kauluhan.
3: Og
2: nining last year lang, aning aging tuig lang, mga kabayabs, nibalik si Mikay og iyang pamilya nga to sa Leyte. Nga diin to ana ni Moyo si Din-din. Mao to nga dako naman sila. Nagko na silang edad ni padayag og gugmas Din-din. Og dito na diskubrihan niya Miss Eva nga naa diay ni apil dai bisyo-bisyo. Ni apil dai og kana ang gitawag tag adoy-adoy. Ni apil dai og adoy-adoy si Mikay, mga kabayabs. O niya garon, bisan pa man og naasa ni apil siya adoy-adoy. Nanguyab gid gihapon ko siya. Nanguyab gihapon siya iya gyapon gitanyag iyang gugma kay wa man siya mag huna-huna kay gusto niya babasin dai mausab pa kay ang tao mausab gid mas iba og ganahan mag-usab, no? Mao to nga nanguyab gid siya og nagpasalamat siya kay gidawat ra pud ni Din-din ang iyang gugma. O niya na diskubrihan niya nga wa lang di lang kuno kay adoy-adoy. Asta ka expert po dahil kunos kama. Grabe ka expert po ng mga kabayabs. Mautong, kuan, gusto na siya nga magpagkasal silang duha.
3: Kay na-addict na siya.
2: Na-addict na siya din. ani Mikay.
3: Ni Mikay.
2: So, pagtanyag niya nga magpakasal sila, maoman po ipag-ingon ni Mikay nga magbuwag sila. Okay, ang gusto ko ng Mikay nga, di ko na sila angay sa usag-usa. Kaya maulagi ko na to iyahang kuan ba? Anas Mikay, di ta angay sa usag-usag din. Kaya ikaw, kuan kay ikaw, ni ako, ani, ngun, ani ako ang kahimtang sitwasyon. Maapan, wala siya maghuna-hunaan na kay lagi gugmaan magyod siya. Nga to kang Mikay, Miss Eva. Apan, sa di pa ta mo tubag sa tawag ato sa ning ihatag ang ato ang commercial mga kabayab sa ngatong oras mga kabayab sa alas 2:43 na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Request 931.
2: Request 931.
3: Oke, ingat oras, alas 2:44, balik tas programang Request 931 sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu Kabahib sa Soundtrip. Halo, may hapon!
4: May hapon, DJ Rico Mambo and Mesiba!
5: Hi! Kabahibs, Benjak!
3: Kabahibs, Randy, mayong hapon!
5: Ay, Randy, di ay!
3: Kumusta man yung maghapon nun?
5: Si Benjak lagi!
3: Benjak, pareha mong tingog Randy lagi!
4: Hindi, ito si Randy.
3: Tiga,
4: kung ano
3: ito. Tiga, dito, Randy, dahil. Mao ba? Sige, kanaang kabayab sa Binjak. Kanaang, unsa may mahatag advice ni mo sa itong sender karong hapuna?
4: Advice na din. Bali nila siya mamukul sa tao nga wala gusto. Kaya ano, katong bayan na isyusa kay itong dako. Ika sa Manila, ako nakaantong huwag Manila. Nagang kailayan doon Manila.
3: Saan? Ah, Kabayabs, ha? Kabayabs, Binjak, saan kas Maynila doon?
4: ano po? Sa Laguna po.
5: Ah, sa Laguna pala.
3: Sa Laguna, marami bang lakatan doon?
4: ano po?
3: Sa Laguna, Kabayabs, Binjak, marami bang lakatan doon nga pwedeng masibsib sa ating kalabaw?
4: wala po. Hindi po. Lungsod, no? Lungsod na Laguna po. Nang maraming... Pabrika nito po ang pinagawa nito.
5: Kaya pala.
3: Ano mga kasagarang pabrika doon, Kabayabs, Binjak? Marami-rami.
4: Sikirya, at saka mga kanihing chocolate.
3: Ano naman ang iyong ginagawa doon? Ikaw ba'y nagtatrabaho? Ikaw ba'y...
4: Sibo po, branch pala sa Sibo ng dry food po.
5: Dry foods?
4: Oo, sa isang bodega.
3: Doon ka. Ano ka doon sa isang bodega? Ikaw ay taga-bantay ba? O ikaw ba ay taga-kain?
5: Chiker.
3: Ikaw pala ay taga-check ng mga produkto doon.
4: Wow. Ako po, pang-deliver sa Davao, at sa Mindanao, at sa
5: Bangkok. Kaya pala.
3: Ikaw di ay pabalimbalhin lang ng lugar.
4: Pang-deliver po. Sa Tibok, Pilipinas.
5: Pabalhin-balhin.
3: Tapos, maraming mga dala-dala mong mga produkto doon.
4: Daghan.
5: Marami pala.
3: Kailan ka lang bumalik dito sa ating kuan?
5: Sa Cebu. Itong
3: lugar dito sa Cebu.
4: lugar na.
5: Matagal na pala.
3: Matagal na din.
4: 2029.
5: Okay.
3: 2029? Advance ka pala.
5: Advance? 2009.
3: Akala ko 2029. Ikaw pala ikuan.
5: Alien.
3: Advance ka pala. Advance. Ngayon, ano naman ang iyong panginabuhian dyan?
5: Ngayon, anong trabaho mo?
3: Kabayabs, Binjak.
4: Kabayabs,
3: Binjak. Meron pa ako mga ilang katanungan eh. Diba doon, malaki ding sahod mo doon kasi malaki mang sahod sa Manila kaysa dito sa ating Cebu, no?
4: Maliit po.
5: Maliit.
3: Maliit pala.
4: Ang pindot sa Manila sa ato pagkantor ko dito, pilaro pa ito dito ko, mga 250 pa to.
3: Kasi doon,
5: siya nga pala, ilang taon ka na pala, Kabayabs, Benjak.
3: Ilang edad mo na daw? Ilang edad mo na ngayon?
5: Ngayon.
4: Ngayon,
5: ilang taon ka na?
4: Ngayon?
5: 43. 43, kaya pala.
3: Okay, sige, padayunin mo na lang yung suitin mo kanina.
5: Anong masasabi mo sa sender natin na si Dindin?
3: Dindin?
4: Okay, padayun lang ko. Kanang ito din, ayaw na natin kung na si Mikay, kaya nga kanang huwag ito ayaw pagkababae, kaya bisyosa pa, kaya pagpatik. O sa pa, katong bayan, huwag ka kayo bawa nga. Nakuha to siya, na trabaho siya sa bar. Kaya nga, dagang patik.
5: Mao ba di ay?
3: Oo.
5: Di na tabog patato.
4: Nakatao na dito pa ko sa...

0: province ng Corona sa may yan at Night Wings. Kailan ko nitong sa
1: Patikan?
0: Nasa Yaro.
2: Ah, okay.
1: May kilala ka pala.
0: May kailan ko nito. Ganun, nakuya, bigay ko na to. Pero
1: okay.
0: Wako patunto. Kaya mo ko yung negresibo. Wako patunto.
1: Gusto siya, dalhin mo siya dito. Di ay.
0: Mahibawaan na sa akong binigyan na niya. Natrabaw ba?
1: Hindi mo lang dahil sabihin sa iyong ina.
0: Wala sumakumkum.
1: Okay, so hindi mo na siya dinala dito. Ikaw na lang ang umuwi dito sa atin.
0: Umuwi ako. Nag-iisa ako. Kung magka... Ano, magka... Intindi siya sa ano,
2: Bisaya?
0: Sa nang kuwasa din kasi Cebu. Magkasabot siya. Darko din kasi Cebu. Parang bagay nyo. Hindi lang kung mag... Asa din kung makasabot. Tumoto nga. Sisay tawag na ko. Wala na ito na ito. Pagkana. Mula ang gingo nga. Hindi. Ayaw pag... Awit ng tao nga. Why... Kwan ka? Why tumunaw na sa iyang... Kwan? Kanang kagaling nun. Disyo kay disyo lang. O, wag na. Kanang ato, wala nga. Mula na pagitag lain. Kaya na yung babae parun. Nga... Parun.
1: Okay.
0: Hindi ba katulang ba yan na magkita niyo mo kay tungkol kay kababasa niyo mo. Sa kuwan ka tungkol, tungkol sa kama kayo. Kay kapay tagdahan sa babae nga makita gini mo. O ya. Kanang i-divert ay mong una-una sa kanang mabisi ay mong una-una. Dili ka kasi una-una. Dili ka pagsirain mo ta.
2: Kaya na.
1: Okay.
0: O, kaya na sa makakita bitaw sa kanang kon bitaw kanang makakita sa kayuhan na nga lain mo tayo imong unaw na on kaysa kay kaniya kaya to kaniya huwag kayo makuha
1: okay
0: o huwag kayo makuha kaya nga no puro lumang kasakit mo na kuha niya karang gibla ka naman gika ayaw na balag gibla ka balag ayaw mo na nga na Asia kung mapakita siya ngayon mo tagda pero
1: wala na.
0: Tapos ang tanan ina, puto mo na ito pag-igala. Bisa ko sa'yo, naitabol ko sa lagi, huwag huna na ako na itong doa nga. Ako nga, amiga lang, yapon kung gusto ni mo.
1: Okay.
0: Istorya.
2: Thank you.
0: Istorya para magkaamgo siya sa iyan, di ba?
1: Okay, salamat kayo kabayab sa big shot.
0: Mutubag ko ba isa?
1: Sige, sumay mutubag.
2: Okay, go.
0: Sarayan lang ko ha. Walang. Kasing-kasing!
1: Sayop din siya.
0: Sige,
2: kaya mo
0: okay
2: ka no? Okay.
1: Okay.
0: Misi iba rin, may hapon niya.
2: May hapon. Yan
0: sa sayan, may hapon ni Tili. Ligay ang mga nokel, grabe. Panayang aminaw siguro,
2: Okay.
0: Remember me.
2: Rains Verano. Rains Verano.
0: Rains Verano.
1: Okay. Okay, salamat.
2: Salamat.
1: Bye.
2: Okay, dari sa ato ang FB page.
1: Sa dipani mo basahon sa itong FB page, Miss Iba, ang itong oras magkakabayab sa alas 2:52 na sa kahaponon.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At oras mga kabayan, sa last 2:23 o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR. O welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Okay, sa mga ganahan mo tubag sa itong antigmo, karong hapon na 200 kapesos ang pahalipay. Mauni nga itong tigmo na ako sa imong atubangan, 24 oras. Pero kung pangitaon ko ni mo, dili ko ni mo makitaan on sa mangko. Tumagani ni mga kabayan, 200 kapesos o 200 kapesos ang pahalipay sa baog at tigmo. Okay, sa itong epipage, Miss Eva, sa mga naglantaw karon mag
3: okay, ingon si Ma'am Mitzi Garcia.
2: Ma'am Mitzi, okay. Oo,
3: kapag mahal ko po ang isang tao, tanggap ko po ang lahat-lahat sa kanya. Mm-hmm. At handa po akong unawain yung mga bagay na mahirap unawain. Mm. As long na mahal niya din ako, mm-hmm, magstay po ako forever. Okay. Ma-request po ng masaya na po ako.
2: Masaya na po ako. Sige, umano lang na kayo pa.
3: Onya, gikan ni Kay Batuon. Ang tubag nako sa tigmo kay hangin. Unya, mauni ang ako ang GCash.
2: Unsa na ako? Unsa ko na, unsa ko na wakog
3: sa siya, siya. Anyan tubag sa tigmo kay ako.
2: Ako na lang na ang...
3: Ah!
2: Ako na lang dahil ganito.
3: Hala, loaded.
2: Okay, sige. Unya, padayon mo sa iba.
3: Unya, gikan ni Victor Calabroso.
2: Victor, hi Tor.
3: Sigurado.
2: Sigurado.
3: Ang tubag na po mga DJs kay Ugma or Ugma. Tomorrow.
2: Sayob na imong tubag.
3: Oo, unya, gikan ni Ma'am Jinky Hirenya. Hmm. Maayong hapon mga DJ, ang tubag na ko sa tigmo kay Ginhawa or Anino.
2: Sayop Ma'am Jinky, sayop Ma'am Jinky.
3: Tapos gikan ni Tio Cortez. Hmm. Grabiha sa dimog feelings din. Gusto ni mo si Yara, naapay daghan babay para ni mo. Oy, ayaw padalaan ng maamong pakaana sa iyang bisyo. Gibayran kas 500 nga giutang?
2: Namao na. Sige lang, huwag ka bayra to din. Sige lang kay grabe
3: okay,
2: mo sa nakabugno man
3: sa ka. Kama po. Kaya na.
2: Sa gitong makabugno cross kama sa iba katutuan.
3: Si Mikay.
2: Mikay. Sige lang, i-quits na lang to. Ano po dere sa to ang text line, good PM DJ. Mata. Ako ato bag, DJ.
3: Mata.
2: Idini, taga Leyte. Silingan ko rin
3: mong dindi. Silingan mong dindi.
2: Di as Leyte. Dere speaker, sana siya nahirapan sa kalisod. Nahirapan. Haha, love you, kabibes. Haha, mayong hapon. Mm. Magandang tanghali, Tagalog, bisros. Versus Bisaya. Nahirapan sa kalisod. Dito, no? Gikan man bugutos, Mikay, tagkuan ko, Manila. Hangin to bag, ana DJ, hangin. Sayop ang hangin, kabibes, sayop. Okay, sayop ang hangin ha. Kisa pa may naedle na nagtubag. Gikan sa numero nga 631. Ano siya ka, vibes? Anino ang answer. Akong tubag tigmo. Sayop. Sayop, anino. Ugma. Ano na? Sayop. Alitas, Pekas. Uncle Boy. Tambag na ko sa ako ang sangay. Pasag dito. Mawa si Mikay. Nadakpan guru to. Lain kaayo ng babaeng adik.
3: Mm-hmm.
2: Mag-ismering huy mo, paet kayo na og paet kayo naglasa din ang lami sa Catch Bus liner plate number 5286.
3: Kasuway din siya.
2: Din paet naglasa ko. paet ko naglasa, katry din ka di ay.
3: Katry siguro siya.
2: Nahala. Ano ang mga kabayams garo na last 2:56 sa mga nagtubag, wapay naka-answer ha sa mga naminaw. Sa naminaw sa mga radio karon, sa mga nagtanaw sa atong ipipage, wapay naka-answer sa atong tigmo karong hapuna. Sumuna, napamoy taas nga higayon, tubaga, analisara, o kung sa itukmang answer, 200 kapesos ang balipay. Hello, may hapon.
4: Hello.
2: Hello. Kabayams, kinsani. May hapon.
4: Magandang hapon po sa inyong lahat dyan.
2: Magandang hapon din. Sino hapon po ito ngayong hapon ito? Sino po ito ngayon?
4: Ako po si Juan po, Arundi Cabando Punti po.
3: Mauna si Randy Gyoy. Okay.
2: Ikaw pala. Sige, Randy, anong masabi mo ngayong hapon na ito sa ating sender?
4: Masasabi ko lang sa Dindi na si Dindi. Pare, umalap ka na lang iba. Hindi pa dyan.
2: Okay.
4: No, marami pa. Huwag na lang si isa niya, Mikay.
2: Mikay. Mikay.
4: Manap ka lang. Huwag na lang si Mikay. Baka may ano pa dyan. May dala nga yung drugas. Baka ikaw, mahuli ka.
2: Mauna, tinood yun.
4: Iwas ka na lang ni Mikay. Wala na yung idulot na mabuti si Mikay dahil may kona na siya. Siguro, kailangan na iparehab na si Mikay.
2: Kailangan na yan ng rehab siguro, anak.
4: Yan lang ang masasabi ko ni Dindi. Umanap na lang siyang iba. Di ba? Umanap na siya ng pangit.
2: Ibigin mong tunay.
3: Yun, Andrew E.
2: Okay, sige. Yun lang. Salamat. Huwag kayong mga greetings, Jackie Vibes.
4: Kung tumag sa ko, eh. Rico Mambo. Hi, Rico ni Kwanian. Ang ibang DG. DG Pamila.
2: Okay.
4: Hi, Miss Iba. Hi. Hi, Kuya Boy.
2: Okay.
4: Tumag
3: ko, tumag. Sige. Ang sa'yo mong tumag.
4: Ginoo.
2: Ginoo, sayop. Pangandoy, sayop. Sayop, sayop, kabayb, sayop. Sayop, sayop.
3: Sige, go.
2: Alright.
4: Shoutout na lang ko sa Tanan Amino sa 931.
2: Maonani. Okay, salamat at may hapon.
4: Ni gusto rin dia sa sa Atmal sa Odyssey Motors dia sa Maynila sa Karkar. Uminaw gina siya sa 931.
3: Okay.
4: Parang na Tagalog, Bisaya niya. Sa mga palimbalami daw, ingon siya.
2: Nasa siya ay palami. Muna importante yung palami.
3: Kanyang palami.
2: Sige, salamat at maying hapon ha.
4: Maying hapon yung tanan.
3: Maying hapon. Okay, bye. Kabayt si Randy.
2: Sige. Okay, sa itong pagbalik mga kabayos, makaoban na ito si Uncle Boyx, DJ Pamela, ining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FMR, Cebu. Kabayos sa soundtrip, ang ipangayong awit sa tuwang sender, Miss Eva, ikay mahal pa rin by Rockstar. Balik na karong tatao din hilang sa itong paborito radio, 93.1 FMR, mga kabayos, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Alas 2, 59 na sa kahapon.

0: Nadakpan sa kapulisan ang 38 anyos nga lalaking nga wanted tungod sa kaso nga may kalabutan sa pagpanalipod sa mga bata sa Purok Okra, Barangay Baring Carmen, Cebu. Giservisyuhan sa tracker team sa Carmen Municipal Police Station ang warrant of arrest nga gipagawas sa Family Court sa Danao City niadtong September 10. Ang kaso nga may kalabutan sa giingon paglapas sa Section 10A sa Republic Act 7610 sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, diin 80,000 kapesos ang girekomendar nga piyansa. Ang suspetsado ana karon sa custodial facility sa Carmen Police Station o gipaabot ang turnover niini ngadto sa korte nga may pagawas sa warrant. Og maog kana ang mga naglangkob nga labing ulahing balita sa FMR News Break. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa sound trip. Rakraga na, kabimes. Ito si Rico Mambo, nangalagad. Aron maghatod sa mga nag-unang balita, ikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabimes.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung maestra ka, kabibes ka!
5: Vibes, kabibes, kasama sa wanan.
0: FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Dambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana, si Ka-Vibes Rico Mambo.
4: Ito oras mga Ka-Vibes, alas 3:31 sa kahaponan. O, gamona bilaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang dopas pagkatukaroy. Buhay, gumbas, pupas, tugan. Alas mga Ka-Vibes, karon Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela.
5: Yes!
6: Alas mga Ka-Vibes, may hapon sa ledon. Huwag mo, Biyernes naman di, Miss Eva. Tingnan na niya ka, kuan. O niya, 99 days to go na lang, Pasko na. Nobintay-noybi na lang kahit lang, Pasko na.
5: Wala siya. Dali na kaayo.
6: Tinoonay, dali ragib kaayo. O niya, napay mga nagtubag sa tua, karon tigmo di rin, Miss Eva. O niya, nagisikuan. Ay, di mo na maod eh. Sorry. Ah, sorry. Oh, nako, magsiko na ang katosikuan ba?
5: In some mind.
6: Tagiya sa... Katusahan si Kuan ba, Rika? Si Rika to din.
5: Ah, dili.
6: Ah, makamagpurma na. Sorry ka, Igan. Ah, ana siya, agtang akong tubag, mga Ka-Vibes. Agtang yan tubag ko no di ay. Nahirapan sa kalisod. Agtang akong tubag, mga Ka-Vibes. Sige, panahaga ni Ron. Agsakto ba niya ang answer, mga Ka-Vibes? Nga agtang. O niya, diri sa unahan. Oras ang tubag, ana, DJ Jomar ni sa Bohol. Oras. Okay, oras di ay. O niya, diri sa unahan. Basin tingog ang tubag, ana, DJ Jomar sa Bohol. Basin tingog sa kunomi. O sa tingog? Tingog sa wakwak. Tingog sa ungo. Mayong hapon, DJ Great Course ni Ripaha Montecalvo. Shout out Roldan, Jerome, and shout out Sitio Agikik Tingob, Mandawi City. Prama Janrel, pa-request ko DJ Larawang Kupas. Larawang Kupas ba niya hapon di ay? Di as may Sitio Agikik. Ana siya, good afternoon, Miss Iba. Anino akong answer? Jinky di ay ni. Hi Jinky, may hapon di ay Jinky. Ano, dire sa unahan, Corinti mga DJ.
5: Corriente.
6: Buntik. Corinti na mga DJ, buntik ni. Buntik ko nun eh. Nahala sa ito mga Ka-Vibes karong hapon ha, nga itong tigmo Miss Eva. Nga diin sa man ay nakatubag. Sa ito ang tigmo Miss Eva.
5: Pila ito kabuk iyahang tubag?
6: Morag, usarag yun ni Miss Eva.
5: Usarag yun.
6: Sa itong dapita be, aha. Okay, ang tigmo na ako sa imong atubangan 24 oras, pero kung pangitaon ko nimo, di ko nimo makitaan unsa man ko. Muna siya nga tigmo karong hapon na. Ang nakatubag, unsa may tubag, Miss Iba?
5: Ang sakto nga tubag, mao ang imuhang agtang.
6: Agtang. Kisa ba yung tubag, agtang eh? Kung sa itong nagtubag, dili agtang, mao'y nakadaog sa atong tigmo karong hapon na.
5: Kanya.
6: Nga diin, doon ay 200 kapesos nga pahalipay, mga Ka-Vibes. Tubag, mga Ka-Vibes, SB. Ato sa tanawon. Unya, unsa may advice ni mo, Miss Iba, sa tuang sindel?
5: Okay. Ako ang advice ni Dindin nga dili na lang siya mamugos nga magkigminyo ni Mikay. Taliwala sa pagkuan, pagkagumo niya sa ginadiling kuan, butang.
6: Droga.
5: Droga. Kay kuan, ubos po dang yung pagtanaw siyang kaugalingon.
6: Mauna.
5: Mauna nga nakaingon siya nga pangita na laglain nga babae.
6: Okay.
5: Unya sa imuha sang pangutana nga na mausab pa ba siya? Syempre, mausab siya kung ganahan siya nga mag-usab.
6: Mauna, depende na lang na.
5: Depende yun na ang mga taong ingon ana.
6: Mauna, para sa kuha, ay na lang na. Buhagin lang na eh. Ay na lang padayon na kay
5: unya kay naadik man siya sa kuan.
6: Delikado ra ba na ingon anak ma inanam kauyab kag adik na way pamilyang mulang to dana kay di man ka di man ka mahimutang og di ka soy
5: bahala na lang og dili gwapa unya kuan basta kay Kana sa nga walay bisyo.
6: Hoy na, ay na lang nagipadayon ni mong gugmas. Yabi tayo nag-unaon nag-via bitaw. Di man kasya, basing naapas siya kanaang ganahan pa siya bagdoy-bagdoy lang yaha ba. Kasi ganahan lang siya nga inana lang kanaang way klaro nga kinabuhi lang yaha. Ano na daghan din na ay pamugos mong kaugalingon. Anang tao nga kanaang naapay laing gustos kinabuhi nga. Mura o kanaang chichi.
5: Pero tanaw na ko DJ Pamela, mura first time pa sigurong din o goan.
6: Na, bisan pa siguro Miss Eva, possibly hapon, kailangan niya po si first time pa.
5: Kaya nga nung na-addict man siya dahil ni goan.
4: Again, nahala, apat sa dili pa, magpasalamat talag ta sa to ang sender, kaya wala tayo oras Miss Eva. Salamat ta sa tong sender karong hapon na, o kinex din din. Salamat kayo din din. O niya nga to, karong nakadaog sa tigmo na ang nakadawat sa to ang pahlipay, kinsaning nagtubag o agtang mo ay nakatumpay na kukuan. Ang tanga kong tubag si G. Digamo sa Carmen Bohol. Ako'y nakadaog.
5: Si G. Digamo.
4: Sige, G. Unsaman, pwede ka makatawag ka diyo, G. Okay na may pangayoon ni mamutawag ni mo. Sige, naman ni Lord, silponan eh. Mo try mo ni magtawag ha, aron maistorya ka na mo. Na agad ay. Sige, ito, kuan. Hello, may hapon, G. Hello.
5: Hello, may hapon.
4: Taga-asa mga kabayab sa G.
5: Taga Carmen.
4: Unsa pakos gyud ko nimo tingog kuno? Okay. Ay padol imong tingog sa imong kuan cellphone. Ay imong baba diay, imong tingog na may noon.
5: Kagubaon na yung cellphone.
4: Unsa may masulti na lang nimo? Unsa may imong masulti nga kay nakadawat sa tong pahalipay? Sige, ina lang, iko ano lang, i-text na lang siya. Okay, wala na may igong oras, i-text na lang imuhang, namina magkakaroon din ha, i-text na lang kung unsa imuhang, unsa man ni, ato ba ni i-load, ato ba ni i-Gcash, kaya iyang cellphone, gubaon di ay niya, di ba?
5: Gubaon.
4: Guba iyang cellphone. So muna, salamat na lang G, ha, niya, ikaw mo ay nakadawat sa tuang pahalipay nga 200 ka pesos sa tuang patigmo karong hapon ha, nga naako sa imuhang atubangan 24 oras, pero kung pangitaon ko ni mo, dili ko ni mo makitaan. Ang makadawat sa tuang pahalipay, si G. Digamo sa Carmen Bohol, Miss Eva, ang iyahang tubag kay Agtang.
5: Agtang
4: ang tubag, mga kabayab, sa Agtang ha. Sa mga naminaw, karong hapon ang Agtang ang tubag sa tuang tigmo.
5: Oo, nga nung Agtang.
4: Mao man sa may inong dan nganong agtang man.
5: Hindi pa jud nimo makit-an kung di ka man namin.
4: Mao na nanhala sige. Ani ha, wala man tayong oras baga ka vibes. Salamat kay sa makadunan nga pagsunod sa to mga programa sukad ka ganinang alas 4 sa buntag. Ang to dinhi oras sa unya karong taud-taon mo sunod usab ang serbisyo ka vibes. Kaubans DJ lang ganida mo sunod usab ang arangkada balita sa hapon. Kauban gyapon DJ lang ganida mga ka vibes og ang mo sunod usab ang ato ang programang TV Patrol. Human playlist, human replay sa drama karong taud-taon.
5: Kaya na.
4: Okay, ano anyway, naman tayo kong oras, Miss Eva? Okay, mo ano yung Gcash, Miss Eva?
5: Okay, sige.
4: Amo na yung isa yan, karong taon-taon, ha, kabayab sa kanaang G. Digamo, niya, congratulations kay nakadawat ka sa to ang pahalipay sa ating mo ato ang tigmo karong hapon na. Adlaw nga, hoybes, wala tayo oras, Miss Eva, kayo na.
5: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang, misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
4: Okay, onya DJ Pamela, onya congratulations sa nakadawat sa palipay G. Digamo, tubag sa tigmo, agtang. Okay, DJ Pamela.
6: Mara, ako na lang asam si DJ Pamela, mag-ingon. Stop, DJ, start. Doing nagsalamat o may hapon ka na itong tenayin, mga ka-vibes, Uncle Boy.
4: Alright, ako na lang asam si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. Tigil ko mambo. Again, yeah, salamat kayo o congratulations sa to ang kani ang nakadawat sa palipay G. Digamo sa Carmen Bohol. So muna sa mga naminaw sa atong tigmo analyzer, agyo ninyo, no? Okay, ato agyo nang ihatag ang atong palipay nakadawat sa tigmo, nakatubag sa tigmo, agtang G. Digamo sa Carmen Bohol. O niya, iyan ang, sige, sir, amo nang isin ang kuan ha, kanang imuhang pahalipay. So muna at ngayon din ha, karong taon-taon. O niya, sa to mga kabayabs ka naminaw, daghan kayong salamat o ma, Biyernes na, o niya, 99 na lang kaadlaw, Pasko na. Wala tayo kong oras mga kabibs. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo Magingon. Lihok na mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhanta na mga kabibs. O niya, salamat kayo sa dipata mo biyahes kanginan. Magbili taong mga maanindot ka mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR Kabibe sa Soundtrip. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request Late 31. Salamat kayo, may hapon. Bye-bye. Alas 3:40 na sa kahaponon.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangka

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kababes, nalapas na tayo sa atong aton. Para, para, mo na ni.
5: Kababes, kababes, kasama sa
6: Mo na ni.
4: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.

Alas 4:33 na Mayong hapon, Cebu, Kabisayan, Pilipinas, o tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Serbisyong Ka-Vibes, kininyong maalagaron nga Ka-Vibes, ang inyong pambansang tamsi tambok nga sexy, langga nada sa inyong paboritong istasyonan, Cebu's favorite, 93.1 FMR Cebu. Mayong hapon mga ka-vibes. Doon ay pagtayog, no? Kaganiha, may taod-taod, no? So, atong atangan ng dugang detalye nang hinaot ming luwas ang ato ang mga ka-vibes. So, asa man mo karon, asa man mo nahimutang karon mga ka-vibes, no? Ang uban na itong mga ka-vibes, basin padung mo mag pickleball. Ang uban siguro kay padung mag-zumba. Uy, buhay pa ang zumba. Hindi pa rin siya natatalo ng pickleball. Ball. Naapay Zumba mga ka-vibes, di ba? Ang uban, padong, usapin yung buhaton. Ang uban, padong rauli, no? Mag-amping. Hi to you, Ral! Dayon. Yes, maayong hapon. Stay safe pod kanunay, ha? Sa mga ka-vibes na to, nga dunay taas nga oras panahon, aron mo subay, no? Sa ato ang programa, una na ata sa 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. And of course, you can vibe with us anytime, anywhere, pinaagi sa ato ang AM/FM/PH, no? FMR Philippines. Pero para sa Android lang na mga user. So go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. And ang ato ang nabati nga pagtayog kaganina, ang ato ang na-feel nga pagtayog kaganina, magnitude 4.4 nga linog ang natala, no, sa Leyte mga ka-vibes. Alas 3:59 karong hapon. So before nagsugod ang ato ang programa mga ka-vibes, no? Niya ang mga affected areas, no, ang Kananga ug Villaba, Alangalang ug Ormoc and San Jose, o San, unsa man siya, San George, San Jorge ug Villarreal, Samar. All right. San George manggood. So di ko pa kung saan pagbasa. San Jorge siguro. San Jorge. All right. Samar na siya mga ka-vibes. Ay kunyog katawi. Kay ginanala na dyan ako pagbasa. Masayop niya tanong, bada atong giusab. So nanginaot mi nga luwas ato ang mga ka-vibes sa unya kung asa man mo ron nahimutang pag-amping mo mga ka-vibes. Sa tanan atong mga ka-vibes nga kanunay gyud nga nagsubay nato, pwede dayon mo sa tuang gipahigayon nga Facebook live streaming, live na ta sa tuang official Facebook page, mao na ang 93.1 FMR Cebu. Thank you so much sa mga ka-vibes nato nga mututok or ning tutok sa ato ang live. Dayon mo. Abli na ang gate. Pwede na mo lahos sa kusina. Kaya naanay pinaypay, naanay bingka. Unsa pa may naa? Naapay leftovers, naay bahaw, naay bami. Kanahong gipangsulti mo nay mo nay pagkaon na mo dinhi. Mo nay amo ang gisauan kaganiha via kuan over snacks, no? Before nagprograma silang ga Neda, nag snacks me together si Nana, no? I hope you're also enjoying your coffee, your snacks. Kauban ang imuhang mga ka-vibes. Si Nana gid na mga ka-vibes. Mas dami mang gyud ang pagkaon bisag unsa siya kasimple, bisag unsa kabahaw ang bahaw nga kanon, lami gihapon siya, basta kuyog ang imong mga ka-vibes. So enjoy your coffee, enjoy your snacks, maayong pagpaminaw sa tanan atong mga drivers. Asa man murong bahina, asa man mong dapitaros kadalanan, natanggong ba mo sa traffic? Relax ha, ayaw mo sapot-sapot, ayaw mo og ka ng, di mo mapalit og away ba? Kalmahin ragyod ninyo mga ka-vibes. Huwag yung magmadaugon kung kanunay mong saputon, ha? Huna-huna ang kamo, doon na mo'y ulian nga mahal sa kinabuhi. Ayaw ko ninyo tubaga nga wala lang ga, niguli na ko, wala, walay, nagpaabot na, og na, agyod na. Bisan og diha sa imong ulian na ay magpaabot sa imong text baron, sa imong hang tawag, no?
So, mag-amping ka. Mag-amping palihog. Ato ang mga drivers niya. Dili lang para sa inyong kaugalingon. Appeal na usab sa inyong mga pasahero. Sa mga nagsakay karon na nakadungog ning ato ang pagpanibya. Amping mo. Asa niyang destination. Nang hinaot mi. Kung di mo taga Cebu, niya naabot mo sa Cebu. Nang hinaot ko nga, ma-enjoy ninyo ang inyong stay sa Cebu. Maayong hapon sa tanan. Ato ng sugdan. Ang ato ang programang serbisyong ka-vibes. No, today is Thursday, Huwebes na. Maoni ang adlaw nga na ay kanang gilook forward ang kadaghanan mo. So Friday nagyudugma ana no. Nagpaabot og Friday. Ako honestly, okay ra nako. Murag same ra ang Monday to Friday ug ang ako ang weekend. Maybe that's the reason. That's maoni ikuan kung ganahan bitaw ka sa imong workplace, the people you work with, diba? To me, even if Sunday na, I accept the eye. Kung kanag yung kuwang ko sa tuog, kunya kapoy kay kunya, ganahan kay ko mo pa Hawaii, o di ko ganahan mo mataog sa iyo and then mo travel. But other than that, if kanang na ako sa insaktong pahuway, okay kay ko, ganahan ko na magstay here to see my colleagues. In fact, ang producer, ganahan, arin na siya mag-inan siya address. Diri na iyang address, ganahan siya din, arin siya magpuyo. Iyang parents, mahibong na siya dito sila ha. May ngayon ginikanan. Ay, napaday. Mga anay ang mommy. Hi to you, Mommy Claire. Diba? So, inana, no? When you love the people you work with, the mga tao sa mga palibot, wali ka ganahan, pwede ra gyud ka mubiya. Anak raman gyud. Yes. That's the way it is. Diba? Anak man. Oh, nahala. So, enjoy your Thursday, ha? Pila na lamang kaadlaw sa dili pa ang Pasko. Unsa ni? Kanang 98. It's 98 days before Christmas. Pero na 99 yod. Pero sa Google, 98 ingon si Google. Oh, 99. Kay gilalisan man ni kaganihang buntag og 98 ba gyud og 99, no? Maybe because ang uban December 24, Christmas Eve. Pero ang uban December 25 gyud. Ako I count because of Christmas Eve kay magmata di man ko matug. 24 sa gabi imata ko magpaabot gyud ko sa alas 12 sa tungang gabi. So ang uban may ngunog 99 because of December 25 ang ilahang gib ko an. 99 days afil abi a bit of dapat sa Pilipinas. Natuo man gyud ko na ako sa North Korea. Oh, so, sige si Kimyat ato ang paminaw. Ingon si DJ Kimyat 99 kay Pilipinas mangkunota. Time zone nato atong tumanon. Nahala. We will agree with DJ Kimyat, it's 99. I will sit corrected. Naglingkod mo ako kabarog. I stand corrected. It's 99 days until Christmas, mga ka-vibes. So, ani-ana, ang lain na itong tip. Kaya diba, ingon ko, na every episode na to, maghatag ta og tips, no? Not every episode, kung wala tayo guest ba, talk show man ta. So, unsay ato ang tip gahapon, ingon ko, it's time to declutter. Muna akong tip gahapon. Para, inigtungtong sa Pasko and then bagong tuig, fresh start, all new. Labi na ugdaghan kag i-declutter. Mo to gahapon. So, by decluttering, tanan, nga di na kaganahan, wa na maghatag ni mog kalipay, wa na'y gamit, wa na'y ayo, wa na'y kabilinggan para ni mo, ana, imo na lang i-let go. Diba? Ang uban, ana, pwedeng ibaligya. Ang uban, di naman mahalin gyud. Bisag unsaon, inigtanaw, ala, dili man. O, so ilabay. Diba? So, inana na siya. So, imo na siyang i-declutter. Hinay-hinay. Naman kayo 99 days to declutter. Para ni Christmas, pila na lang kaadlaw for New Year. Fresh start, okay? Unya, usay reason nga nung nindot ang perfect time mag-declutter sa pila kaadlaw before Christmas, pila kasimana. Naman ko'y daghang mang regalo ni mo. So, I'm sure madugangan na pud ng mga gamit sa panimalay. Na yung mga raffle sa kanang Christmas party. For sure, makadaog na pudbog electric fan. Makadaog na pudbog rice cooker. Makadaog na kanang tuwalya. Maay na ko ang mugs, mga ka-vibes. Yung tumbler mugs, inya na nang i-declutter, ilabay na ipang butangin nagtanom.
Kay for sure na mo regalo ninyong tumbler or mug. Oh, na mo hatag ninyo man personalized with your name, Langga Neda ana, o di ba? So that's the reason. Okay? So mo na ang gahapon. So today, karong hapon na, nobintay noybi kaadlaw sa dili pa ang Pasko. Unsay tip ni Langga Neda? Aron ma-excite gyud ta sa Christmas mga ka-vibes. Pwede na ninyong i-add to cart og hinay-hinay, no? Unya inyo nang i-check out on a kanang payday basis para di mo magbaguod sa kanang gasto. For example, karon nga payday man gahapon. So ideally, days before, nag-add to cart na mo para sa mga kinugos. Pila man kabuk inyong kinugos? 5. Pila budget ninyo, 500 each. Inyo na itong gi-add to cart, inyo na itong gi-check out, katong tag-sweldo pag 15. Diba? So every payday, add to cart, before payday, add to cart, check out inig payday para dili bugat mga ka-vibes. Ang ending, nakahatag kag dekalidad, nindot nga regalo sa imuhang mga mahal sa kinabuhi. Ingon ana na mga ka-vibes. So mo na today ha, nobintay noybi kaadlaw sa dili ang Pasko pag hinahinay na mo og pamalit. Add to cart akong gigamit because it's very convenient na online ang inyohang pagpalit. But, mas naidaghang mo prefer nga mo add to gyud sa mall, mo prefer og pili, no? Ikaw gyud mo hikapon gyud nimo ba ang item, ay mo gyung tan-awon na mauna. Unya ang ending, di nimo ihatag kay ganahan ka man. Hala, hala niya, mapalit na po ka. O, oh, present. Inana silang gada, maray ko nga. Hala, nindot man day ni oy. Ganahan man day ko ani. So,

drivers, ato ang mga medical workers, ato ang mga health workers, katong naigipang atiman nga pasyente. Og kita. Kitang tanan nga member ani nga community, no? Naamang gyud tay tao sa to ang palibot nga patient bitaw sila na gidala-dala sa ilahang na dili maayo ang ilang panglawas ba na gidala-dala. Kinahanglan og medical attention, kinahanglan og special assistance, no, tungod sa ilahang medical condition. Today is World Patient Safety Day. I-highlight ang importance, no, sa luwas di kalidad nga pag-atiman sa mga pasyente. That's very important, mga ka-vibes. And patient safety, mas ma-prevent manggod kung kana ato ang buhaton or atimanon, mas ma-prevent nato nga magbalik-balik bitaw sila og kasakit, and then ma-maintain ang dignidad, no, sa ato ang mga pasyente. Ang uban na aron sa ospital, ang uban na alang sa balay. So let's observe that, celebrate that, and put that sa ato ang heart and mind ba, na dapat hatagan yun nato sila sa igong pagtagad, pag-amuma, pag-atiman. Di gina maayo ka na makita na to, no, na may mag-share-share nga daug-daugon, komo di na ka maumubaws, komo di ka maumusulti, di ka maumusturya, daug-daugon, pasakitan, kay gikapoy nag-atiman, dili in taon maginana kung gikapoy mo atiman, pangitaig lain nga mo atiman, pero unta, di na to kalimtan. Kung kinsa man na siya, ibo man ang lola, lolo, imo nang ginikanan, naanay nabuhat nga kaayuhan para nimo, unya, kanang imo nang bastuson, imo nang pasakitan, di gina siya maayo, mga ka-vibes. Alright, alas 4:46 na, ka-vibes advisory na ta. Very nice na, no? Fair na ang hangin na to sa Metro Cebu. Nagpabilin ang fair nga kalidad sa hangin sa Metro Cebu base sa monitoring sa EMB7. Ang air quality index sa Metro Cebu, 59. Fair na siya ang classification. Samtang, padayon ang pag-monitor sa Environmental Management Bureau Region 7, kung EMB7, sa kalidad sa hangin. Ang naapod sa Toledo City, mga ka-vibes, 18, classified as good. Good job, no? Kaya nindot na, pwede na gita mag-walking, pwede na mugawas, nga dili mag-mask, no? So, gidasig ang tanan nga atong i-monitor kanunay, no? Ang kalidad sa hangin. Laing ka-vibes advisory ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP na ka-yellow alert ang Visayas Grid karong adlaw Setyembre 17 gikan karong alas 5 hangtod alas 7 sa gabi. 2 hours lang, mga ka-vibes, ha. Nang hinaot ming dili ra wala ray mga rotational brownouts, yellow alert man, no. Apan kung duna manggali duha ka oras ra ta nga dunay medyo shortage sa ato ang elektrisidad. So ato gihapon gidasig ang tanan nga kung pwede tang magtipid, magdaginot ta. Onya, kung di malikayan nga maapil sa rotational brownout, mangitag yung tagpaagi. Napailain ang inahanglan ng Lapu-Lapu City Division sa Department of Education kun DepEd o kwalipikadong mga aplikante alang sa posisyon sa isip School Counselor Associate 1 nga salary grade 11 ang madawat nga sweldo. Uy, nakakita ako, amit akong gisave kung pila man ang salary grade 11. Pero medyo muragaan, dako na siya, mga ka-vibes. Kini aron paluyuhan ang mga panginahanglanon sa paggiya o pagtambag sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Sobra sa 30 ka mga posisyon ang kinahanglan nga i-hire sa maong division sa DepEd sa siyudad sa Lapu-Lapu. Please inquire sa DepEd Lapu-Lapu City, mga ka-vibes. Alas 4:49, pangalagad highlights na ta. Magsaulog ang Cebu City Government pinaagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF kauban ang DARFO7 ug ang PVMA Central Visayas sa World Rabies Day. Setyembre 28, 2026, September 28 is World Rabies Day. So ang tema, Stronger Together, Healthy Animals, Healthy Communities, a Rabies Free Future. September 28 na, mga ka-vibes, alas 9 hangtod alas 4. So 9 a.m. until 4 p.m. sa Department of Agriculture, RFO7, M. Vela Street, Guadalupe, Cebu City. Ayan na. Kasi nag

Clutter tayo eh. So, meron tayong mga bagong gamit sa bahay. Naamid ako nga pa. Christmas came early. Nagihatag si Santa Claus. Nang naabot. Nindo to tanong, no? Di na to i-open. Bahwa to itong Christmas. Charo. Diba? We're very happy. Sama ang Santa Claus. Unsa ni siya? Sponsored ba? Yes. Lami kayo mong sponsor. Ama ang Santa Claus din he. Among taguon sa pangalan nga Antonio Igcas. Thank you very much. Thank you kasi mong early Christmas gift. Hala, ganahan ko sa early Christmas gift. Oh, thank you, Igcas. Butan ka mong technician. Pinangga agad kayo, me. Labi na ako. Oh, ang katong uban, pwede man to niya bawion. Sa ako, ang lugar sa ako, din na to niya bawion man. Kagi on air naman ako. Maikog po siya. Nga dilin. Diba nga din niya. Siyempre, ang dating sa storya, char-char lang, para lang sa adlib, sa program. So, di na yun niya. Mabawi kayo na on air naman. No, naman ko resibo, live, TOA, diba? Ay, mabalik ta sa pagpangalagad sa DVMF na ay libre nga serbisyo unsa man na ay free rabies vaccination na ay deworm, free deworming. Puro ni libre ha, vaccination, deworming, na ay consultation, na ay spay and neuter mga ka-vibes pero subject to assessment. I-assess nila ang inyohang dogs or inyong animals, inyong pet. Unya, 100 pesos na lang ang pet registration from 200 pesos. Moni siya, no? Appeal niya sa City Ordinance 2526 aron maka-avail sa vet services. Ang pahinumdo magpa-register una pinaagi sa pag-scan sa QR code sa poster na inyong makita. You go to the official FB page of DVMF. Ha? Very active sila sa social media, mga ka-vibes. Nalakip usab sa selebrasyon, magpahigayon ang DVMF og information and education campaign kauban ng City Health Department og DepEd sa nagkalainlaing elementary school sa Dakbayan. So good karong si Manahuna aron mapakusga ng awareness batok sa rabies. Mahinungdanon ka ayon ni, ha? Because it is such a scary city kung dili ta luwas if nagpuyo gyud ta with daghang iro, daghang iring, diba? So we have to make sure kana sila na atiman. So kung doon na tay gipanag-iya nga iro, iring, let's make sure maka-avail ta ining mga ingon ni ini. If not, then mag-allot gyud mo og budget so that di ta mahadlok even if naay mga iro og iring nga nasa palibot ba, di ta mahadlok ba kay hindi ta maghunahuna nga basinaan ay rabies. Alright, nako, napailain sa itong pangalagad highlights, no? A total of 12 mga bata ang ning-appeal sa Taraba sa project. Tamo ni ang Reading Corner sa Walang Gutom Kitchen. Nako, nindot kaayo kay ang atong Walang Gutom Kitchen, mga ka-vibes. Aside nga nag-serve, nagpagkaon sa mga bisan kinsa nato, pwedeng mo add to dito. Basta mo linya lang kag insakto, na doon na kay maabtan nga pagkaon. Aside from that, mga ka-vibes, doon na sila'y Taraba sa Reading Corner dito. So, ang mga bata, nag-engage sila o activities, no? Sakto or angay, haom sa ilahang edad. Na ay pagsuwat, na ay nagtudlo o pag-trace at drawing, na ay nag-color, na ay nag-matching objects, na ay mga lain-lain pa na educational kaayo nga mga activities aron mas ma-develop ang ilahang nahibawan nga skills o ang ilahang kaalam. So kining Tara Basa Project, mga ka-vibes, Tara Basa Reading Corner sa DSWD7 nagpadayon aron ma-make sure nga ang mga bata nga naglisod dunay kalisdanan sa pagbasa, sa pagsabot, no, ma-train sila, mahashasan, matabangan sila, and of course usa ka luwas, no, nga environment, nga palibot, nga community ang iyang maabtan din, ha, sa Walang Gutom Kitchen. Aside nga doon na nay pagkaon, doon na pagyulaing activities aron matabangan sila sa ilahang pagkatuon, mga ka-vibes.
Alas 4:54 na, laing pangalagad highlights, 30 ka mga upungano na ang nakadawat og libreng postiso pinaagi sa Project Smile sa Lapu-Lapu City Government. No? Tamis nga pahiyom ang makita sa panagway sa 30 ka mga upunganon nga nakadawat og libreng postiso pinaagi sa Project Smile. It's a free denture program sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipanguluhan ni Mayor Cindy King Chan ang ceremonial nga pag-apod-apod sa postiso nga gipahigayon sa Mayor's Conference Room. Ang inisyatiba nga gipasiugdahan sa City Social Welfare and Development Office nagtumong sa pagtabang sa mga benepisyaryo nga mabalik ang komportable, kumpiyansa ug pagsalig sa kaugalingon pinaagi sa pag-assess or pag-access sa libreng postiso. Nalipay ang mayor nga makita ang bag-ong mga pahiyom sa mga benepisyaryo ug sa libreng postiso. Ang programa kabahin sa paningkamot sa kagamhanan sa Dakbayan sa paghatag ug mahinungdanong mga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas ug pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga upunganon. Good job, Lapu-Lapu City. Oy, that's very important, no? Nga dunatay kanang dunatay kumpiyansa, no? We are happy kung makighinabi ta mga tubang taglaing tao kay kumpleto atong ipon, no? Ang uban dili na gid na mabuhat in town kay naglisod ba nga maulaw sila ba? Maulaw sila mga ka-vibes. I also kanang remember very common sa mga mama, no? Kay ma-weekend manggod da, makuwangan ang mga mama sa iron man yata. Mao na nga ma-weekend. So ang tendency mapangag yun, mga tangtang ang ngipon, mga ka-vibes, 'di ba? So ang tendency mapangag yun sila. So kinahanglan yun sila denture. So nindot kaayo ni nga project and this is nagtuo medyo mahal kung mo gasto ka for this. But do na mang pwede ka mapilig option nga barato. But this one is libre, mga ka-vibes. So nindot kaayo nga pagpangalaga gikan sa Lapu-Lapu City Government. Daghan kaing salamat ha. And nang hinaot mi nga daghan pang ingon niini ang ato ang makita, mabasa no tungod kay this is such a very important thing na nga dili ma-wow ang mga katigulangan na mo katawa, mo smile, mo pahiyom. Labi na karong Pasko na daghang gathering, no, maabot nga Pasko na daghang celebration, kasaulugan. Ang uban, maglisod na pugpaak. Maglisod in town sila paak sa ilahang lechon. Di na nila ma-enjoy ang kagubkub nga panit. So karon ila nang ma-enjoy, di ba? Maayong hapon sa tanan natong mga ka-vibes nga nagtan-aw sa ato ang programa via 93.1 FM R Cebu. Palihog og share no so that ang katong wala nakasubay since nagsugod ta sa ato ang live streaming makatan-aw sila on a later time. Maybe inig-abot, gikan sa trabahuan, gikan sa ilahang laag. It's always like that no. Di kita kasubay real time kay karong mga orasa ting biyahe pa man, ting out pa man, napay kud-kud pas trabaho. Wa di pa out. So napa may igong panahon para tiwason ang inyohang trabaho aron ma-enjoy ninyo ang inyohang gabi. No, ang uban mang good kundi nila matiwas-tiwason sa balay na mi kaila nga even na sa balay magdaladalag trabaho. Before I used to be like that, magbitbit kog trabaho sa balay. Even sa balay mangontak ko. Kay mo man akong trabaho, I deal with different people. No, na ko yung mga tuyo, ana. So na ko yung mga nana. That was before. Now, nag-usab jud ko. Kung na ako sa balay, wala yud sana as much as possible. Dili work-related. If you call me, if you chat me, dili na siya. If you send me a message, na siya work-related. Pwede rin yun tamang libak, charot. Chika-chika, kumusta, catching up, mga ingon-ana, pwede. But other than that, dili pwedeng work-related, sana. But if it's urgent, of course, mutubag ko if it's urgent. Ayan, ako sa mga ka-vibes na to, nga nangandam na para mo out no, sa trabahoan, amping mo. Ang uban, nag-prepare na po sa ilahang panihapon, mag-amping mo kanunay, ha? Nga maghinahinay taog aginod sa unahan, mga ka-vibes, aron mo hatag po oras o panahon sa tong arangkada balita sa hapon. Musunod na, apan, sa dili pa na, hatagan una mo na ko og
Christmas song tungod kay 99 days na lamang Pasko na. Sa mga ka-vibes na to, nga ning unong sukad kaganiha pagsugod sa tong programa. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Hangtod na pud ugma, lain na pud nga pagpangalaga. Nga to ang sawaan sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes kini inyong maalagaron nga ka-vibes langga nada dinhi lamang sa inyong paborito. 93.1 FMR Cebu. Here's a Christmas song from the E-Heads, Eraser Heads, the Christmas Alphabet.

0: sa mga ka-vibes, kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung hit churaan ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa
5: wala. Noon na ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
1: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Dapat siguro, partner, ha, medyo maingat-ingat na tayo kung sino kukumbidayan natin na ma-interview patungkol sa impeachment trial at baka mapahamak.
1: Kaya nga, buti sana, partner, kung yung pahamak na yun ay reprimand lang. Kato, magbabayo.
0: Ay, hindi, ano pala naman, warning pa lang naman eh.
1: Akala ko baka magbayad agad.
0: Warning muna, tapos after that, multa, 30,000.
1: Oo, kasi
0: pambili ng labubo din yon.
1: Oo nga.
0: Ang daming labubo mabibili nun. Ayoko. How many labubo can you buy with 30,000?
1: I think with 30,000, you can buy mga 28.
0: 28 lang?
1: Oo.
0: Mahal ba ang labubo?
1: Mahal.
0: Pero meron kang bagong labubo.
1: Yeah.
0: So that's why you're so happy.
1: Yes.
0: Rika, the partner has the labubo fever.
1: And it's a blind pool. So
0: wala po, wala po akong ma-relate sa labubo, mga kapamilya. Kung kayo po ay mga nakikinig ngayon sa DZMM Radio sa Isleta, nanonood sa Teleradio, kayo po ba ay isa sa mga labubo
1: blind box
0: collectors?
1: And partner, blind box pools yan.
0: Labubo, ha?
1: Oo. And it's, you know, we try to find the joy in things.
0: Simple things.
1: Diba?
0: Simple lang ba yun? Mahal eh.
1: Siyempre, kailangan ko rumakit para makakabili tayo ng ganyan.
0: Pero tandaan mo, partner, ha, yung pambili mo ng labubo, ay dapat ilaan mo na sa pambili ng gasolina.
1: Yun nga.
0: Kasi next week, buti na lang hindi ka diesel.
1: Narinig kita kanina eh.
0: Yung diesel medyo matindi, mga kapamilya.
1: Diba? Oo.
0: Yung 10 piso na yan, isipin nyo.
1: Kaya nga.
0: Ilang pang, kumbaga sa bawat litro na pinapakarga mo, nakikita mo tumatakbo yung metro doon sa pump, diba?
1: Oo.
0: Aray ko, 10 pesos per liter ang ipapalo ng diesel next week.
1: Eh ngayon, diba? Ganun din eh. Halos 10 piso din ang tinaas ng diesel.
0: Mo, 10 liters is 100 pesos
1: kaya
0: more.
1: Kaya nga, an additional. Tapos next week, 10 pesos sa diesel. Tapos kanina sabi mo, 4.40 sa gasolina.
0: Mahal sa kerosene, ha? Nagulat din ako.
1: Oo.
0: Mga 7 pesos plus.
1: Kaya nga, paano na yung mga paborito nating mga kwek-kwek niyan, partner? At mga tukneneng at fishball.
0: Like the labubo, I do not partake regularly.
1: Wow,
0: hindi
1: clean
0: kasi
1: living.
0: Wala na, hindi sa clean living, partner. Oh. Hindi naman kasi ako napapadpad doon sa mga bentahan ng mga kwekwe. Siyempre, pag nasa loob ka na auto, alam nga naman tumabi pa ako para bumili ng kwekwe.
1: I shall teach you how to eat street foods.
0: No. Unless si Supreme Commander, si Ken Don and the Zandro,
1: Maka
0: magdala ng kwekwe dito pag sila ay
1: pumasok. Si Zandro kasi naglalakad lang yan tapos may nagadaan ng
0: lalakad lang yan.
1: Hindi, tatuwin lang siya pang kabila.
0: Pinaparada ni Zandro kasi yung Lamborghini niya sa kabila. Tapos bibili ng kwek-kwek.
1: Yes.
0: Naka Lamborghini pero bibili ng kwek-kwek. Parang medyo may disconnect. It's like the wealth of the Zandro is unexplained. Because he has the Lamborghini but the kwek-kwek is his favorite food.
1: Parang as long as it is not ill-gotten.
0: Hindi naman. So mga pamilya, habang tayo po ay abala, siyempre, no, sa pakikinig sa mga argumento sa impeachment court kahapon, medyo nagkaroon lang ng break dahil nga po't pinakinggan natin yung mga amici curiae.
1: Friends of court.
0: Friends of the court. Dahil po siya sila ay nagbigay ng kanilang mga pananaw, no, kanilang kuro-kuro bilang mga dating hukom ng Korte Suprema, kung ano ba talaga ang interpretasyon ng constitutional provision sa voting threshold sa impeachment trial. Sino yung mga nagsalita? Dating Chief Justice
1: Artemio
0: Pangariban?
1: Dating
0: Chief Justice Renato Puno? Dating
1: si
0: Associate Justice?
1: Davide,
0: Adolf Ascona?
1: And Hilario Davide.
0: Si CJ Davide, hindi na ho dumalo dahil po kagagaling lang ho ata niya ng isang medical procedure. Nagpadala ho siya ng legal memorandum. Sa mga ibinigay po nila mga punto de vista at yung mga sagot po nila sa mga senator judges, sa interpellation po nila, yun na po ang pag-aaralan ng mga senator judges kung paano nga po nila pagpapasyahan, ano, kung babaguhin ba yung voting threshold. Dahil marami pong magagandang puntos na inilahad yung mga amici curiae.
1: Tama, despite na meron silang magkakaibang mga opinion dito.
0: Only, meron tatlong magkakahawig, partner.
1: Yeah,
0: isa lang na iba.
1: Associate Justice Adolf Ascona, ang iba yung sinabi.
0: Medyo
1: dahil
0: iba.
1: Siya hard stance.
0: Flat stand. Dapat 2/3. Lagi of 24.
1: Oo. Yun talaga ang sinabi niya. But hindi tayo dun lang magbabase, mga kapamilya, no? Dahil pakinggan din natin kung ano yung mga sinabi nila. Bakit yun ang kanilang desisyon? Bakit yun ang stand nila?
0: Yeah.
1: Na it should be volatile or it should be...
0: Volatile rigid? Or flexible?
1: Flexible, tama, flexible. Sorry.
0: Just like the yam nila la pirot mo ngayon. Because if you see if you see the partner
1: rigid,
0: Rica,
1: ganon.
0: If you see the partner Rica, mga kapamilya, sa mga teleradio viewers natin, buong oras na lalapirutin ni partner yan.
1: Correct. Kasi but, ano eh, nag-retire na si Stress Ducky.
0: Stress Ducky has expired.
1: Natin yung buhay out of him.
0: Stress Ducky has been squeezed to death.
1: Oo. So napalitan na.
0: So tama, no? Kailangan po na yung po mga binagit na mga Amici Cure kahapon, yun naman po ang ngayon ay medyo pag-aaralan, no, ng mga senador, dahil next week sila naman po ang mag-oral arguments with the prosecution and defense.
1: Ang sana they can put in mind partner talaga, yeah, no, na anuman ang mapag-desisyon na nila dito ay magiging president ng mga susunod pa kung meron bang mga man impeachment trials.
0: Oo.
1: Diba?
0: And maganda rin yung mga isang nabanggit, I think si Chief dating CJ Reynato po, no, nagsabi na kinakailangan isaalang-alang ng mga senador judges, no, na ang hustisya na na hinahanap po natin ay dapat makamit din ng taong bayan.
1: Mm-hmm.
0: Because that is the exact point of having an impeachment trial.
1: Mm-hmm.
0: Na magkaroon ng hustisya, hindi lang para dun sa nasasakdal, which is the vice president, hindi para sa taong bayan na apektado umano nung mga ipinaparatang kay Vice Presidente Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pera ng taong bayan umano yung nawala eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na hindi po maipaliwanag na yaman,
1: mm-hmm,
0: maling paggasta ng confidential funds and so forth, no?
1: Mm-hmm.
0: So, by next week is si 23, September 23.
1: Yes. Wednesday yan, pag-uusapan na nila yan at oral arguments.
0: So, doon na po tayo papunta, no? Mm-hmm. Kung may mga nagsasabi lang kasi, partner, no? Na baka kasi masyado pang maaga para pagbotohan. Oo, kasi hindi pa naman tapos ang presentasyon ng prosecution at hinihintay pa yung presentation ng defense.
1: Actually, diba? Kasi may pangatlo ng article na tayo, may isa pa kung didiscuss
0: kung itutuloy
1: pa yung
0: bribery.
1: Diba, yung bribery.
0: Yes.
1: Tapos dadating pa yung defense. So we're talking about months pa.
0: Sana.
1: They can, baka nga pwede pa nila i-defer kasi ang narinig ko mula kay Robert kanina, no, maaring pag-usapan sa caucus ng mga senator judges natin kung sila ba ay magbobotohan,
0: yes,
1: or they will leave it to the presiding officer.
0: Nako.
1: To make the decision,
0: the
1: for the whole body. Ganon.
0: Eh, ang problema, si presiding officer, nagbitiyo na lang salita sa simula pa lang na gusto niya yung parang two-thirds of all members of 16. Eh.
1: Pero ni-qualify naman niya yun eh. Sabi niya kasi, sinabi niya yun para kung meron mang aalma, i-re-raise yung issue na yun sa Supreme Court at ang Korte Suprema ang magde-decide.
0: Eh, sabi naman ng mga Amici Curie, parang hindi na dapat makialam pa ang Korte Suprema because the Senate, bilang an independent constitutional body, has the power to decide on its own kung ano ang mga rules na sa susundin niya sa pagtalakay ng impeachment ng Vice Presidente. So ako, feeling ko, the senators themselves in their own siguro perspective, sasabihin nila na hindi na dapat tayo umakyat pa sa Korte Suprema. We have the power to decide on our own.
1: Tsaka, alam mo, partner, kailangan makita talaga natin the delineation of powers ng executive, legislative,
0: and
1: judicial natin.
0: Yeah.
1: Kasi, kaya nga sila binigyan ng co-equal branches na powers, di ba?
0: Yes.
1: If one would overlap, anong tawag nila doon?
0: Kung ima-impose nila,
1: diba,
0: yung kanilang jurisdiction.
1: Over another, di ba? Magkakaroon tayo ng gulo dyan eh.
0: Yeah. Although, sinasabi din naman, ano, one of the main powers of the Supreme Court is to decide on issues of the interpretation of law.
1: Mm-hmm.
0: At kung talagang hindi po magkasundo ang mga senador, kung paano po nila ma-interpret yung provision na kung ano yung voting threshold, well, the Supreme Court being the final arbiter of what the law, how the law should be interpreted, malamang baka may mga magsulong na iakyat sa Korte Suprema.
1: Oo, but yan nga kung may grave abuse of discretion daw in the Senate.
0: Pero how can you say it's grave abuse kung may power nga ang Senado on its own to decide how it should vote as an impeachment court.
1: I feel like ang smart ko, pinakinggan ko kasi yung apat na justice kahapon.
0: Dami ka na pulot.
1: Oo, parang dami ko natutunan. Yeah, napakaganda ng discussion actually kahapon. Totoo.
0: Very well appreciated na nagkaroon. Discussion. At saka siguro nagpapasalamat din lahat na dahil po si Senator Erwin Tulfo ang
1: nag-brought up.
0: Ang unang siya yung nag-ungkat eh.
1: Oo.
0: Kumbaga wala namang ibang mga senador na kumbaga tumayo para questionin na kaagad kung ano ba ang gagawin nilang rule or susunding rule.
1: Mm-hmm.
0: And that is something siguro that should be at least noted na mabutit a senator, a neophyte senator at that, ang nagsalita, parang bigyan ng pansin na itong napakahalagang aspeto nitong impeachment trial.
1: Na nag-give way dito nga sa magandang usapan. Ang gusto ko lang din malaman, kasi sinabi nila there will be no trial ng 23, diba? Dahil nga pag-uusapan nila yan.
0: I-ere
1: rin kaya nila yan.
0: Sigurado yun. Dahil gusto rin makita ng publiko kung paano din hihimayin ng mga senador yung mga binigay ng mga payo at kuro-kuro ng mga amici curiae from the Supreme Court. Bago tayo magpatuloy mga kapamilya, dahil mayroon po tayo mga nakalinya na ng mga panauhin, ay tatanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol! LTO, nag-issue ng show cost order. Daming show cost order ngayong araw na ito. Today is show cost order day. Sa mga driver ng utility van at motorsiklo na sangkot sa insidente na ikinasawi ng backrider sa Antipolo City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
2: Nagkaroon pang insidente noong September 15 sa Marcos Highway, Piedra Blanca, barangay San Luis, ayon sa LTO. Nasagi ng utility van ang motorsiklo kung saan nahulog sa kalsada ang driver at backrider nito. Nagulungan ang likurang gulong ng van ng backrider na idineklarang dead on arrival. Nagtamo naman ng mga sugat ang driver ng motorsiklo. Batay sa police report, may pananagutan umano ang driver ng motorsiklo sa insidente. Kapwa ay natasan ng

0: FM.
1: Maraming salamat, John Garner, partner.
2: NCRPO itataas sa full alert status simula bukas para sa anibersaryo ng martial law. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
3: Ika pinaaga sa alas 12:01 ng ating gabi ng September 18 ang pagtaas sa buong hanay ng NCRPO sa full alert status para sa 24 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa sa Lunes, September 21. Ito ay matapos na maisipinal ng PNP ang dato ng seguridad sa sarili ng isang dagawang final inter-agency coordination meeting. Kaya

0: ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar sa bago ang pagunta ng martial law. Samantala, ginit naman ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na hindi overkill ang mahigit 15,000 ng mga pulis sa pagkalat sa Metro Manila na layuning masigurong hindi mula lagi sa panganib o maaabala ang publiko sa kasugsugan ng mga aktibidad at pagtitipon kaugnay ng martial law. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVLM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa TVZM, Radyo Patrol sa East 30. Oras po natin, 5:47.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Issue spotted! Issue spotted!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Kumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
7: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavay. Servisyong Kavay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: May ba?

sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Councils na responded at mga witnesses. So yun lamang po. Very limited lamang po.
2: Pero, hindi ka pa rin po pwedeng magsalita about the merits of the case kahit na hindi ka masasub judice.
1: Dahil hindi po ako sakop dyan, pwede po ako magsalita doon sa merito lamang po ng mga desisyon ng ating korte.
3: Ayun.
2: Sige na. Maganda yan.
3: Now that we've laid the parameters of the discussion, we will ask Attorney Tunggal everything under the sun.
2: Takot kasi kami mag-contribute sa 30,000.
3: Mag-aambag kami.
2: Dahil kami yung taga-tanong eh.
3: Pero anyway, Attorney, balalinawin natin, ano? Talagang nakapag-issue na show cause order si Senate Presiding Officer Chief Escudero kay Attorney Congressman Terry Ridon at saka kay Attorney Jay Tolosa. Tama po?
1: Compound question po yan, no? Una po, hindi po sa akin nang galing.
3: Ay, okay.
1: Yung identity of the persons po, no? Pero na-monitor naman po natin kanina sa kanilang mga sa statement ni Congressman Ridon na inamin niya naman po na isa siya po doon at yung isa rin po, sinabi niya, ay si Attorney Tolosa. Pero tama po yun na ibigay na po ng korte sa kanila at na-receive na po yan as of 4:30 yesterday po.
3: Mm-hmm. And kailangan po by today sila sumagot, Attorney Reggie?
1: Tama po, dahil ang nakalagay lamang po sa ating rules, bibigyan po sila ng 24 hours para makasagot po. At yung 24 hours na po yun ay umandar na po mula doon sa oras na na-receive po nila. So if that is 4:30 yesterday, then dapat po nakapagsumagot na po sila ng 4:30 within the day.
3: And makukumpirma niyo ba, Attorney Reggie, kung tumupod sila doon sa deadline?
1: Hindi ko pa po natatanong sa Senate sa Secretary po, kay Clerk of Court, kung na-receive na po yan yung kanilang sagot sa show cause order.
3: I see. Okay.
2: So ngayon po ay reprimand pa lang po muna ang kanilang matatanggap. Ano po ba, naabot po ba ng 3 warnings parang sa
3: 3 strike rule?
2: Oo, ganun.
1: Of course, wala pa naman pong finding na nilabag po yung sub judice rule at saka yung ruling ng presiding officer. Meron pa lamang pong ostensible na violation pero wala pa pong determination ng ating presiding officer kasi depende pa po yan sa sagot nila. Pero generally po, ang magiging mga penalties po sa kanila, there will be a 3-strike rule po na sinabi ni presiding officer noong August 26. Ang unang strike po ay mere reprimand in open court. So sasabihan po sila in open court na mag-ingat at huwag nang maulit-ulit yung mga ginawa nila. At yung pangalawa pong strike naman, pag hindi pa rin sila tumalima dun sa first reprimand nila, ay papatawan na po sila ng 30,000 na penalty. At pag hindi pa rin po sila nag-comply doon sa hindi paglabag nung ruling na yon tsaka nung rule 18, ay doon na po sila hindi papayagan na makapagsalita on the floor. Ibig sabihin, hindi po sila papayagang mag-motion o magtanong o mag-participate po. Pero, or kapag private prosecutor po, pwedeng i-revoke po yung kanyang appearance kasi base po yan sa discretion ng court. And also, they may also be referred to the office of the court administrator ng Supreme Court para mapatawan po ng administrative sanction
3: as
1: po.
3: A lawyer.
1: As a lawyer.
3: So para pala itong parang sa sports pag magkaroon ka talaga ng infraction, pwede kang masuspend from play. Di ba?
1: Opo, kailangan po kasing panatiliin ng ating korte na yung mga counsels po na nag-a-appear sa ating mga sa ating proceedings ang nililitigate po nila within the court po and they are not allowed to litigate their cause outside of court. Pero hindi naman po sinasabi dito na may gag order po na anyone of the members of the party, no, basta po hindi po sila lawyer within the court na nag-litigate in court, pwede po silang magsalita outside po on the merits. Katulad ko po, hindi po ako nag-litigate for any party in the court, so pwede po ako magsalita about the merits.
3: You're immune from suit. Ngayon, ang tanong is, buti yung mga prosecutor lang ang sinokos order, hindi po yung mga programa na nag-imbita sa kanila.
2: Ayun nga, yung media na nagtanong.
3: Wala ho kami,
1: ha? Po kasi hindi ho kami, ha? naiintindihan naman po ng impeachment court at saka karapatan po ng lahat ng mga sambayanan na marinig po yung mga information regarding the proceedings, and this is a very high public interest po dito. Kaya alam naman po ang duty ng mga media na talagang tatanungin po nila yung mga tanong, kahit na to a point na parang it might incite the person to be asked to na mag-violate ng sub-judice. Yes. So look out na po ng sari-sariling mga ini-interview po na hindi sila mag-violate ng any rule.
2: Pasensya na, trabaho lang, walang personal.
1: Oh, wala po. Wala pong ano ang impeachment court sa media. Ang gusto nga po ng impeachment court ay magpatuloy po yung interest ng ating publiko, pati yung media doon sa proceedings po. At sila ay makilahok po doon sa mga debate at saka sa mga pag-uusap and yung mga nangyayari po.
3: Sige. Attorney Reggie, no? Kahapon, maganda nga po, at sabi nga namin ni Partner Rica, marami rin kaming mga napulot na magagandang mga aspeto, di ba, dun sa mga paliwanag nung Amici Curie. Ang problema lang, meron atang warning din yung sa side ng depensa, parang nabasa ko lang, no? Na kung baguhin man daw, o magpasya man yung impeachment court na baguhin daw yung rules on the voting threshold, maaari daw na masubject daw to undue pressure yung iba daw sa mga senator judges. Kaya parang ganun, may lumalabas pa na sambit ng isang senator judge na baka daw sila ay ini-intimidate.
2: I fear for my liberty.
3: Para may ganun pa eh. At Attorney Reggie, what do you think? No? Does the discussion on the Senate voting threshold put undue pressure on the senator judges?
1: Hindi naman po, no, yung ganong mga thinking po, yung school of thought na ganon po. Siyempre, we respect their opinion on the matter, pero overall po, hindi po nakaka-apekto sa impeachment court na ma-pressure ng anyone po or outsider na bumoto one way or the other. Kasi ultimately po, yung ating mga senator judges, kaya nga po ginawa natin itong kahapon na pagkinig sa mga Amici Curie, ay para gabayan po yung ating mga senator judges at magkaroon sila ng karagdagang kaalaman. One, tungkol po sa batas. Pangalawa, tungkol po sa pagtutunggalian ng mga different schools of thought na only those persons na nakapag-aral ng malalim po sa konstitusyon ang makakaalam po. At yung pangatlo po ay para maklarify yung sarili nila pong posisyon kung merong mang basehan sa philosophy ng batas at saka doon po sa intention ng batas or even the letter of the law yung kanilang mga posisyon. So, yung guiding principle lamang po ng ating mga senator judges ay sarili nilang konsensya. Kung meron pong magpe-pressure sa kanila, ay yung sarili po nilang konsensya in voting one way or the other.
2: Mm-hmm. Kung kunyari po, dahil isa po sa mga nasabi kahapon, no, yung mga senador who took their oath and half or in the middle of an impeachment trial ay baka hinuli, ganyan, or so they're not able to fulfill their duties. Kung i-apply po natin yan ngayon dun sa mga senador na hindi naman nakapag-oath, so nandun nga, either nakakulong, wala sa Pilipinas, or nagtatago, maaari ba silang magbigay ng kanilang sentimiento on this issue para lang makapagsabi sila ng their piece as a senator?
1: Of course, hindi naman po malayo sa possibility na pwede pong i-exhaust ng ating mga hindi nakakapag-participate na mga senador o senator judge na makapagsabi ng kanilang mga punto at saka ng kanilang opinion regarding the matter concerning them. So, pwede naman po sila magpahatid ng mensahe sa any of their colleagues po o kaya naman po sa Senate staff, kasi may Senate staff pa rin po, and to enter it into the records through motion or a manifestation by one of the senators during the plenary session po ng Senate as a legislative body. Pero malinaw po yung order ng presiding officer na hindi po matter yung mga ganon for the impeachment court to take into consideration, dahil labas po iyan sa jurisdiction ng impeachment court. Dapat po sa Senate plenary session as a legislative body po binibring up yung mga ganong karapatan or yung mga ganong issues po or ganong mensahe or posisyon ng mga senator judges na wala po sa floor.
3: Attorney Reggie, no? May mga kuro-kuro na nagsasabi na hindi dapat sa susunod na linggo na o sa darating na Miyerkules, gawin yung pagbotohan ng mga senator judges sa issue ng voting threshold dahil malayo pa ang itatakbo ng paglilitis. Meron ho bang mga nagsasalita din within the impeachment court na maaari namang ipagpaliban pa after September 23 yung boto ng mga senator judges on the issue of the voting threshold?
1: I am not privy to any of the other sentiments ng ating mga senator judges po, no? Pero ang pagkakaalam ko po dyan, ang policy direction po talaga ay to settle the issue ng mas mabilis po. Katulad ng nabanggit ni presiding officer kahapon, kaya nga po binigay yung kanyang ruling ng July 6 pa lamang ay para magkaroon ng enough time at pagkakataon na any party ay umakyat po sa Korte Suprema para ma-determine na po yung a question dito sa threshold. At yung ginawa rin po ni Senator Judge Erwin Tulfo sa pagtayo at pagmosyon na i-reconsider yung ruling na yon ay kailangan pong ma-desisyonan na po kagad para po hindi po maging lingering issue po ito na kunwari po maunahan niyo na mag-decide on the ultimate question, eh meron pa pong question doon sa effectivity ng final vote ng Senate as an impeachment court at hindi yun susundin nung hindi na paboran nung decision na yon at ko-questionin pa at baka humaba pa po more than the December target deadline ng impeachment court to settle the issue once and for all. So yun lamang po yung policy direction na initake in ng impeachment court.
3: Oo, pero yung nabanggit nyo lang kasi Attorney Reggie, no, na kaya maagang nagbitaw ng sarili niyang posisyon si Senate Presiding Officer Chisa Escudero ay parang magkaroon ng pagkakataon yung iba na may kasalungat na opinion na isangguni ito sa Korte Suprema. Pero kahapon, hindi naman Korte Suprema yung mga humarap, di ba? Retired justices. Ibig sabihin mo ba, Attorney Reggie, after Wednesday next week, maaari pang magbumoto ang mga senator judges to raise the issue itself mismo sa Supreme Court?
1: Yung botohan po kasi na mangyayari next week na September 23 ay kung papasa po yung motion ni Senator Judge Erwin Tulfo na i-overturn po yung ruling ng presiding officer na determining na 16. Yun lamang po yung kanilang pagbobotohan. Okay. Pagkatapos po nun, kung ano man yung resulta nun, any party po na feeling nila aggrieved po sila noong naging desisyon na yun or questionin nila yung proseso nung pagde-decide na yun ay pwede pong umakyat sa Korte Suprema dahil justiciable issue na po yun.
3: Justice,
1: so meron pong enough time yung Supreme
3: issue.
1: Court. Also, meron pong enough time yung Supreme Court to decide on the matter. Setyembre pa lamang po ngayon. So, okay, meron pang mga apat na buwan bago matapos po yung taon. So, baka matapos naman din yun. Hindi na umabot ng 2027.
3: So, malinaw ha, na ang pagbobotohan sa September 23 Wednesday ay kung tatanggapin ng mga senator judges yung posisyon ni Presiding Officer Chief Escudero na fixed at 16 or 2/3 of 24 ang voting threshold.
1: Tama po kayo.
3: Okay. Mm-hmm. Very good.
2: Alright. Ako naman po magtatanong doon sa July 20 manifestation ni Senator Marcoleta na sinasabi nga po niya ay hindi man lang daw po pinansin ng kanyang fellow senators, wherein he was asking na gawan sana ng paraan para siya at ang kanyang kakaibang mga kasama na detained ay makalahok sa impeachment trial. Ano pong bago dito, Attorney?
1: Wala pong nag-move, no, during the sa plenary session ng Senado, no. Sa pagkakaalam ko lamang po, no, na walang nag-move naman po regarding that matter. At kung meron man po, baka na i-refer pa po 'yan sa Committee on Rules at doon po ay pag-uusapan pa po ng committee at maglalabas ng desisyon yung committee, but I'm not sure about the status of that manifestation po. Alam ko po nabanggit po 'yan sa isa sa mga proceedings ng isang senator judge po, no, at ni-refer po 'yan ng ating presiding officer doon sa Senado bilang legislatibo at hindi impeachment court.
3: Mm-hmm. All right. May tanong ka pa?
2: Ako excited lang ako for next week eh. Kasi week, ang ganda ng naging usapan kahapon, gaano kaganda ang magiging usapin natin by the 23rd. Yun din yung gusto kong malaman.
1: Sana kahapon po wala gaanong argumento, hindi gaano balitaktakan yung parang parang sinisira o binabasag ng isang panig yung argumento. Wala po tayong nakitang ganun kasi nga po parang resource person po talaga sila. Pero sa darating na 23 po, makikita po natin yung tinatawag natin na formal debate. Oral arguments po yan ng magkabilang panig at doon po medyo magkakaroon ng siguro fireworks ulit, no? Para
3: mainitang diskusyon.
2: Totoong fireworks na to.
1: Po.
3: Nagisan ng argumento para sa kung sino ang sa tingin nila ay mas nangingibabaw ang logic. Di ba?
1: Tama po.
2: Ayaw mo nang nagisan ng talino?
3: Talino ba? Ano ba dapat?
2: Talino.
3: Hindi, sige. Iniwasan
1: ko yung, talino,
3: iniwasan ko yung word na yun because I don't want to be held in contempt.
2: Attorney, this will definitely
3: bakit?
2: Be aired.
3: Lahat ba, nung, lahat ba nung senador magsasalita? Inaasahan mo ba, Attorney Reggie?
1: Sabi ko na nga eh. Sabi ko
2: na nga. May tahimik lang.
3: Paano? Sabi lahat lalahok eh.
2: Oo.
3: Pwede naman, di ba?
2: Oo, di naman sinabi lahat magsasalita.
3: Kaya nga, nakakupo lang.
2: Oo.
3: Pero nakikinig.
2: Oo.
3: Yun ah. Alright. Sige, ano yung tanong mo?
2: This will be aired, Attorney?
1: Tama po. Katulad po ng ordinaryong impeachment proceeding, naka-ere po ito.
3: Okay.
2: Ayan.
3: Very good.
2: Okay. Sige po. Sige. Maraming
3: Attorney
2: salamat
3: Reggie,
2: po sa panahon.
3: Attorney Reggie, if there are no more questions for the impeachment court spokesperson, the Attorney Reggie is excused.
1: Maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you, Attorney.
3: Good night. Thank you, Attorney. Attorney Reginald Tonggol, ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Oras po natin ay 6:08 na ng gabi. Tayo po ay magko-commercial ba muna? Dahil gusto po ni Jello mag-commercial. Si Jello, gusto niyo mag-commercial kasi he wants to have some OTAP and ano ba yung
2: walang okoy? May okoy ba dyan?
3: No, okay today. Only the OTAP. No, nakakabulol yun.
2: And the forever Pancit Canton.
3: We did not have the may Pancit Canton din.
2: Ewan ko ngayon.
3: Very good. Magbabalik po kami ni partnering kasi ilang sandali po lamang dito pa rin po sa Issues Spotted! Spotted! Spotted!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kiat Juday!
3: Kiat Juday! Sansan sa Domingo! Domingo Disco Rally!
4: Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
3: Kauban ang 5 Next DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCFM.
8: Masayang kabanding.
9: Masayang kabanding.
8: Kasama si Tony Velasquez.
10: Issue Spotted.
11: Ay, alam mo pala yun ba? Ayaw minto nung kusina. May sumadsat na naman pala na barko. Roro naman ngayon. Sa Mindoro.
12: Yan na ta.
11: Mabuti, ligtas lahat. No?
12: Tama, naligtas naman ng Coast Guard lahat na ibalik din naman agad sa safety.
11: Bakit kaya ganun? Ano?
12: Kasi baka the weather din.
11: Ewan ko, hindi ko alam. Parang feeling ko lang kasi kuminsan... Hindi naman ako marino, pero paano ba minamaneho yung barko? Pero lalapit ka ba sa mabatong lugar ng Pampang?
12: Baka pag hindi ka rin familiar partner, di ba? Mahirap din.
11: Hindi ka naman siguro bagita, yung kapitan, di ba? Tsaka yung helmsman na tinatawag.
12: We can never can tell.
11: Hindi ko alam. Dapat nga, ma-investiga kung paano nangyayari pa rin yung mga ganyang aksidente. Kinabahan lang kasi siyempre yung mga pasero dahil katatapos lang ano sunog doon sa passenger ferry sa Coron, Palawan.
12: And speaking of that partner, no, nakita ko nga may na-release statement ang Montenegro na sinasabi nila, iba naman yun, hindi ito yung sa Palawan na nasunod.
11: Sa Palawan,
12: it's a different shipping, pero sinabi nila na hindi muna nila papayagan ang mga EV na
11: on-border ships. So sarili nilang shipping line.
12: It's for their safety.
11: Dahil lang pinagmulan daw nung sunog dun sa MV June Aster, ay sumabog daw yung baterya nung e-bike.
12: Hindi ko alam kung anong e-vehicle yun. Pero yun, ang ipinagbawal na ng Montenegro.
11: Hindi
12: muna.
11: Alala ko tuloy, di ba naalala mo may isang brand ng cellphone noon lumiliyab yung baterya. Ang takot nila baka sa eroplano mangyari yun. So pinagbawal sa eroplano yung ganung model ng cellphone. Tagal na yun. Anyway, so mga kapamilya, bukas, next week, sobrang laki na naman po isisipa sa presyo ng diesel, gasolina, kerosene. Parang wala nang titigil di ba?
12: Sinasani na nga tayo, ginagawa ng new normal.
11: Di ba pinag-uusapan pa nga yung dapat tanggalin yung excise tax?
12: Oo.
11: Ano nang ganyan?
12: Kahit naman inyayitak mo yan, naalaki mo rin.
11: Ano ba nangyayari doon sa usapin na yun? Yung VAT tinanggal sa systems loss sa kuryente.
12: Maliit lang din yun sa kuryente.
11: Ngayon, yung excise tax, kailan ba natin makikita na tanggalin na muna, pansamantala, di ba?
12: Or i-deregulate na talaga.
11: Ayun, medyo mahirap talaga diba? Yun. Pero yung pagtanggal ng excise tax, medyo yun ang isa sa mga bagay na hinahabol sanang gawin. Yung pagpapalaki sa fuel subsidy na binibigay sa mga pampasaherong sasakyan.
12: Or yung magiging usapin ng LTFRB na itaas yung dagdag pasahe.
11: Pati yun. Anyway, so dahil nga po sa samut-sari, ang mga hamon po sa sektor po ng pampublikong transportasyon, ay makakausap po natin. Ating po magiging guest, siya po ay advocacy officer ng The Passenger Forum, si Mark Quinto. Nasa linya po na ating telepono. Hi Mark, magandang gabi, Tony and Rica.
13: Magandang gabi po Sir Tony and Ma'am Rica at magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay ng inyong program.
12: Hi Sir, welcome to the program.
11: Sa tingin mo, hanggang kailan ba tayo makakapagtiis? Kapag patuloy na tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero feeling ko, by the end of December, lagpas-lagpas
12: na. Dugo na.
11: Hindi naman dapat. Pero baka lagpas-lagpas sa 100 per liter, di ba? No, Mark?
13: Opo, Sir Tony. Sana nga po, hindi na tayo nagtitiis dahil talagang hirap na po ang kalagayan ng mga ordinaryong pasahero at commuter. Sa pagkakaalala ko po, parang dalawang magkasunod na linggo na po na nagtaas ang presyo ng krudo. At ang sabi nyo nga po, next week ay mas malaki yung projected na pagtaas. So sa point of view po ng mga pasahero, nangangamba po kami kasi ang isang posibleng maging epekto niyan ay maapektuhan po yung bilang ng mga public utility vehicles na pumabiyahe. Yung mga jeepney, mga UV Express, kahit mga motor o mga taxi at iba pa. So ang effect naman po noon, kami naman pong mga pasahero ang mahihirapan sa pagsakay. So ngayon na nga lang po eh, mahirap na yung pagsakay, mas lalo na kapag mas kumunti yung bilang nung pwede naming masakyan. So yun pong oras na inilalaan namin sa pagbabiyahe, papasok at pauwi galing trabaho o kaya sa eskwelahan ay madadagdagan.
11: For sure. Oo. Sa palagay mo, Mark, paano ba makakapag-adjust pa muli ang yung mga commuting public kung ganyan na po talaga kabigat ang babayaran nila sa pang-araw-araw na pamasahe? At baka nga sabi mo, baka may mga huminto sa pamamasada, eh mabawasan pa yung masakyan nila. How can we adjust?
13: Opo. Hindi ko alam kung pwede pang sabihin na makikpit ng sinturon. Siguro ka, kasi kahit sinturon siguro wala na, wala nang pambili ng sinturon. Siguro po ang dapat pong gawin ng gobyerno, gaya po ng nasabi niyo po kanina Sir Tony, di ba, ay balikan at talagang seryosong aralin at ipatupad yung either suspension pansamantala o kaya yung pagtatanggal na mismo nung excise tax sa kanong VAT sa langis, no?
11: Mm-hmm.
13: Kahit papaano makakatulong po yan para mapababa yung ang presyo ng gasolina.
11: Okay.
13: Dagdag pa po dyan, syempre yan yung isang magandang gawin. Kung hindi naman po ay dagdagan po yung mga targeted na subsidies sa atin pong mga transport sector, sa mga drivers, operators. Kasi totoo naman din po na talagang sila yung direktang maapektuhan yan kasi sila po yung pumapasada. Pero kami naman pong mga pasahero yung indirectly maapektuhan kasi kukunti yung po pwede naming masakyan. So yun po. Kumbaga, kung sa usapin naman po ng fare increase o pagtataas ng pamasahe, kumbaga as much as possible kung kakayanin ay ano po, last option na po yun. Kasi kakarampot lang naman po ang sahod ng mga
11: drivers,
13: pasahero, diba? Karamihan po ng mga pasahero ay mga ordinaryong mga gawa, minimum wage earners. Yung wage increase nga po sa NCR, diba?
11: Hindi delikado, pa naibigay ng buo. Meron lang akong gustong tanungin din. No? Because ang sabi ko, how can we adjust bilang tayo po ay pumapasok sa trabaho araw-araw kung ang ibalik po na sistema, no? Because we have a telecommuting law, matagal na po na mga ipasa yun. Would it make sense, Mark, na pag humantong na naman sa 100 plus pesos per liter ang presyo ng fuel, kailangan ipatupad muli yung mga work from home arrangements?
12: Flexible work arrangements,
11: tawag ba nila doon? Flexible, like the squishy. Para hindi na ho tayo araw-araw na parang nakikipagsapalaran sa kalsada kung makakasakay ka man o hindi. Pero on the flip side, mababawasan nga naman ng pasahero, kawawa din yung mga public utility drivers.
13: Opo, kung tungkol po doon sa yung pagpapatupad ng work from home arrangement, okay lang naman po yun sa tingin ko. Para sa mga companies at mga agencies na pwedeng magpatupad noon. Pero marami po sa mga pasahero kasi naman
11: kailangan on-site.
13: Or
11: on-site dapat.
13: Sa kanilang, yung nature ng kanilang trabaho po pwedeng hindi kaya yon or hindi nila magagawa yon.
11: Okay.
13: So, yun. Pero kung isa po yun sa pwedeng magawa.
11: Yung sector po, yung po. Sector na pwedeng mag flexible work arrangement.
12: Gawin
11: sana
12: na.
11: Gawin para sa kanila, di ba?
12: Sir Mark, tanong ko na lang din sa mga nakakausap at mga miyembro ng passenger forum, no? Kasi di ba mayroong discount ang mga estudyante at ang mga matatanda sa kanilang mga pamasahe. Ito ay implemented yan eh. Pero kinokolekta pa ba or are they even willingly telling the drivers na huwag nyo nang kunin yung 20% para matulungan kayo?
11: Ginigive up nila
12: yung discount? Ginigive up na nila the 20%. That's why, because I also want to ask that eh. Dahil pareho silang makikinabang
11: sana. So parang
12: sana.
11: Tulong na lang doon sa driver.
12: Oo, di ba? Paano po ba yun, Sir Mark?
13: Opo, Ma'am Rica. Sa mga nakakausap po namin, ang sinasabi po nila, yun nga, hindi na nila kinukuha yung discount, pang tulong na lang din sa mga driver para parehong makikinabang. Pero parang nung nakaraan, di ba, meron pong reports na reklamo yung mga jeepney drivers kasi parang hindi ata sila nababayaran ng government doon sa supposed na discount.
12: Yung tulong na fuel discount. Oo, malaki pa naman sana yun. 12 pesos sana yun. Oo.
13: Opo, oo.
12: Opo. So kung ganun po, nagiging maintindihin naman sana ang ating mga pasahero, paano po yan kapag nagsimula na ang pag-uusap ng LTFRB at sila yung makapag-desisyon na itaas muna yung magiging pasahe ng mga ano natin, na pasahero natin?
13: Ang posisyon naman po namin dyan lagi ay as much as possible, huwag pong ipasa sa mga pasahero yung burden or yung bigat nung pagtataas ng presyo ng langis. Mm-hmm. Eh, syempre, nakikisimpatsa po naman kami sa kalagayan ng mga driver at operator. Kaya kung po pwede nga pong magpatupad ng mga targeted subsidies at iba pang forma ng assistance sa kanila na makakatulong po para hindi po naman sila tumigil sa pagpasada o sa pagbiyahe. Mm-hmm. Yun po yung tingnan o yun po yung ipatupad. Para po hindi naman kaming mga pasahero po yung mahirapan.
12: Alright, sige. Sir Mark, ako munang iyong makakausap dahil ang aking partner ay
11: magma-magic transformation lang ako. Mark, kasi kailangan akong sumali dun sa mga napaka-popogi, napaka-gagandang mga anchor. Kaya ako yung odd man out eh.
12: Akala ko yung super buds yung sasalihan mo, partner.
11: Grabe, super buds. Hindi. Sorry, I lack the abs for that. Pero Mark, maiwan mo na si partner Rica sa interview natin sa'yo.
13: Sige po.
11: Thank you, Mark. Okay. Partner, bukas, kita tayo ulit.
12: Sir Mark, balikan natin yung usapan natin. No? Kanina, na-touch na natin very light, but I want to go back to that. Kasi meron mga ibang bus companies no, na ngayon, nagbawas na talaga ng kanilang mga biyahe. Siyempre, marami dito yung nagtitipid kasi yung isa sa kanilang malaking dahilan. Naramdaman po ba ng mga pasahero natin yan, yung kanilang pagbabawas ng pasada?
13: Sa mga nakakausap po namin, ang sabi nila, oo, yung dating medyo hindi ganong katagal na paghihintay na makasakay ay nadagdagan. Medyo nadagdagan ng mga ilang minuto kasi nga kakaunti yung mga pumapasadang bus doon sa ruta. Tapos, isang factor din siguro, kung maalala ko, may report po, di ba, na hindi nabigyan ng budget. Ito pong at sa carousel, kung tama po yung pagkakaalala ko. So, po, pwedeng may impact din po yun sa desisyon ng mga bus companies na magbawas ng bilang ng bus na papasada. So, maapektuhan po yung pagsakay ng ating mga pasahero. Masahaba yung pila, masatagal po yung kanilang biyahe.
12: Diyos ko po! Meron na nga tayong additional na 2 hours papunta, 2 hours pabalik na inilalaan. Sir Mark, di ba dadagdagan pa ba natin yun dahil nga mababawasan pa talaga yung mga pumapasada? Eto, sige po. Puntahan naman po natin yung pakikipag-usap ng LTFRB, no? Para po sa posibleng dagdag pasahe. Kayo po ba ay naimbitahan sa kanilang mga usapan?
13: Excuse. Wala po kaming... sa pagkakaalala ko, wala pa kami nakukuhang invitation. Pero lagi naman po kami bukas kung sakaling imbitahan po nila kami. Mm-hmm. Ang sabi ko nga po ay doon sa mga nakaraang mga interviews din. Bukod sa mga transport groups, maganda rin po sana na imbitahan yung mga commuters and mga passengers groups, no, para po makapagbigay din ng kanilang mga pagtingin. Definitely, pwedeng hindi magkakaparehas po yung posisyon pagdating dyan sa fare increase. Pero kung ano po yung mga po pwedeng nag-usapan at ma-agree upon ng mga hakbang na po pwedeng gawin para po hindi naman kaagad-agad ay makapag-aas ng pamasahe. Yun po yung po pwedeng gawin.
12: Kung aabot pa po tayo ng Disyembre na pataas ng pataas ng lahat kasi nagtaas pa ng interest rates ang Amerika, hindi pa rin tapos ang girian ni Trump laban sa Iran. So, di ba ang daming factors na nakikita nating magko-contribute sa pagtaas ng produktong petrolyo. Ano po ba ang nakikita ng passenger forum na maaari pa nating magawa para nga maibsa naman ng mga kababayan natin yung paghihirap natin dito?
13: Ay, hindi lang po nga pamasahe o hindi lang po yung transportation yung pwede maapektuhan kasi kahit yung presyo ng bilihin, di ba, pwede rin maapektuhan kasi makakadagdag yan sa transportation cost. So, para po sa mga ordinaryong pasahero, para po sa mga ordinaryong manggagawa na kakarampot lang po yung sahod, siguro po tuloy-tuloy po tayong manawagan sa gobyerno, kalampagin yung gobyerno sa mga tulong na po pwedeng ibigay, hindi lang po sa ating mga consumers o mga pasahero, pati na rin po sa sektor ng transportasyon para lahat po ay po pwedeng matulungan. Okay. Lalong-lalo na nga po itong transportation sector or yung public transportation in general kasi ito po ay isang hindi pa public good. So dapat po ito ay kumbaga nag-i-invest, pinag-i-investan pinupondohan po ng gobyerno ito.
12: Sir Mark, sorry, maputo lang po kita on that dahil may isa pa tayong question, we're running out of time. May phone-in question na, tama po ba na yung mga TNVS driver ang nagde-decide na mag-skyway kasi raw matatraffic sila? Napapamahal po kasi ang tanong.
13: Sa tingin ko po, dapat ang may decision dyan yung pasahero. Kapag naman po ako ay sumasakay, ay tatanong po yung driver kung saan po tayo dadaan mag-skyway o kaya hindi. Siyempre, gets naman po natin yung pag hindi nag-skyway o hindi dumaan sa expressway kasi mas traffic. Pero at the end of the day, dapat yung pasahero po yung
12: magde-decision dito. Oho, sige po. Sir Mark, magkakatuwang tayo dito sa paghihirap natin sa itataas na naman ng petrolyo sa susunod na linggo. Makikipag-usap po kami ulit sa inyo sa mga susunod pa po nating mga update kung mahirapan pa tayo dito. Maraming salamat po sa panahon. Ingat po.
13: Maraming salamat din po, Ms. Sika, at magandang gabi po ulit sa lahat.
12: Opo, salamat po si Sir Mark Quinto, ang Advocacy Officer ng The Passenger Forum. Abay, 6:27 na, napakabilis nga naman talaga ng oras. At weekend na bukas pa, dahil Friday na. So pwede na tayong mag-relax bukas. Pero habang wala pa, uwi ka na at susunod na po ang TV Patrol. Maraming salamat, Rica Lazo po at Tony Velasquez, inyo nakasama sa Issue Spotted.
6: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

ng mga nagbabagang balita. Babae natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Rodriguez Rizal. Huli sa CCTV, 4 na tangke ng LPG at pera ng tindahan nilimas ng 2 kawatan. Sumingit na rider, nakabangga ng magkaangkas, tinakasan pa. Listahan ng ebidensyang gustong ipresenta ng ICC prosecution laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumobo pa. Kampo ni Duterte, pumalag. Immigration officer arestado sa umano'y pagpapalusot ng mga pasaherong kulang sa dokumento. Diesel sumisipa. Posibleng 11 pesos kada litro na dagdag presyo, nagbabadya. Mahigit 100 pasahero sinagip matapos umadsad ang barko sa Abra de Ilog. Bini, handa nang salubungin ang mga fans sa Melbourne para sa Signals Tour.

0: gabi, Pilipinas! Pasintabi po sa maselang balitang ito. Isang bangkay ng babae na nakasilid sa refrigerator ang natuklasan sa isang apartment unit sa Rodriguez, Rizal. Kakalipat lang umano ng babae sa lugar kasama ang isang lalaki na itinuturing na ngayong person of interest sa krimen. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Naaagnas na bangkay ng isang babae na nasa loob ng refrigerator ang tumambad sa mga kawanin ng Barangay San Jose nang puntahan ng isang apartment unit sa Rodriguez, Rizal nitong Miyerkules ng umaga. Nagreport ang may-ari ng paupahan sa barangay dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa unit ng biktima. Ayon sa may-ari ng paupahan, kalilipat lang sa unit ng biktima kasama isang lalaki noong September 9. Nang magpapapirma na siya ng kontrata sa dalawa kinabukasan, wala umanong sumasagot sa kanya. Ilang beses siya pang binalikan ng bagong tenant pero wala pa rin umanong tao sa unit. Noong September 15, umalingasaw na nakasusulasok na amoy mula sa unit.
2: Either, sabi ko, baka nagbakasyon yung mga yon, iniwan nila yung mga gamit or may leftover na pagkain, karne na iniwan dyan, bumaho, yun ang nasa isip ko eh.
1: Pumunta na si Danny sa barangay para samahang pasukin ng unit.
3: Kasama ang barangay, sabay-sabay na pinasok nila Danny itong apartment unit na ito kung saan na naamoy na nila yung masangsang na amoy na nanggagaling doon sa exhaust. At nang buksan nila itong pinto, sinalubong sila nung masangsang na amoy at inabutan nila itong refrigerator na nakatumba at yung maleta at ilang mga damit ay nakapatong doon sa ref. Ang isa pa sa napansin ni Danny at ng barangay ay napapalibutan ng bangaw itong refrigerator at pagbukas sila, nakita nila na nakabaluktot ang isang wala ng buhay na babae at nakapulupot pa sa leeg nito ang isang tali.
1: Ayon sa Rodriguez BNP, may taas na 5 foot 3 inches ang biktima. Nasa 25 hanggang 30 anyos at maputi at balingkinitan ng katawan.
4: Base sa ating forensic, lumalabas na sinakalpo ng tali yung babae at bago inilagay sa refrigerator.
5: Sir, ilang araw na siyang walang buhay?
4: Lumalabas po ay mga nasa 5 araw na.
1: Itinuturing ng person of interest ang lalaking huling nakasama ng biktima. Hirap naman sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima at ng lalaki dahil mga peking ID umano ang ibinigay nila sa may-ari ng apartment unit.
4: Yung mga pangalan na nakalagay doon sa kanilang identification card ay hindi ito maulahong record record ng agency na ating pong pinagtanungan na hindi po talaga lumalabas yung ganung klaseng identity.
1: Patuloy ang imbestigasyon ng Rodriguez PNP sa krimen. Hinikayat din nila ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila sakaling may alam na impormasyon sa pagkakakilanlan ng biktima at ng POI na lalaki. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Arestado ang isang lalaki ng hablot ng gintong kwintas ng biktimang angkas ng motorsiklo sa Quezon City. Pinagahanap naman ng dalawang lalaking tumangay ng mga tangke ng LPG at perang kinita ng isang tintahan. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
6: Pasado alas 10 Lunes ng gabi makikita ang isang lalaki na umaaligid sa tapat ng tindahan ng LPG sa Barangay Talipapa, Quezon City. Maya-maya pa, sinenyasan niya ang kasabwat na rider na lumapit sa kanya. May kinuwang gamit ang lalaki sa rider hanggang tuluyan na niyang napasok ang tindahan. Nilihis ng lalaki ang CCTV sa loob ng tindahan pero hindi niya alam na may isa pang CCTV na nasa pool ang kanyang pagtangay sa pera sa kaha. At paglabas, binitbit pa ang dalawang tangke ng LPG. Isinakay niya ito sa motorsiklo ng kasabwat at dali-daling umalis. Hindi pa doon natapos ang pagnanakaw. Pasado alas 3 ng madaling araw ng Martes, bumalik pa ang rider at tinangay ang dalawa pang tangke ng LPG. Sa kabuuan, natangay ng dalawang suspek ang 4 na tangke ng LPG na mahigit 13,000 pesos ang halaga at kita ng tindahan na 12,000 pesos.
7: Sinultrater niya yung dalawang lumang padlock din, yung dalawang bagong padlock. Parang pinasak niya lang kasi kita sa CCTV parang may dala siyang tubo. Ilang araw mo kikitain yung ganung ano, yung ganung pera para at isang dami pong pinapasahod na tao. Siyempre mag-aabono ka, ang daming nawala.
6: Nai-report na sa barangay at pulisya ng biktima ang insidente at patuloy na tinutugis ang mga suspect.
8: Nangyaring ganito, nakuha naman po si CCTV pero naamalaro, hindi kami pulang sa pagpapalo po niya. Hanggang hindi ang mahuli. Hindi po namin itigilan.
6: Pinaigting na rin ang otoridad ang seguridad sa lugar. Sa Quezon City pa rin, hindi na nakapalag ang lalaking ito matapos madakip ng talipapapulis at barangay nang hablutin ang gintong kwintas ng isang angkas ng motorsiklo habang nasa gitna ng traffic sa barangay Unang Sigaw noong Lunes.
9: Yung biktima ay nakasakay sa motorsiklo tapos pinitas yung kwintas niya. Dalawa yung suspect, yung necklace na ninakaw na ipasa dun sa isang suspect.
6: Tinutukan pa umano ng patalim ng suspect ang biktima bago tuluyang tumakas at ipasa ang ninakaw na alahas sa kasabwat na pag-alamang dati na ring nasangkot sa illegal na droga ang suspect. Maharap ang suspect sa reklamong theft at grave threats. Patuloy naman ang follow-up operation para mahuli ang kanyang kasabwat. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
10: Ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapalawig ng pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa ilalim ng 4Ps. Samantala, makatatanggap na rin ng benepisyo ang mga college student mula sa mga pamilyang benepisyaryo ng 4Ps sa ilalim ng kinalawak na programang pang-edukasyon. Nagpapatrol, EZ-Lee.
11: Sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD, nakapagsimula ng munting negosyo si Jane sa pagtitinda ng mga merienda. Dagdag kita ito para mapag-aral ang kanyang tatlong anak. Pero ngayong ikapito at huling taon ng pagiging benepisyaryo ng programa, hindi pa umano siya ganap na kumpiyansa ang kakayanin na niyang tumayo ng walang tulong ng 4Ps.
12: Mas okay po sana kung may extend pa rin mga matatagal na. Kasi malaking tulong po talaga ang 4Ps.
13: Sa tingin niyo po ba ready na po kayo bumitaw sa 4Ps right now? Or parang
12: sa tingin ko po hindi pa. May nag-aaral pa po ako ng dalawa, isang grade 7 at saka isang grade 6.
11: Sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaaring mapalawig ang pagtanggap ng ayuda sa 4Ps lampas sa 7 taon para sa mga kwalipikadong pamilyang nananatiling vulnerable o nangangailangan pa ng tulong. Alinsunod sa Executive Order 120, Series of 2026 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo. Maaari kasing muling harapin ng mga mahihirap na pamilya ang matinding pagsubok dahil sa mga problemang pang-ekonomiya, sakuna, kalamidad at iba pang krisis. Ayon sa DSWD, kailangang pasok sa mga kwalipikasyon para mapabilang sa extension. Kailangang umabot na sa 7 taong limit ng 4Ps. Patuloy na sumusunod sa mga kondisyon ng programa, nasa Level 1 o Survival Category o Level 2 o Subsistence Category. At napatunayang nananatiling vulnerable matapos ang reassessment ng DSWD. Inaasahang magsisimula ang pagpapatupad ng extension sa Disyembre.
14: So the extension is a targeted social protection program because there will be a reassessment annually dun sa mga na-extend. So ibig sabihin, hindi siya indefinite.
11: Bukod dito, mayroon na ring expanded tertiary education benefits kung saan bibigyang prioridad ang mga college student mula sa mga pamilyang benepisyaryo ng 4Ps. Nasa mahigit 190,000 estudyante na ang nag-apply, kung saan ang mga kwalipikado ay maaaring makatanggap ng tulong para sa tuition, lodging at allowance.
14: Ibig sabihin ng prioritize, hindi rin ito automatic. So 4Ps alone does not mean that you are already granted with a tertiary education subsidy. You should be enrolled in the higher education institution. Yun actually yung pinaka mahalagang provision para sa DSWD.
11: Para sa 2026, target ng gobyerno na umabot sa humigit kumulang 3.5 million families ang benepisyaryo ng 4Ps. Samantala, nasa 115,000 na pamilya ang nakalista pa bilang waitlisted beneficiaries, habang nasa 16,000 na karagdagang beneficiaryo ang isinasailalim sa proseso ng pagpasok sa programa. Easily, ABS-CBN News.
10: Pinatawan po ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng tumakas sa motorcycle rider matapos banggain ang kapwa rider sa Quezon Avenue noong Lunes. Sa dashcam footage, kitang pilit na sumingit ng rider sa pagitan ng motorsiklo at isa pang kotse. Binangga niya ang nasa unahang motorsiklo na nawala ng balanse at tuluyang tumumba sa kalsada. Humarurot naman patakas ang nakabanggang rider. Naglabas na ng show cause order ang LTO at binigyan ng hanggang September 22 ang rider, gayon din ang rehistradong may-ari ng motorsiklo para magpaliwanag kaugnay ng insidente.
15: May panibagong aberya sa dagat. Sinagip ang mahigit 100 pasahero ng barko sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Matapos itong sumansad sa mabatong bahagi ng dagat. Nagpapatrol, Dennis Datu.
16: Patakot yung bata. Yun yung malaking bato. Kabila, anong totoo, anong yung bato? Yun, sinadsara natin.
17: Suot ang mga life jacket, isa-isang isinasakay sa mga life raft ang mga pasahero ng barkong MV Roro Master 5. Mag-alauna ng madaling araw nang sumadsad sa batuhan ang barko. 30 metro ang layo sa dalampasigan ng Sitio Sigman sa Barangay Udalo sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sabi ng pasaherong si Kit, malakas ang hangin at ulan habang sila ay naglalayag.
16: Bigla pong parang sadsad ng barko, sadsad talaga ang pit ng barko. Sadsad. Pagsadsad na ganyan, ninervous ako, hindi lang ako umimik. Siguro mga 15 minutes lang or 20, ganun po. Mas malakas na lagapak na yung narinig ko. Tapos talagang parang bangga na sadsad. Yun po. Nung ano ko po, dirinde ako, takbo ako, ikot.
17: Nang utusan umulo silang magsuot ng life jacket, ay dito na sila nagsimulang matakot. Rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at MDRRMO ng Abra de Ilog. May ilang mga pasahero na nawala ng malay at may mga kailangang isakay sa wheelchair. Sakay ng barko ang 114 na pasahero at 13 tripulante. Lahat sila ligtas. Lulan din ito ang 24 na sasakyan. Galing sa Batangas Port ang barko at halos kalahating oras na lamang ay dadaog na sa Abra de Ilog Port. Sabi ng Philippine Coast Guard, walang banta ng oil spill at hindi rin pinasok ng tubig ang barko.
18: Initially, based on our investigation, lumilitaw na nakaranas ng gyrocompass failure itong barko na posible po naging dahilan ng pag-list nito sa kanyang tinakdang ruta. At ito nga po, kasulit po ng kanyang pagkakasadsad sa area po ng Barangay Udalo.
17: Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard sa shipping lines para sa refloating operation ng barko. Samantala, isang linggo matapos ang trahedya ng MV June Aster sa Coron, Palawan, hindi pa rin makapagbigay ng detalye ang Philippine Coast Guard sa kanilang investigasyon sa sanhi ng sulog na kumitil ng buhay ng 77 sakay nito. Hindi pa umano nasusuyod ang kabuuan ng barko. Ang cargo hold area, nasa 75% pa lamang ang napapasok, habang lubog pa rin sa tubig ang engine room kung saan nasa 180 drums na ng oily mixture ang nakolekta.
18: Yung cargo deck, yung remaining 25 na yon, yun yung may mga debris. So we are very careful pagdating sa natitirang bahagi ng cargo deck kasi again, we don't want to miss yung mga possible evidences and possible materials that could help us during the conduct of the investigation.
17: Ibinaba naman ng Coast Guard sa 8 na lamang ang hinahanap matapos makumpirma na may 4 pang pasahero ang hindi sumakay sa barko. Dennis Datu, ABS-CBN News.
15: Tiniyak ng Senado na magpapasa ito ng Anti-Political Dynasty Bill kasunod ng direktiba ng Korte Suprema. Suportado naman ng Malacanang ang pagdating ng kataas-taasang hukuman sa petisyong nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay ng political dynasty. Nagpapatrol, Victoria Tulan.
10: Bago nagtapos ang sesyon ng Senado nitong Miyerkules, umapela si Senador Risa Ontiveros na ipagpatuloy nila ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill matapos katigan ng Korte Suprema ang isang petisyon na nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay ng political dynasty. Ayon sa Korte, masyado nang matagal ang 39 na taon na paghihintay.
19: I believe we should take this as an opportunity to finish the work that has already begun in the Senate.
10: Si Ontiveros, ang dating chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and

0: ay nakakulong ngayon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kakausapin niya si Estrada at ang mga vice chairman ng komite na sina Senador Bongo at Camille Villar. Suportado rin ng ibang senador ang muling pagtalakay sa panukalang batas.
1: They can push the bill, they can take over and defend the bill on the floor, or they can appoint Senator Risa Antoveros, who have sponsored and defended the bill already halfway through.
2: Maybe we can appeal to the new committee chair to appoint a subcommittee head or whoever, so that we can continue the debates on this very important measure.
3: Hard work in advancing
0: si Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, abinadong galing sa political dynasty, pero suportado ang pagkakaroon ng anti-political dynasty law.
4: Nakalabdaro ba sa ako nag-file ng anti-political dynasty bill. Ang paniniwala ko kasi na walang dapat magmonopolyo ng kapangyarihan.
0: Nakasaad sa Section 4 ng Senate Bill 1901 ang mga pasok sa political dynasty relationship. Kabilang dyan ang mag-asawa o dalawa o higit pang magkaanak na sabay na humahawak ng national elective office. Pati mag-asawa o dalawa o higit pang magkaanak na sabay na nagsisilbi sa local elective office sa parehong legislative district, probinsya, syudad o munisipalidad. Sa Kamara, ipinasa ang House Bill 8389 o Panukalang Anti-Political Dynasty Act sa ikatlo at huling pagbasa noong June 3. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang mag-asawa at magkakaanak na pasok sa second degree of consanguinity o affinity na umupo sa elective office ng sabay o magkasunod. Kasama sa second degree ang kapatid, lolo, lola, apo, biyanan at hipag. Sa isang pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na prioridad ng Kongreso ang pagsasabatas ng makatwiran at konstitusyonal na anti-political dynasty law. Hihintayin ng Kongreso ang bersyon ng Senado sa layuning mapag-isa ito.
5: Nag-aantay na nga po na tayo ng bersyon ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang bersyon ng Senado.
0: Samantala, suportado rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ng Korte Suprema.
6: Ang gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law.
0: Iginiit ni Castro na priority bill ng Marcos administration ang anti-political dynasty law. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
7: Magsisimula sa 30 ng Oktubre ang termino ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Pero ang isa sa mga aabangan ay ang pagpili na magiging chief minister ng parlamento. Nagpapatrol, Johnson Marabat.
8: 80 ang magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament sa pagsisimula nito sa susunod na buwan kasunod ng pagkakahalal ng mga bagong leader ng BARM. 40 rito ay political parties, 32 ay manggagaling mula sa parliamentary districts ng bawat probinsya at ang natitirang 8 ay para sa iba-ibang sectoral organizations sa rehiyon. Sabi ng COMELEC, lahat ng mga nanalo ay naiproklama na at magsisimula sa kanilang tungkulin sa Oktubre at 30. Isa sa mga inaasahang magiging pangunahing agenda ng parlamento ay ang pagpili ng magiging kauna-unahang chief minister na mamumuno sa BARM at kung sino ang magiging speaker ng parliament. Sa 40 parliamentary political parties na uupo sa BARM, pinakamaraming nakuhang pwesto ang Bangsamoro Federalist Party ni Abdul Raof Macacua na nagsilbing interim chief minister ng BARM. Pero hindi sasapat ang bilang ng kanilang partido para sa inaasam na pwesto bilang chief minister, kaya ang isang paraan na pwedeng gawin ay ang pagkakaroon ng koalisyon sa ibang partido.
9: This is maybe is an avoidable situation. Because we cannot, you cannot really form a government without completing the majority of the 41, 42, or the simple majority for that matter. So you have to look for a coalition government in order to establish a government.
8: Kabilang sa mga nanalo sa halalan sina MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim para sa first parliamentary district ng Special Geographic Area ng BARM at MILF Peace Panel Chairperson Buhagher Iqbal ng UBJP. Sabi ni Iqbal, kailangan ng seryosong pag-uusap para sa posibleng koalisyon

0: sa pagitan ng mga magkakatunggaling partido na dapat anyay may parehong plataforma di gobyerno.
1: Well, that's the consequence of having no clear majority in parliament. We need really to coalesce with the political parties that are likewise advocating similar platforms of government.
0: Si Abdullah Macapaar o mas kilala bilang si Commander Bravo ng Moro Islamic Liberation Front o ng MILF ang naging nominado ng Bangsamoro Justice Party pero hindi pinalad na manalo. Mismo ang COMELEC, aminadong mahirap ang proseso ng coalition at kung papaano itong mapapanatiling matatag.
2: Medyo mahirap po yung coalition process, not particularly referring to the personalities pero napakahirap po ang coalition building sapagkat may mga hindi pagkakatulad sa inyong paniniwala. May mga personal minsan na mga na panibugho o personal na hindi pagkakaunawaan.
0: Kaya naman, ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity may apila sa mga hindi nanalo.
3: Tanggapin po natin, irespeto po natin ang bunga ang resulta ng eleksyon. Natural lang sa eleksyon, nagkakaroon ng konting bangayan. Babalik din po siguro sa Quran, no? 42-40. Kung sinong marunong magpatawad at nakikipag-isa ay may ganding pala kay Allah.
0: Sabi ng COMELEC, umabot sa 84.34% o higit 2 milyon ng bumoto, pinakamataas sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
4: Matapos ang maikling pahinga, babiyahe ang bini patungong Australia at New Zealand para sa pagpapatuloy ng kanilang Signals World Tour. At live sa NAIA Terminal 1, nagpapatrol si MJ Felipe. Nakaalis na ba ang bini, MJ?
5: Yes, Gretchen, tama ka, no? Dumating na dito sa airport ang first batch ng girls na papuntang Australia. Yun ang kanilang first stop, Melbourne, Australia. Unang dumating sina Colette at Sheena, saka naman sumunod sina Maloy at Aya. Sila ang unang apat na babiyahe pa Melbourne kasama ang ilang miyembro ng Beanie Team. First stop ang Melbourne sa September 20 sa Melbourne Convention and Exhibition Center. Pero bago bumiyahe, nagkwento muna ang girls na nagamit nila ang maiksing bakasyon para makapag-recharge at nagkaroon din sila ng me-time gaya ni Colette na nag-celebrate ng kanyang birthday. Alam mo Gretchen, extra special ang trip na ito dahil first time ng girls sa Melbourne at sa Auckland, New Zealand. Kasi noong 2023 ay nakapag-perform na ang girls sa Sydney, Australia para sa 1MX Sydney event noon ng ABS-CBN Music.
6: We're so excited. Actually, maiksi lang din naman talaga yung rest days namin, yung mga days na wala kaming paramdam, may ginagawa rin kami behind the scenes. But we're so excited to fly again and meet naman our blooms from Australia and New Zealand.
5: Nakapag-recharge, Colin?
6: Yes, nakapag-recharge kami kasi meron kaming konting break. And ngayon naman, for sure, ma-recharge din kami kasi nakikita namin yung mga blooms namin again there sa Australia. And first time namin sa New Zealand. Oh my God, we're so excited to go to Melbourne, Sydney, and Auckland. Kasi first time namin actually sa Melbourne and tsaka Auckland. Sa New Zealand. So we're so excited. And I feel namin yung anticipation ng blooms namin. So see you all there!
5: Yes,
6: I'm also so excited kasi syempre new place and new energy and excited din kasi well for Melbourne we're gonna have rest day so we're gonna have time to go around meet family friends.
5: Happy birthday. Paano ka nag-celebrate?
6: Good thing ko, binigay ni Ms. MQ na rest day ang birthday ko. So, nakapag-celebrate ako kasi lumipad dito yung family and friends ko. So, medyo nakapag-bonding kami kahit pa paano.
5: Gretchen, samantala naman, nagkwento si Maloy ng kanyang masayang experience sa UAAP opening pasabog ni Vice Ganda kasama si Beanie Mica last weekend.
6: Sobrang saya actually. Sayang nga wala yung ibang girls pero alam, sobrang saya talaga ng crowd kasi most of them are Gen Zs and sobrang kong na-miss yung ganong crowd, yung puro estudyante. So I hope magkaroon ulit ng bini ng parang university tours, school tours, hopefully.
5: Gretchen, a reminder lang sa ating mga blooms, there will be 3 stops. September 20 sa Melbourne, Australia. September 25 naman sa Auckland, New Zealand. And last stop, September 27, ang Sydney, Australia. At yan ang latest mula dito sa airport. Balik sa'yo, Gretchen.
4: Good luck sa Bini at maraming salamat, MJ Felipe.
7: Ng TV Patrol, 3 patay sa loob ng bodega sa Palo, Leyte. ICC prosecution, may dagdag ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kampo ni Duterte, pumalag. Debris mula sa rocket launch ng China, posibleng bumagsak sa dagat ng Puerto Princesa. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kiay Juday! San San sa Domingo!
3: Domingo Disco Rally!
2: Kauban ang Vibe Mix DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes!
3: Mao na ni!
4: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: naniwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
1: This is FM Radio.

0: Wala ng buhay nang matagpuan ang dalawang lalaki at isang babaeng empleyado sa bodega ng patahian ng damit sa Palo Leyte nitong Miyerkules ng umaga. Base sa paunang investigasyon ng Palo Municipal Police Station, posibleng suffocation ang ikinamatay ng tatlong biktima dahil may nakitang nakasinding generator set sa loob ng warehouse. Napag-alamang nagka-brownout sa lugar kaya pinagana umano ng mga biktima ang generator. Pero saradong-sarado ang kwartong tinulugan ng mga biktima at walang mapasukan o malabasan ng hangin. Isinailalim na sa autopsy ang mga katawan ng mga biktima para mas makumpirma ang sanhi ng kanilang pagkasawi. Patuloy din ang isinasagwang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kinumpirma po ng Philippine Space Agency o PhilSA ang isinasagawang rocket launch ng China ngayong umaga. Ayon po sa PhilSA, isang Long March 12 rocket ang pinalipad mula sa Hainan, China, pasado alas 8 oras sa Pilipinas. Natukoy ng ahensya na 25 nautical miles mula Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park ang drop zone ng rocket na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya nagbabala ang PhilSA kaugnay ng mahuhulog na rocket debris. Ilang residente sa Barangay San Jose, Puerto Princesa ang nakakita ng puting usok o exhaust plumes sa himpapawid matapos anilang marinig ang malalakas na pagsabog. Nag-issue rin ng navigation warning ang Philippine Coast Guard kaugnay ng rocket launch para sa kaligtasan ng publiko. Ayon po sa PCG, agad na i-report sa kanila sakaling makakita ng rocket debris.
1: Inimok ni Paulong Marcos Jr. ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na bumuo ng bagong class suspension system para maiwasan ang kalituhan ng mga magulang at mag-aaral tuwing may masamang panahon. Ayon kay Malacanang Press Officer Claire Castro, dahil sa pabago-bagong weather patterns, madalas na nahuhuli ang anunsyo kung may pasok ba o hindi ang mga bata. Layunin ang bagong sistema na maayos ang koordinasyon upang maging mas maaga at malinaw ang impormasyon. Samantala, hiniling naman ng DepEd sa mga local government units na sa halip na suspindihin ang klase sa buong lungsod o lalawigan ay tukuyin na lang ang suspensyon batay sa sitwasyon ng partikular na munisipalidad, barangay o paaralan. Pagkamat nananatiling pangunahing prioridad umano ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, binibigyan din ng DepEd na ang bawat araw na nawawala sa klase ay may malaking epekto sa kalidad ng edukasyon ng mga bata.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nag-uulan dito sa Metro Manila?
3: Alam mo Alvin, sa Luzon ay thunderstorms ang nagpaulan sa northern at central Luzon kasi wala pa ring habagat, habang isang low pressure air na mananakaapekto dito sa ibang bahagi ng ating bansa. Nabuo po ang LPA sa gitna ng sulusin itong Huwebes ng madaling araw at huling namatan alas 3 ng hapon sa layong 160 km silangan ng Puerto Princesa City. Magpaulan pa ang LPA sa maraming lugar sa southern Luzon, Visayas at Mindanao, kaya mananatili pong handa at alerto dahil nandyan pa ang banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sabi ng PAGASA, hindi po inaasang magiging bagyo ang LPA na ito, pero kikilos ito pakanluran patawid ng West Philippine Sea. At umusog naman na sa silangan ng Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 18, Biyernes, sa Luzon, aaraw po sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting ulan sa madaling araw sa may Marinduque, Southern Quezon at dito po sa may Masbate. Mula naman tanghali ay aasahan ng mas magiging maulan dito sa maraming lugar sa may Southern Luzon, lalo po sa may Calabarzon at dito sa Mindoro at ilang pang bahagi ng Bicol Region. Meron po malalakas na ulan sa hapon sa may Occidental Mindoro at sa Camarines Sur, at mula pagkalubog ng araw hanggang oras ng hapunan, meron din malalakas na ulan sa may Western Batangas, Cavite at sa Bataan, at meron pang aasahang kalat-kalat na ulan sa maraming lugar sa Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, uulan sa umaga sa hilaga at katimugang bahagi ng probinsya, habang sa hapon halos buong Palawan naman po ang maaasahang mga pag-ulan. Sa gabi, ulan pa dito sa Northern Palawan. Sa Visayas naman, meron ding maagang paulan sa madaling araw dyan sa may northeastern part ng Panay, ilang bahagi ng Negros at maging sa may Biliran at northwestern Leyte. Maulan pa sa tanghali sa Panay at dito po sa may southern part ng Negros, habang sa hapon sa may Negros Oriental, dito po sa may Cebu, Samar at Eastern Samar naman may mga aasahang pag-ulan. At sa gabi, meron pang aasahang ulan ulit dito po sa may southern part ng Panay at sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Sa Mindanao, maulan din sa madaling araw sa Maguindanao provinces at meron na rin mga pag-ulan dito po sa may Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Masalakas pa ang ulan sa Sulu, Basilan at Zamboanga tanghali hanggang hapon. At bago po lumubog yung araw, meron na rin malalakas na mga pag-ulan sa may Lanao del Norte, Northern Bukidnon, maging sa may Cotabato at lalo po sa may Agusan provinces, at maulan pa hanggang pagsapit ng gabi dito sa Caraga. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan po na sa tanghali pinakamataas ang banta ng pag-ulan dahil sa thunderstorm, bagamat mananatili pong maulap at posibleng meron pang mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang pagkalubog ng araw. Samantala, lumakas pa at naging severe tropical storm na ang bagyo sa hilagang silangan ng ating bansa na may international name na Dujan. Huli po itong namataan, mahigit 2,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi po ito inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility at ito na rin inaasang magiging epekto sa panahon sa bansa. Atin po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
4: Mula sa social media at content creators hanggang sa online shopping, patuloy na nagbabago ang paraan ng pagkonsumo at pagdedesisyon ng Pilipino. Ito ang naging sentro ng talakayan sa pagtitipon ng mga leader mula sa industriya ng media, marketing at content creation. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
5: Sa isang click o scroll, pwede nang mula sa panonood ng content ay diretso sa pagbili ng isang produkto. Ito ang isa sa malalaking pagbabago sa consumer behavior na tinalakay sa ikalawang thought leadership event na pinangunahan ng isang global media agency company.
6: They've always been influenced by their family and friends, but now that's in the thousands of creators that they scroll through on their screen every day.
5: Kabilang din sa tinutukan ng kumpanya ang mga consumer sa labas ng Metro Manila sa pamamagitan ng isang rural study para mas maunawaan ang iba't ibang komunidad at matukoy kung saan posibleng magmula ang susunod na paglago ng mga negosyo at brands. Sa panahon ng social media, ang screen ay hindi na lang para sa entertainment, para na rin itong storefront.
7: The connection that happens between the consumer, the context they're in, and the actual purchase that they make, that can happen in one moment. It's not separate moments now.
5: Kasabay ng pagbabago ng consumer habits, nag-iiba rin ang paraan ng pagkuwento ng media companies. Ibinahagi ni I Want Head Jolly Estaris kung paano iniaangkop ang ABS-CBN ang mahabang tradisyon nito sa teleserye sa sumisikat na microdrama format.
8: You have to have a cliffhanger every 2 minutes. We're very proud to say the first 3 microdramas that we created between Socios and I Want, they got collectively about 77 million views.
5: Isa rin sa mga naging speaker si Karen Davila na nagbahagi ng kanyang karanasan mula traditional broadcast journalism hanggang sa pagbuo ng sariling audience sa YouTube.
9: I think whether it's on YouTube or on Head Start, what's not talked about essentially, I'll be honest, is you need to have good bedside manners. You know, people relax, whether it's a politician or an actress, it doesn't matter. You need to be good off the air. What do I mean by that? You have to talk to them. You have to be able to let people relax.
5: Sa kabila ng pagbabago ng platforms at technology, iisang mensahe ng industry leaders. Kailangan makasabay sa bilisang pagbabago ng consumer. Mula sa content na kailangan pinapanood, mga taong pinakikinggan, hanggang sa mga produktong kanilang binibili. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Handa ang bulsa, posibleng 11 pesos kada litro na dagdag presyo sa diesel, nagbabadya. At Pinoy actors nagpasiklab sa film festival sa ibang bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: August results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Sa mga lumalaban ng batas.
3: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero sented ka na ba sa new civil code?
2: Batas ang inyong magiging lakas.
4: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
2: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
5: Attorney, mayroon akong nabili na lote.
4: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
2: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
8: Bigla siyang nawala. Biglang naglaho. Hindi man lang nagpaalam. Habang ako, naiwan na lang na hulog sa kanya.
9: Ayun na nga, ti. Naglaho siya, tapos ngayon, biglang lumito sa'yo. Hello? Kayo-kayo lang naman ang di nakakaalam dati na may feelings kayo sa isa't isa. Kami mga kaibigan nyo, eh alam na namin dati pa.
8: Oo na, si. Tama na. Nakalipas na yon.
7: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon, sa programang Ako To, si Chang Ami.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Diesel sa susunod na linggo. Nag-aalala na si Taki sa kalalabasan ng presyo ng diesel sa susunod na linggo. Nabalitaan kasi niyang pwedeng pumalo ng 10 piso ang taas sa diesel sa Martes. Bagamat may 12 pesos na diskwento na tulong ng gobyerno, nakakain lang din umano ito ng tuloy-tuloy na pagmahal ng diesel. Sa nakalipas na 2 linggo, halos 10 pesos na agad ang iminahal ng diesel.
1: Ipagan na lang para makabili ng bigas. Wala lang magagawa, puro taas lang eh.
0: Ang TNVS driver na si Jay, na diesel din ang ikinakarga, lalo pang magsisipag para sumapat ang kita na karamihan ay nagpupunta sa hinuhulugang sasakyan.
2: Eh, nakaya na nga nung tig 150 ang litro eh. Kung titigil, ano gagawin sa bahay? Ito, may daily ako dito.
0: Sa unang 3 araw ng trading, nasa 10 piso na nga ang sinipa sa presyo ng diesel, lagpas 4 pesos sa gasolina at mahigit 7 pesos sa kerosene dahil pa rin sa kaguluhan sa gitnang silangan.
3: Lalong tumaas po yung pangamba na baka lalong lumala yung supply disruption dahil nga po dun sa pag-shutdown ng Saudi Arabia ng kanilang East-West pipeline. Ito po kasi yung parang bypass nila ng supply na binabypass po yung Strait of Hormuz na dun dumadaan sa Red Sea.
0: Sa kwenta ng Jetty Petroleum, maliit ang syansang mabaliktad pa ang pataas na trend sa presyo sa huling 2 araw ng trading sa world market.
3: About 10.50 to 11 pesos po yung possible increase sa diesel. Sa gasolina naman po is nasa mga 4.50 hanggang 5 ang possible increase.
0: Kaya inaabangan na kung pansamantalang tatanggalin ng gobyerno ang excise tax sa diesel at gasolina bilang tulong sa mga motorista. Sa paunang kwenta kasi, nasa 13 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Kaya ang isinusulong ng Finance Department, excise tax lang sa kerosene at LPG ang suspindihin gaya nung ginawa noong Abril.
4: Masyado kasing mataas yung mawawala sa gobyerno kapag tinigil din natin ang pag-impose ng buwis sa diesel at gas.
0: Samantala, sa ikalawang sunod na araw, wala ng red alert o kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Pero meron pa ring yellow alert o manipis na reserve pang kuryente mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kaya hindi pa kampante ang national grid sa kasalukuyang sitwasyon.
5: Kung wala ng karagdagang plantang pumalya, kung hindi bigla ang sumirit ang konsumo, at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatirik, tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
0: Nauna na sinabi ng Department of Energy na inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa Lunes, September 21.
6: Binisita po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang food processing plant sa Santa Barbara, Pangasinan. Sinuri po ng Pangulo ang operasyon ng kumpanya na gumagamit ng mga makinarya at teknolohiya sa nutrisyon na suportado po ng pamahalaan. Gumagawa umano ang naturang food processing plant ng mga masustansyang pagkain gaya ng fortified rice, biskwit at mga produktong nakabatay sa kanin at direktang ipinamamahagi sa mga feeding program ng Department of Education para sa mga mag-aaral. Gayon din sa Department of Social Welfare and Development para sa mga buntis at batang nakararanas ng stunting o kakulangan sa nutrisyon. Plano rin ng Pangulo na kopyahin ang ganitong farm-to-factory na sistema sa iba-ibang bahagi ng bansa para masiguro ang food security at tamang nutrisyon ng kabataang Pilipino.
7: This is the kind of operation that we need so that not only are we able to supply, not only are we able to secure our food supply, but also we are providing our children especially with proper nutrition. This is the kind of operation that we will continue to do, hindi lamang dito naman sa Pangasinan.
8: Lumobo pa ang listahan ng ebidensya na gustong ipresenta ng prosekusyon para patunayan ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mananatili naman sa ICC Detention Center sa The Hague ang dating Pangulo dahil naniniwala ang Trial Chamber 3 na lalong tumataas ang posibilidad na tatakasan nito ang kaso habang papalapit ang kanyang paglilitis. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
6: tumaas ang kumpiyansa ng mga pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs na magtutuloy-tuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang humarap sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC nitong Miyerkules.
9: For the mothers, they said, oh, nakakaalala naman pala, alam naman niya kung nasaan siya. And then second, the medical reports appear to indicate that he still is fit to stand trial.
6: Ayon naman sa Civilian-led Truth Commission na nagdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings, nabuhayan ng pag-asa ang mga biktima at survivors sa paggulong ng kaso sa ICC. Kaya, sasabayan din nila ito ng public truth-telling sessions para lumabas pa ang katotohanan. Tinawag naman ng Duterte Panagutin Network na delaying tactic ang umano'y pagkukunwaring may sakit ni Duterte. Umaasa silang makikitang muli ang dating Pangulo sa unang araw ng kanyang paglilitis sa November 30. Bumuhos naman ang suporta ng mga kaalyado ni Duterte sa pagsipot niya sa status conference. Ibinahagi ni Senador Robin Hood Padilla at Senador Bongo ang larawan ng dating Pangulo sa naturang sesyon. Ang anak ni Duterte na si Veronica, ipinagmalaki sa kanyang social media account ang ama. Samantala, sumentro ang status conference kahapon sa bilang ng mga ebidensyang tatalakayin sa trial proper. Mula kasi sa 5,000 piraso ng mga ebidensya noong Pebrero, lumobo na sa higit 15,000 ang inihain ng prosecution.
10: There are further 3,712 witness items in the prosecution's evidence list.
6: Reklamo ng depensa, hindi pa rito kasama ang halos 4,000 ebidensya mula sa mga testigo. Kaya si Presiding Judge Joanna Corner inutusan ang magkabilang panig na mag-usap kung paano babawasan ang ebidensya. Para sa panig ng mga biktima, magandang indikasyon ito para sa kanilang kaso.
9: This gave them confidence that the prosecution is trial ready and that we can win this case eventually. They are looking forward to the presentation of all these pieces of evidence.
6: Sa ikalawa namang detention review na isinagawa ng Trial Chamber 3, iniutos ang pananatili ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague dahil na rin sa nalalapit na paglilitis. Ayon sa desisyon, mataas pa rin ang posibilidad na takasan ng akusado ang kanyang kaso o hadlangan ang proseso. Tumaas din umano ang abilidad ng akusado o ng kanyang kampo na pigilan ang mga testigo dahil hawak na ng depensa ang listahan ng mga pangalan at inaasahang testimonya ng mga ito. Sinabi rin ng Trial Chamber 3 na walang nakitang malaking pagbabago sa lagay ng kalusugan ng dating Pangulo na mangangailangan din ng pagbabago sa kanyang detensyon. Ito'y kahit patuloy na iginigit ng depensa na may significant memory impairment na umano ang dating Pangulo. Hinihiling ng kampo ni Duterte na magkaroon pa ng ancillary examination o dagdag na pagsusuri sa kanya kahit nagkaroon na ng medical evaluation ang kinuhang panel of experts ng korte. Dito rin magbabatay ang trial chamber sa magiging desisyon nito para sa fitness to stand trial o kakayanang dumalo ni Duterte sa paglilitis sa Nobyembre. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
8: Nanghingi umano ng donasyon si Senador Rodante Marculeta mula sa negosyante at kapwa niyang akusadong si Aristotle Viray. Ito ang naging testimonya ng isang opisyal ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa bail hearing ng mambabatas kaugnay ng kanyang plunder case. Sa pagharap ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Mananghaya Henson sa hukuman, sinabi niyang laman ng counter-affidavit ni Viray ang naturang pahayag. Samantala, nakasaad naman sa kontrasalaysay ng isa pang akusado na si Joseph Espiritu na ibinigay niya ang donasyon kay Marculeta bilang pagpapamalas ng kanilang pagkakaibigan. Hindi naman nabanggit ni Espiritu kung gaano na sila katagal na magkaibigan ng mambabatas. Ayon pa kay Attorney Mananghaya Henson, masyadong malaki ang halaga ng donasyon ni Espiritu sa nooy partyless representative na si Marculeta. Giniit din ni Attorney Maranghaya Henson na nagkaroon ng sabwatan ang mga akusado para itago ang totoong pakay ng mga donasyon. Anya, hinabol na lang ang pagbabayad sa donor's tax at pagpapanotaryo ng deed of donation ilang buwan ang lumipas matapos matanggap ang donasyon. Empleyado rin umano ni Marcoleta ang nag-asikaso nito. Kinwestiyon naman ng kampo ni Marcoleta kung may pruweba bang nadihado ang gobyerno sa naturang mga donasyon. Pero paliwanag ni Attorney Maranghaya Henson, illegal ang pagtanggap ni Marcoleta sa naturang pera dahil nakaupo siya noon bilang kongresista.
6: Sunod-sunod ang pagbida ng Pinoy actors at mga pelikulang Pilipino sa international film festivals. Samantala, masaya si James Reid sa mainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanilang primetime series ni Catherine Bernardo na Someone Someday. Pero sa estado ng buhay ni James ngayon, may isang pangarap pa siya na gustong matupad someday. Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
11: Let the sparks fly!
12: Let the sparks fly! Ito pa rin ang sigaw ng campers sa pagbubukas ng bagong season ng Sparks Camp na mapapanood na ngayon exclusive sa iWant. Love wins kaya ang ending para sa 10 bagong campers na sasabak sa makulay na dating experience sa camp sa harap ng ilang challenges. Samantala, kilig naman ang nararamdaman ni James Reid sa mainit na pagtanggap ng viewers sa kanyang comeback series na Someone Someday kasama si Catherine Bernardo at Maka Salvador. Sa kabila ng mga foreign shows, consistent na top TV shows sa Netflix Philippines ang kanilang serye.
13: Yeah, I just want to say thank you also to Kath for accepting the project, and medyo shock din kami at the reception of the audience and the fans. They say they can really see the chemistry, but I think for me and Kath it was something that we didn't try too hard to create. We tried to keep it as natural as possible.
12: Sunod-sunod ang trabaho ni James ngayon, kabilang na ang pagiging cover star ng isang lifestyle magazine. At dito ay binahagi niya ang excitement sa pagkakaroon ng anak na ginawan pa niya ng kanta. Dream come true at karangalan naman para kina Enchong D, Lotlot De Leon, Lovie Poe at iba pang Pinoy creatives at talents na rumampa sa red carpet ng iba't ibang international film festivals, bit-bit ang kani-kanilang mga pelikula. Sa Toronto International Film Festival o TIFF sa Canada, present si Enchong para ibida ang kanyang pelikulang The Remotes sa The Lightbox Theater. Si Lotlot kasama ang direktor na si Lau Fajardo, co-stars na sina Nico Antonio at Ina Feleo, at producer na si Attorney Joji Alonso. Buong pinagmalaki ang kanilang pelikulang Silent Nights. Bumuhos na ang review sa pelikula na tumalakay sa isang taong testigo sa isang extrajudicial killing at ang kanyang pagpapalabas ng katotohanan. Si Lovie Poe naman sa 83rd Venice International Film Festival rumampa kasama ang direktor na si Love Diaz para sa kanilang pelikulang Makikiraan Po na may international title na Let Us Through, Dear Ancestors. Executive producer ng pelikulang ito si Lovie, nanalo ang kanilang obra ng Brian Award o Premio Brian. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, immigration officer arestado sa muna'y pagpapalusot sa mga magtatrabaho abroad kahit kulang ang dokumento. At tampok ang Malacandyland na tema sa Pasko. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TZMM Numero uno sa aksyon!
15: Oras, 30 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tayo!

0: ZMM numero 1 sa aksyon.
1: Oras 31 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Telerad.

alap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo?

0: Vázquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes a las 5:30 ng hapon. Exclusivo sa DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Arestado po ang isang Bureau of Immigration Officer sa NAIA Terminal 1 na sangkot umano sa illegal recruitment at human trafficking scheme. Kasabwat umano ang suspect sa pagpapalusot ng mga aplikanteng gustong magtrabaho sa ibang bansa kahit kulang ang kanilang mga dokumento. Nagpapatrol, Gian Ambrosio. Payapang sumama sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang opisyal na ito ng Bureau of Immigration. Nang aresto yun sa NAIA Terminal 1. Ayon sa NBI, sangkot ba ng suspect sa isang illegal recruitment at human trafficking scheme?
2: Yung immigration officer, siya yung tinatawag na gunner.
1: Okay.
2: So sa kanya dadaan yan, pero mayroon din nagbibrief, ibibrief yung mga supposed to be dadali na nga for human trafficking. Then yung nagbubuk ng mga flight. Tapos merong na recruiter. Ang recruitment nito either sa Facebook, social media, or personal.
1: Ayon sa isang nagreklamong biktima, nirecruit siya online ng isang individual para maging customer service representative sa Thailand. At tatanggap muna ng sahod na 50,000 pesos kada buwan. Pero nang sinabi niyang gusto niyang umatras, sinisingil lang muna siya ng 20,000 pesos ng recruiter para sa processing fees. Pinagbabantaan pa muna siya, kaya humingi na siya ng tulong sa NBI. Sinabihan naman siya ng NBI na kunwari ay ituloy ang aplikasyon para mahuli ang immigration officer na kasabot umano na nag-recruit sa kanya. Ito'y dahil ang instruction muna ng recruiter sa kanya ay pumila sa isang particular na immigration counter. At padadaanin na siya ng immigration officer doon na una nang natimbre ng kakontsabang recruiter kung sino ang palulusutin. Nang akmang palalagpasin na ng suspect ang biktima, doon na siya inaresto ng NBI.
2: May map kung saan dadaan, anong immigration counter papasok. Pagdating doon, wala nang usap. Ang instruction, makipagtitigan lang, pinalusot na siya. Doon na natin nahuli itong immigration officer.
1: Matapos maaresto, nakita sa telepono ng muna yung kasabot na immigration officer ang mga detalye at larawan ng iba pang aplikante na dadaan sa kanya.
2: Ito, yung immigration officer, in a day, kumikita ng 500,000. That's for the immigration officer lang.
1: Kakasuhan ng immigration officer ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inire-recommenda rin ang pag-aayos ng kaso laban sa sinasabing apat pang illegal recruiter. Nakipag-ugnay ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang posibleng iba pang kasabwat ng inarestong opisyal. Gian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Dalawang miyembro ng prosekusyon ang pinagpapaliwanag ng Senate Impeachment Court dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule na nagbabawal na talakayin sa publiko ang merito ng kasong impeachment. Samantala, ninanamnam na ng ilang senator judges ang mga natutunan nila mula sa mga tinaguriang friends of the court tungkol sa issue na kinakailangang boto para makonvict si Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol, RG Cruz.
4: Matapos marinig ang mga payo ng mga dating mahistrado ng Korte Suprema sa Senate Impeachment Court, naniniwala si Senator JV Ejercito na mas mainam na personal na lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na huhusga sa kanya.
5: Marami ako natutunan kasi sabi nga ni Chief Justice, former Chief Justice Panganiban, hindi naman to review court it's a trial court, no? Importante doon yung demeanor, no? Importante rin yung marinig mo yung facts.
4: At kung dati iginigit niya ang paglahok sa paglilitis, ngayon wala nang balak si Senador Dante Marcoleta na humirit na payagan siya makaboto sa issue ng voting threshold na sa tingin niya ay nakapako na sa saligang batas at hindi na dapat baguhin. Noong Hulyo, isinulong niyang payagan sila ni Senador Jingo Estrada na sumali sa paglilitis kahit nasa piitan. Pero hindi naman natalakay ang kanyang manifestation.
6: Kung hindi na late take up yun, bakit pa ako magpag-participate doon? They have not even debated the merits of my manifestation.
4: Tingin naman ang tagapagsalita ng impeachment court, maaaring humantong sa Korte Suprema ang isyong ito dahil maraming salungat na opinyon.
7: There are arguments who says that it's the responsibility of the lawyers to ask for the such a request or for law from the Sandigan Bayan to file the necessary motions, and even if it is denied within the Sandigan Bayan, then they should go up to the Supreme Court. However, there are of course other senator judges who say that it has to be the Senate as an institution.
4: Samantala, tinawag ni Senator Panfilo Lacson na unforgettable experience ang karanasang matuto mula sa mga dating mahistrado ng Korte Suprema. Aminado naman si Senator Vicente Soro III na nagulat siya sa naging payo ni dating Chief Justice Hilario Davide na taliwas sa mga naunang napaulat sa pahayagan. Sa kanyang legal memorandum ni Lino ni Davide, ang dating nasabi sa media na 16 ang dapat na bumoto para sa conviction dahil anya 23 senador ang nakaupo noong panahong yun. Paliwanag ngayon ni Davide, dapat nakabase ang kinakailangan boto sa bilang ng mga senador na walang balakid sa paglahok sa paglilitis. Para naman sa isa pang dating mahistrado ng Korte Suprema, hindi pwedeng ipatupad ang saligang batas na parabang nabaliwala ito.
8: Hindi pwede at all times dahil you require a 16 when there are only 15 members now. You cannot interpret the Constitution to negate the provision.
9: Opo.
8: You have to interpret it to give life to the provision.
4: Ipinauubayan naman ng Palacio sa Senado ang pagpasya sa issue.
10: Ang Palacio ay hindi po manghihimasok kung ano man po ang sasabihin o magiging desisyon. Kahit ano po ang kanilang maging opinion dyan, yan po ang kanilang magiging pagpapasya. Nasa kanilang responsibilidad yan. Wala po sa administrasyon.
4: Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, tatalakayin nila ang issue. Samantala, kinumpirma ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na sila ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang inisyuhan ng show cause order dahil sa posibleng paglabag sa patakaran sa sub judice rule na nagbabawal pag-usapan ng merito ng kaso sa labas ng korte. Katwiran ni Ridon, hindi naman nila iniimpluwensyahan ang paglilitis.
11: Yung punggampani namin should be seen in the entirety of the context of explaining to the public the goings on of the trial. Kahit kailan, hindi po namin hinihikayat na ma-prejudge. Ito po nga proseso po na ito.
4: Panawagan ng prosecution, dapat silipin din ang korte ang ilang pahayag ng bise dahil may mga sinabi o manusyang posibleng labag sa mga patakaran at pwedeng maituring na pag-atake sa impeachment court. RG Cruz, ABS-CBN News.
12: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ang isa pang co-accused ni dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldi Co. sa kasong plunder. Kasunod ito ng pagpapatupad ng BI ng Hold Departure Order o HDO na inilabas ng Sandigan Bayan laban kina Romualdez, Co. at 2 kapwa-akusado. Sabi ng ahensya, tulad ni Zaldi Co., nakalabas na ng bansa ang pribadong individual ang dating staff ni Romualdez na si Jocelyn Sirenio bago pa ma-issue ang HDO. Sa impormasyon ng BI, nananatili sa Pilipinas ang isa pa akusado, ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara. Nitong Miyerkules, binasa ng sakdal si Romualdez na kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City.
13: Naghahanap ka ba ng Christmas vibes? Inilunsad na ang 12 weeks of iconic Christmas sa isang kilalang mall sa Pasay City. Kasabay nito, inihanda ang iba't ibang aktibidad para maghatid ng maagang diwa ng Pasko sa buong pamilya. Nagpapatrol, Rod Macenas.
14: Umarangkada na ang 12 weeks of iconic Christmas ng isang mall sa Pasay City noong September 15. Sa Piling Mall sa Luzon at Visayas hanggang sa Mindanao, iconic Christmas celebrations ang dapat abangan. Gaya ng Magical Night of Lights, Magical Drone Show, Grand Magical Christmas Parade at Meet and Greet kay Santa Claus.
15: Christmas starts early in the Philippines. What we wanted to do was something different this year. Starting the first week of October, every week for 12 weeks, we are going to have iconic launches across selected malls nationwide, as far up as Baguio and far down as Lanang Davao.
14: Kasama ang Philippine Philharmonic Orchestra, unang ipinarinig ni singer-songwriter Angela Ken ang Christmas jingle na Celebrate Christmas na isinulat at unang kinanta ni Jose Marichan. Napawaw naman ang crowd sa Christmas Park o Augmented Reality Activation kung saan pwedeng ma-experience ang Christmas moments gamit ang smartphone. Rod Macenas, ABS-CBN News.
12: Pinay Daily Star Alex Ayala bumisita sa kanyang alma mater sa Makati City. Candyland 5 tampok ngayong Kapaskuhan sa Cavite. Yan na rin pa pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: DTZMM numero 1 sa aksyon.
16: Ang oras, 7:45.
17: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa D

0: David Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ang oras sa buong Pilipinas, 7:47.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: kang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: All. Bilang pakikiisa sa pagsusulo ng kahalagahan nito, nakiisa ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa isinagawang newborn screening program ng DOH Calabarzon sa Calamba City, Laguna. Nagsagawa rin ng blood donation drive katuwang ang DOH Mimaropa sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa pagdiriwang ng 30th anibersaryo ng newborn screening sa bansa, isang proyektong newborn screening test ang ikinasa ng DOH Calabarzon sa Calamba City, Laguna. Isang pamilya ni Carlo sa maagang pumunta para ipatest ang kanyang bagong silang na anak.
1: Sa screening naman, kailangan lang na may test para may findings na sakit, is maagapan ka agad para sa kaligtasan din ng bata.
0: Isa rin sa mga naging benepisyaryo ng programang ito ang 29 anyos na si Janelle na nagpositibo sa congenital hyperthyroidism.
2: Dahil sa maagang diagnosis, nabigyan po ako ng proper treatment at na-monitor ng maigi ang sakit ko. Actually, mapalad po ako na hindi pang habang buhay yung medication ko po.
3: Kailangan natin maabot kasi bawat sulok ng Pilipinas. So, ang challenge talaga yung mga isolated areas. Malaki ang parang benefit ng mga pasyenteng na screen ng maaga para sila ay mamuhay na normal.
0: Samantala, para matugunan ang pangangailangan sa agarang supply ng dugo, isang blood donation drive naman ang isinagawa ng DOH Mimaropa sa Puerto Princesa, Palawan. Layon po ng proyekto na matulungan ang mga kapamilya nating nangangailangan ng dugo.
4: Mas maganda kung regular tayo nag-conduct na ganito activity to ensure na yung lahat ng tao dito na nangangailangan ng dugo, may dugong available anytime.
5: Mas mabilis na ngayon na maibigay sa pasyente yung nangangailangan ng dugo, lalo na sa ospital ng Palawan na being a government na hospital, ang dami natin pasyente.
0: Patuloy na nagiging daan ang bawat dugong iniaalay sa pagliligtas ng maraming buhay. Maraming salamat, kapamilya. Kita si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang alma mater na Koleyo San Agustin sa Makati nitong Miyerkules. Sandali siyang nag-practice sa court na dati niyang pinaglalaruan hanggang sa mahubog ang kanyang hilig sa sport. Kabilang sa mga school official na sumalubong kay Ayala si Vice Rector Father Julian Mazana na isa sa mga pinakamalaking supporter niya mula pa noong bata pa lang siyang manlalaro ng tennis. Ayon sa CSA, ipinagmamalaki nito ang tagumpay na naabot ni Ayala. Nakatakdang maglaro si Ayala sa Singapore Open sa susunod na linggo bago sumabak sa Asian Games sa Japan.
6: Mistulang Candyland ang inspirasyon sa dekorasyong Pamasko sa isang tahanan sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Puno ng candy, ice cream, donuts, cupcakes at mini gift box na gawa sa styrofoam ang disenyo ng Christmas Village na ginawa ni Bayan Patroller David Mercado. Kasama ang kanyang partner, lalo pa itong nagminging dahil sa Christmas lights at mini train set na umiikot sa Christmas tree. Tuntua si Ate B. Kwento pa ni David, bata pa lang siya. Ang problema ay mahilig na siya sa arts and crafts. Nagtatatalon si Ate B. Noon pa man po ay pangarap na niyo magkaroon ng mga gandang palamuti sa Pasko. Pero limitado lang din ang nagagawa dahil gipit sa budget. Ngayong may katuwang na siya sa buhay at nagmamayari ng matagumpay na import business, mas malaya na siyang lumika. Hindi lang ng isang marangyang Christmas tree, kung hindi ang sarili nilang o sarili niyang Christmas Village. Yan ang saang psychology ganun daw pag na-deprive ka nung kabataan mo at medyo nakakaangat ka na sa buhay, babawi ka.
7: Sa dekorasyon.
6: Hindi, kahit saan bagay. Halimbawa, dati ang sapatos mo isa lang. Butas-butas. Pag yumaman ka raw, ang magiging hilig mo sapatos.
7: Pero
8: bumabawi ka.
7: So, pag naging first lady si Bernadette?
8: Hindi. Ano connect mo?
2: Madami kasing shoes.
8: Ah, hindi. Example lang yun. Ibig sabihin, pag na-deprive ka, siya na-deprive siya nung bata siya, wini-wish na lang na magkaganon. O ngayon na yumaman na siya. Diba? Yumaman na ba siya? O yumaman na siya. O,
7: ngayon, nagtataka si Kuya Alvin, bakit daw talon ng talon si Ate V? Hindi pa naman New Year, pero talon ng talon. Pagkita nyo nga, pag nag-wide, bakit?
2: Pag nag-countdown, mamaya pag-countdown, malalaman nila. Mamaya, lalabas.
7: Mamaya, abutin ni Ate V. At saka ako, may itutulak naman ako.
2: Sige.
8: Akala ko kung ano, hindi nila kita.
2: Lalabas yan.
7: Mamaya, pag tayo ay nag-bye-bye, makikita nyo kung ano ang tinatalon ni Ate V. At yan ang mga balitang binantaya namin para sa inyo.
2: Na-deprive.
7: Hindi tuloy ang pagpapatrol. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Oh. Ako po si Tony Velasquez.
2: 99 days na lang.
8: Ayan.
2: Pasko na.
8: Mabutin mo. Ay, grabe. Ito. Kunti pa. Hindi mo nakabot na TV.
2: Tony, tulak mo.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
10: Kabay! Kabay!
11: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!

0: Kalasan sa Domingo. Domingo Disco Live. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Prake.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man.

0: Good morning now sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Hi, hello sa mga ka-vibes karon, mayong hapon, adlaw karon nga, hoybis mga ka-vibes, ingon anak, kapaspas ang pagdagas sa oras, ingon anak, kapaspas ang pagdagas panahon mga ka-vibes. Onya, kumusta man ang inyohang adlaw karon nga hoybis? Kumusta man mo sa adlaw nga hoybis mga ka-vibes? Diin, ari na mo din eh, no? Standby na mo dali. Pagkos ganin yung mga radio, ikuan na itunong na sa radio, mga ka-vibes. Kay aron, mag-uban-uban na ta sa itong programang request na 3-1. Diin, sukad ta sa launa, sa kahaponon, hangtod sa alas 4. O niya, garong hapon na, o garong adlawa, mga ka-vibes, medyo mainit-init o jutay, no? O, medyo landong-landong, medyo init-init, mga ka-vibes. Apa, ano na? Sa itong mga ka-vibes, garon, kumusta man ang inyohang adlaw nga hoybis? Oga pizza 17 na. Pasagi mga ka-vibes, takwahaw lang, hapit tapon mapupos, lapas na tas katunga sa kalendaryo mga ka-vibes sa bulan sa Septyembre. Anya, DJ Rico Mambo, hindi na po magkauban. Dahil na po si Miss Eva o si DJ Pamela. Ingon man usap si Uncle Boy mga ka-vibes. Sa pansadi pa, maing pagpaminaw sa itong mga taxi drivers garon. Atong kumustahon ang itong mga taxi drivers, mga manong na ito din ha garon. Ingon man usap ang itong mga Grab drivers, sa mga bus drivers, mayong hapon. Ingon man usap sa itong mga ka-vibes, yung mga POG, jeepney drivers na ito karon mayong hapon. O sa tanang mga drivers nga nagmaniho karon sila mga sakyanan. Again, ina tama langan pa kay dinas si Uncle Boy. Og kinsa naman pugang kaagi sa gugma? Kinsa naman pugang kaagi sa kinabuhi atong hatagan og pagtagad ining atong nga programa mga ka-vibes. Uncle Boy, paso.
1: Okay, mayong hapon sa atong mga ka-vibes karon. Mostamos mga ka-vibes sa soundtrack. Mao na ni. Onya, di ana po ang inyong mga sulugoon sa kahanginan. Inyong mga alagad sa kahanginan. Di ana po ang inyong lingkod. Nang lingkod yun, kaya wa man nagbaro. Uncle Boy, maga manghinaot na sabi. Mana mo karon sa maayong akapis kay kalagsik pang lawas. Manghinaot usab ta nga sa adlaw mga ka-vibes nga hoybis. Mamahimong malambuon og malampuson alang kanatong tanan, diba? Di anaman si Miss Eva og si DJ Pamela. Welcome on sa nato, Miss Eva, DJ Pamela. Okay, pasok.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, oh, mga ka-vibes. Hi, DJ Rico Mambo. Uncle Boy, DJ Pamela.
3: Hoy na, maayong hapon, Miss Eva. Sa tanan ng mga ka-vibes, karon. Di ansa, di ni mga dalaging ding. Di si Pamela.
2: Og Inday Eva Selfie.
3: Yan! Ano lang? Pero ka po na mga ka-vibes na paila naman ninyo. Kaila naman mo, no na lang. Apan sa dili pa, ang ato sa ang numero nga pwedeng i-text sa mga ganahan nga mo tuba, ganahan nga mo hatag sila ang advice. Sa ato ang sinder karong hapon na, ang numero is 09-954-720802.
0: Okay, niya, karong hapon na, Miss Iba, DJ Pamela, kinsa man ang ato ang karong hatagan o pagtagad. Ining ato nga programang request na 3-1. Kinsa man sinder na to karong hapon na, Miss Iba?
2: Kuay, maungin. Sa kalalaki.
3: Ay, lalaki na po ni Miss Eva. Kisa may nga na ni Miss Eva.
2: Lalaki ba ito gahapon? Murag, babae na
3: siya. Ba ito? Chikuan, din-din.
2: Ay, si din-din.
3: 32 anyos. Tagal, lady. Ano ba si din-din, Miss Eva?
2: Ay, naproblema ni siya sa iyahang kababata. Nga karon, iyahan ang hinigugma.
3: Ah, murag ka nang kuan sila. Silingan, sila nagbuag-dako niya karon.
2: Pero, nagkabuwag ni sila, DJ Pamela, sa katong kababata pa sila. Dito okay. Ni Puyo sa Manila.
3: Ay, ni Bali, hindi ni siya.
2: Oo, onya, last year ko, no, ni Bali.
3: Ni Bali lang, aning aging tuig lang.
2: Last year.
3: Karon, pagbalik, gikang Manila, nakuhaan po sila, murag nagka...
2: Nagkahiusa na po yung pagbalik.
3: Nagkagusto kayo sila, Miss
2: Emma. Apan, naano siya yung lain nga na-discoveryhan.
3: Na,
2: ha? Apa,
3: napatakdan sa Manila.
2: Pero, bisan pa man ko, no, sa dakong kaos saban sa iyahang kababata nga hinigugma na niya. Sa iyang kababata, namuyap gihapon siya.
3: Nanhalang mo na. Gugma mag-yoy. Anong pinang-love daw. So, may na. Amo na itong hatagan ng pagtagad karong taon-taon, Miss Eva. Nga naon sa pagkaon sa ang kaning si Dindin, 32 anyos nga taga-Leyte. nakahuna-huna man siya sa pag-share iniya ha karong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabibes, no? Ingon na ana lang sige niya. Muna sa to ang kabibes karon na minaw ang numero nga pwedeng i-text ha, i-text na lang niyo din ha ang atong tigmo mao na to siya. Ako sa imong atubangan 24 oras pero kung pangitaon ko nimo dili ko nimo makit-an. Unsa man kanin si Eva?
2: Oo, maka-offer na. Wa naglibog pud ko ana.
3: Kana.
0: Again, amo na ha sa to mga kabibes karon ang istorya mao to si Dindin nga 32 anyos tagaliti din siya mga kabibes, usa ka lalaki nga na problema karon sa iyang nadiskubrihan iniiyahang kababata nga diin nilarga din ngadto sa uluhan dito sa Manila nilarga o niya pagbalik din hini aning agilang tuig nanguyab siya pagbalik o gidawat ay hanggugma. Ano mangkaha nga na problema mangkaroon siya unsa mangkahay iyang nadiskubrihan kung palagi ko nung video pamilag ipatakdan ba dito sa Manila o nanhala mo na iniuha karon nga at nang mao na inyuhang atangan sa itong programa ng Request 931 karong taon-taon mas iba. Pagkos ganyan mga radio i-on din ha, pagkos ganyan na pag-ayo aron nga kamo makakuha sa istorya o makahatag mo sa inyong mga bulawanong panghuna-huna advice kung unsay angay nga buhaton ining atong sender nga si Dindin nga usaka 32 anyos. Ito pagbalik mga kabayos ang hatagan itong pagtagad ang kaagis kong magkinabuhi ining atong sender nga si Dindin usaka 32 anyos nga tagal liti. Okay na mo din namin sa iba, Uncle Boy.
3: Wala na nalang. Kung sino mga radio mga kabayos, Uncle Boy.
0: Okay, karong taon-taon, balik ka mga kabayos, DJ Kamambo. Okay, apan sa dilip pata, maminaw sa itang mga manindot niya mga sunata mga kabayos. So, ino, nindot kay paminaw, labi na karon nga medyo ang timpla sa adlaw ba. Init-init o gamay, landong-landong o gamay mga kabayos. O niya, unsa may iniuhang makuanan ni mga tukara kaniadto? Unsa may mahinumdumanin ni mga kabayos, ini mga background? No, nidota paminaw no yung mga kabayan. So paminaw ha, ato'y balik ha, no, no. Agamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, ug Mindanao. 93.1 FMR, mga kabayabs, mauna ni.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
5: 93.1. Maana ni
6: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
7: Request 931.

Now sa itong paborito radio sa Cebu, Kabisay Adug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayos. Again, sa mga kabayos, ganoon na minaw, hello, maying hapon. Mag-usap at love, karoon nga, huwibis, mga kabayos, ug pizza 17. O niya, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan ug pagtagad. Ining atong nga programang request na 3-1, mga kabayos, diin. Sukad na sa launa, hangtod na sa alas 4 sa kahaponon. Sukad usab da sa adlaw nga Lunes, hangtod usab da sa adlaw nga Biyernes, mga kabayos. O niya, sa mga nagtubag karon, na yung nagtubag din sa tuatig mo, mga kabayos, ha? Tanaw na to, hindi kong sa ipong nila. Kangit-ngit or grabing tubag, ana. Kangit-ngit kuno da yung tubag. Muna nga to ang tigmo sa adlaw nga huwibis, mga kabayos, diin. Adunay duha kagatos ka pesos nga pahalipay ini. Na ako sa imong atubangan 24 oras, pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makitaan. Unsa mangko. Mala siya nga to agaron nga tigmo, mga kabayos. Duha kagatos ka pesos ang pahalipay og naminaw sa mga radio. Text mo diri sa inyohang tubag sa itong numero nga 09954720802. O niya, sa mga nagtanaw garan sa ito ang EP page, pwede mo nga mo comment din, ha, sa itubag, mga kabayab, sa ubos sa ito ang live. 200 kapisos ang pahalipay sa maong atigmo, ha. Diin na ako sa imong atubangan 24 oras, pero kung imo kong pangitaon, di ko nimo makitaan. Unsa man ko. Nanhala. Oh, tubagan ninyo, mga kabayab, unsa man kay tubag ini. Nga diin ato pamaning aging simana, hantod garan, wapa may nakasakto yun sa answer. Analisaran ninyo pag-ayaw din, ha, mga kabayabs. Apan, sa dili pa, ato sa ning hatagan o pagtagad ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ning atong sender karong hapon, ha, nga maugining si Dindin. O sa kalalaki nga 32 anyos nga tagaliti, mga kabayabs. O kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga din siya nagkaunahon na sa pagpabuhagay, sa pag-share siya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, atong hatagan og pagtagad. Ang naminaw sa itong mga radio karon, live ta sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu, on-air punta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabayabs. Okay, di na tamaglangan-langan pa, o mauna ni, ang istorya sa itong sender nga si Dindin, o sa kataga, o sa tagaliti, o 32 anyos ang pangidaron, mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong hapon, mga DJ. Lain paminaon tingali, o lain paminaon ang akong kaagi sa gugma. Umingon ko nga weirdo kaayo, mga kabayabs. Diin ang akong problema sa gugma. Apan, mupadangat lang yun ko. Dining inyong programang request na 3-1 kay dugay na magigong tigpaminawan sa inyohang programa. Labi na ni mo DJ Rico Mambo, Inday Eva, Uncle Boy og DJ Pamela. Mga kabayabs, itago lang ko sa alias nga Dindin, 32 anyos og tagaliti. Love, kaayo na ko ang akong amiga. O, love, kaayo na ko ang akong higala, mga kabayabs. Nga taguon lang nato sa pangalan nga Mikay. Kini si Mikay, ako ning kababata og close kaayo mi, mga kabayabs. Sukad pa gani adto sa gagbay pa mi. Pero nibalhin sila og puyo ngadto sa Manila. Sumaoto nga nagkabuwag ang amuang dalan. Kay dugay man pud sila nga niuli dinhi sa Pilipinas sa dinhi sa Leyte. Karon nga nauli na siya dire sa Leyte, mga kabayabs, natong agi lang tuig. Lahi nagkaayos siya. Itandi sa kaniadto og grabe nagyud kadako sa kaiyahang kausaban. Diin, usa na siya ka-drug dependent, mga kabayabs. Bisa na siya sa 30 anyos. Close lang yun gihapon mi. O suod yun gihapon mi, mga kabayabs. O bisan sa iyahang nga sitwasyon, nga mura og nakadaan niya gikan sa Manila ba? Gikan sa Uluhan. Nanguyab yun gihapon ko niya, mga kabayabs. Kaysa pamasin, nga mausab siya. O mauto nga iyahang kong gikatawan. Gikatawan ko niya kay lagi ko no, lain kaayo paminaon, kay kababata ko no mi. Pero nakita niya nga seryos ko, og tinud-anay ang akong feelings nga dunia. Mauto nga iyahang kong gisugot, mga kabayabs.
Sayon rakaayo sa babae na addict sa drugs ang pagpakighilawas mga kabibes. But di ako ang nakauna niya. Apan, master kayo siya sa kama. Na-feel na ko nga mura og na-addict sab ko niya. Nasyak siya kay mo propose unta ko niya o kasal. Pero nibalibad siya. Kay di ko na siya angay nga sirisuhon. Tungod sa iyahang sitwasyon karon, gusto na siya nga makigbuwag na ko mga kabibes. Kay di ko na siya angay na ko. Karon, giputol niya ang amuang komunikasyon. Og lihay nagkaayos siya diri nako mga kabibes. Wala siya nipakita og mauni ang ako akarong problema. Ipadayon pa ba nako ang amuang relasyon? Mingaw na kayo ko niya mga kabibes, mga DJ. Pero maulagi, gusto naman siya nga magbuwag mi. Maulian pa ba kaha siya sa iyahang pagka-addict? Daghang salamat mga DJ, mga kabibes. Palihog tambagi ko. Og manghinaot usab ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Aga kong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: saway-saway na ako. Ingon ka, friends forever ta. Unya. Ay, ikaw man gani, siga man gani kag mata, pero friend gihapon ti ka.
1: Bitami kayo. Migat ay, migat ay.
0: Oh, maonjod. Ugi ko ni mo migahon, sambagon ta ka.
1: Meron pag nakugumong gamay mo yan.
0: Dako pa man ko ni mo din. Ikaw gani putot kaayo ka, oh.
1: Ikaw, taas ka.
0: Oh, taas ko.
1: Taasuwang.
0: Oh, hindi man good. Ay, sige ka pangaway na ako. Mingawon jud ka na ako na.
1: Ano man? Nakalaman ka sa niyo,
0: hindi man. Kay inigaog, ma. Mular ka naman mi sa Manila.
1: Ala. Magkonsa mga to, may guys?
0: Adto naman ni Puyo, ingon ako mama o papa.
1: Daghan ko kayo ng truck, ato may guys.
0: Uy, daghan dyan.
1: Indot sakyan na.
0: Unya, sakay sa ni ka ng puthaw na mo, lutaw sa dagat din.
1: Lakyawan ako,
0: yawan ako. Sakay mi ana din. Wala pa ba ya ko kasakay ana ka ng barko-barko ba?
1: Lala, pahala ka niya eh. Pahala ka niya eh. Mahogas barko eh.
0: No, ayaw lang din. Di kami ngawon na ko din.
1: Hindi oy. Nanagat. Pahala ka niya oy.
0: Bahala po ka oy.
2: Mga kabibes, mga DJ. Ilarga gyud si Mikay. Natugid sa Manila, kuyog sa iyahang ginikanan, mga kabayabs. Kinibalihin man silag puyo dito. Og, mauto mga kabayabs nga, wala may magkita. Sukat sa gamay pa may, hangtod nga, naging agilang tuig mga kabayabs. Last year lang, nibalik si Mikay, og iyang pamilya. Dinhi sa Amoa, dinhi sa Liti mga kabayabs. Og dito, nagkita na sa may pag-usab. Og, nigwapa siya mga kabayabs. Gawas nga nigwapa siya, Mura ba og lahi gyud kaayo og gikan kas Manila mga kabayabs. Kay lahi na man gyud kaayo, dako na kay kausaban siya mga kabayabs. Daghan na kayo dato og mao ni mga panghitabo mga kabayabs.
3: Hi Dan.
2: Mikay?
3: Yes.
2: Ikaw ni, this is you.
3: Kilala mo pa ba ako, Dan?
2: Oy. Tagalog ka na pala. Iba talaga pag galing sa Manila eh.
3: Siyempre, matagalin kasi kami doon, di ba?
2: Bitaw.
3: Magtagalog ka muna kasi hindi na ako nakakaintindi ng Bisaya.
2: Mao ba? Tinood ka? Hindi ka na makasabot ng Bisaya? Bisag kunti lang.
3: Ano sabot?
2: Makaintindi ba? Intindi?
3: Oo, hindi na nga.
2: Pagkabangagod ninyo, no? Taga Manila, no? Kami lagi, nami din sa Leyte, din sa probinsya. Kasabot lagi, may Tagalog lagi. Kayo, hindi kayo magkasabot ng... Ikaw, hindi ka makaintindi ng, ano, magbisaya.
3: Uy, din.
2: Gani, gikan pa ka din sa atuwa, mayam kang bisaya.
3: Iba kasi noon, kasi bata pa ako eh. O, ngayon, lumaki na
2: ganun
3: ako.
2: Ganun ba yan? Yun na. Maano ko ba? Bakit kayo doon sa Manila? Hindi kayo makaintindi ng Tagalog, Bisaya. Pero kami dito, marunong naman kami mag-intindi ng mga Tagalog.
3: Ikaw na lang kasi yung mag-adjust.
2: Hindi ba kayo nag-aral? Wala ba kayong pinag-aral?
3: Nag-aral naman, pero wala kasing mother tongue doon.
2: Ganun ba?
3: Oo.
2: Lupigin mo na mo, bisag saon. Lupigin mo na mo, yun.
3: Tika mo niya, may napansin ako sa'yo.
2: Ano yun?
3: Gumagwapo ka lalo.
2: Siyempre. Siyempre yan. Always naman yan.
3: May shota ka na ba?
2: Shota? Oo, noon. Pero ngayon, wala na.
3: Wala na pala.
2: Kasi, nagkabuwagin ba? Nagkabuwagin.
3: Naghiwalay pala kayo.
2: Nagkabuwagin man ni. Ngayon, wala nang uyabin ba?
3: May yusi ka ba dyan?
2: Anong yusi?
3: Yusi, yung smoke.
2: Buot mo bang ipasabtin nga sigarilyo? Oh, pasabtin sa akin? Sigarilyo ba?
3: Ang lamig kasi.
2: Wala ako niyan, wala ako niyan. Diyan sa kuan.
3: Sa tindahan.
2: Ating kapitbahay ba? Ang tindahanin diyan. Diyan naman yan.
3: Pakibili naman, no? Oh, please.
2: Ika di ay. Kada gamitin mo.
3: Ikaw na lang pumunta doon. Tapos, bilhan mo ako. Dali na, kasi sige, marami sige pa tayong pagchichikahan.
2: Sige, puntahin ko muna doon, ha?
3: Sige.
2: Kuyawa, nagpurma ni nga among silingan, eh. Mikay ba? Noon, ni arang-arang mapod yung naong, gikan sa Manila, siguro, lahi, magandiras probinsya pod, na nipote siya, niya, gawas pa, nga murag ni arang-arang pod kay dako naman, guwapa na ba, murag, nag-idadidara na pod, niya, gawas pa sa akong nabantayan, muro ba, og, muro na manig-adik-adik akong amiga kani adtong, perti ka musmus og naong, karon. Pwerte nagkadaghag tato. Pwerte naghanag mga... Naghanag kayong swat-swat sa lawas. O niya, manigarliyo hay pag yan. Bebe, daray. Dada, ako saan nag-antoon sa nagkobe. Kaya gisugo man ikaw sigarilyo. ito na ang pinabilhin.
3: Ay, salamat ito din. Ang bait mo talaga.
2: Sige, tabakin mo na yan. Tabakin mo.
3: May lighter ka ba?
2: Lighter? Sige, maghulim tayo. Yun na pa. Mm. Yun na pa ba?
3: Para
2: na, namatik din ko ba? Namatik din.
3: Ha?
2: Ang dami mo palang tato. Dami mo pa na, dami naman palang. Ang hirapan ako sa kalisyon dito ba? Pero...
3: Ay, sige na lang din. Ano sige ba, na lang. Magkuan na lang ko. Magbisaya. Gisuwayan na ti ka, uy. Sus, naunsa ba yata?
2: Kabaday ka. Imugi ko gi... Atik-atikin mo pala ako. Atik-atik mo pala ako.
3: Nagkatawa na dyan ko maghuna-huna ni mo din.
2: Ano, hala.
3: Unsa to yung pangutana ni mo? Anong daghan kong tato?
2: Pwede na magkadaghan ni magtato, eh. Kuan na gagay ka niya.
3: Kuan man ko din.
2: Maligaliyo, hay, pag yun.
3: dito sa Tondo ko din, mga tao dito, kasagaran mga ingon-ani. Oo, art raman sa ni, sa, nato ba, art?
2: Tundi din mo, tundi. Kadaan, duwas pa na, murag nagkabantay ko sa mong mata nga. Murabag sigahon kayo sa mata, puhang. Murag sigahon yung mata.
3: Sa biyahe siguro ni din. Sa biyahe ba sa aeroplano? Ako magong giablihan bintana?
2: Giablihan mo dyan. May kay ko ano, may kay pwede rade ablihan. Gani ang... sige, hot din mo na yan. Hot din mo na yan, ano mo.
3: Salamat kaayo ani din, ha? Unya, kuan ba? Paul matago, kwarta di habi.
2: Ano man?
3: Ari
2: gig ka manghuam na ko, no? Nga na, ikaw mo gigikan sa Manila, ikaw mo idagagkwarta.
3: Ay, lahi man dito. Di man ko makakwarta dito, good.
2: Niya?
3: Niya, diri ba, nakay kaila nga, kuan?
2: Saan?
3: Kanang mamaligya?
2: Oo, sa maligya, baboy. Baboy.
3: Kanang kuan, tambal.
2: Tambal?
3: Oh.
2: Ato naman ang tambal sa kuan, lungsod naman na, good, paliton kay... Ang mga tambal, ato lang kaslungsod balitan na kayo, may butika din eh, pero...
3: Jesus, uy, kani si Dindin ba, magpa-kuan-kuan, pagyuado, wala di kakasabot sa ako, ang buot ipasabot.
2: Wala, uy, ang sabi na, ina ba?
3: Kanagong singusinguhon na ra?
2: Singuhon?
3: Oo!
2: Kuan ay, kana ang pawa sa sipon na imuha, singuhon? bitaw eh. Kanang buot siguro ni Musa, ipasabot sa kuan, no? Murag, wagi ko'y kalibutan na namikay. Wagi ko kay mawa na.
3: Maubedi ay.
2: Inosinti yung taong kaining imong amigo kayo. Amigo ko, magapil-apila na kayo.
3: Sige na lang. Mangutana na lang ko sa lain, na basin na sila'y kaila kay... Murag, giminaw na yun ko ato.
2: Mauba?
3: Oo. Sige na, bawal man ako kwarta.
2: Nanahala, sige.
3: Kuan lang, 500 lang.
2: Basta ha, ilisin niya.
3: Ilisan di ka, kuan. Hatagan ako sa akong mama.
2: Sige na kay, muantos ako sa mulis, kus balay.
3: Sige, thank you kayo.
2: Balik kay ha.
3: Sige din, bye.
2: Mga kabibes, mga DJ. Di lang yun di ay kay Tato. Di lang yun di ay kay, di lang yun di ay kay Sigarilyo. Ni apil pagyuday nga kong amigas Mikay. Ni apil pagyuday siya nang gitawag nila ginadili nga kuan ba butang mga kabibes. Og mao to nga nakaingon ko sa kog galingon nga grabe na gyud kadako siya kausaban. Og mao to bisan pa man bisan pa man sa iyahang nilihukan, bisan pa man sa iyahang bisyo, mga kabibes. Aban, mura ba o ganaang, mura ba ni Samot ang ako ang pagtanaw nga to kang Mikay, mga kabibes? Mura ba ni Samot ang akong gugma niya nga to? Ago niya, wadagyo ko magduha-duha. Nanguyab kong Mikay, mga kabibes, kay lagi, ako mampungihuna-una nga basin di ay, mausab ra siya. Ago niya, mao ni mga panghitabo, mga kabibes.
3: Ah, nindot sa feelings, uwe.
2: Anong sa may nagkanindot sa feelings mo diha?
3: Kuhain.
2: Kay?
3: Nisod man ka diri, sayang kayong aso. Hawa sa diha, di. Okay, makuhaling aso, malampot.
2: Di, kuhaan ka na ang pagdaob lang diha. Pagdaob lang diha kay mo. Huwag ka na yung mga aso diha. Kuhaan na, daobe na diha mga, kuhaan na, nilangkay diha. May nagusliti na din ha, aron mas bagaging aso.
3: Oo, nganong naaman ka diri sa amu, ah.
2: Bitaw ni, lagod din kay ba?
3: Ngano man?
2: Bitaw ka na ang ako na lang diretso na lang tika
3: oi. Oi sa mana oi maningil na ka.
2: Dugay pa.
3: Ay mo na ko paninglon.
2: Dili oi.
3: Aw, unsa man di ay?
2: Di ani ko din sa inyo kay
3: unsa man?
2: Gusto na kong isulti nimo ba nga kagusto man ko nimo oi. Kagusto man ko nimo kay?
3: Ha? Nakagusto ka na ako?
2: Iba man kong ikatawan.
3: Nako yon.
2: Oh, uy. Bisa pa ba di ay ikaw gani akong giingnan?
3: Basin nag-joke ka.
2: Wala na, uy. Wala ko mag-joke-joke, uy.
3: Uy, din-din.
2: Yan ay ko diretso sa inyo, ha? Kay basin orin, maunhan ko sa mga, maunhan ko sa silingan, ha?
3: Ayaw, ana, uy. Kaya
2: maurama ko nga daghan at ang atang
3: ni mo. Sus, naunsa man ka. Ayaw, ana, kay lain kayo tanahon. Kababata raman ta. Nga, imo kong panguyaban. Gusto ko ni mong uyabot.
2: Ano ba di ay? Sumay na ang kababata. Ano ba di kababata ta? Dugay naman pugas Manila. Huwag nagkababata ta, dugay man punta nga magkakitanay. Karang pamampun. Sumuna nga, yunah na lang ako akong mga silingan. Ato mga silingan.
3: Sige, kuain, hunahunaon siya na ako haon niya. Balik karong taod-taod.
2: Sige kay ha. Basta kay.
3: Karong taod-taod ha.
2: Nagtinaron ko ni mo. Basing nagtuo kang nagbugal-bugal ko din eh.
3: Oh, lagi. Ako siya na hunahunaon.
2: Sige ha, mabalik ko karong taod-taod ha. Mga kabibes, mga DJ, Pertigyon akong lipaya nga gidawat ni Mikay, ang akong gugma nga dunia, akong gitanya nga love. Mga kabibes, pertigyon na mo nga, pertigyon akong gawas nga nalipay ko. Mauto nga, siyempre, uyab naman mi, ay tabo gyud ang di angay mahitabo. Og dito na ko nakita, dito na ko na feel mga kabibes, dito na ko na bantay, nabatsyagan, grabe ka expert. Grabe ka expert sa kong amiga nga si Mikay. Mag-isgot ang kama. Grabe niya ka expert mga kabibes. Dili man ako mo ay nagkauna niya. Mautong bisan pa man, ako lang yun gayapong gitsang gidawat. Kay lagi, nakagusto man ko niya. Ganahan magig ko niya mga kabibes. Ako niya, mo niya ang sunod nga mga panghitabo mga kabibes. Dugay-dugay na gita. Pila na gin, buwan na gin ang ato ang gugma, Mikay.
3: Maog yun. Mayo gani kay, nakaagwanta ka na ako, no?
2: Oo, eh. Nga nagod taong di, no? Gawas nga kababata ta, kaila ko ni mo. Muna, manghinaot po ko nga, mausab ka sa imuhang bisyo unta. Manghinaot ko nga, undangon na ni mo. Biyaan na ni mo imo mga bisyo ba?
3: Kay... Abi ko mag dawat ko ni mo bisag ingon ani ko. Lain magud kaayo din kay ang ako ang lawas ba magpangita na og ingon ani.
2: Dawat man ako Mikay bang ingon ana naga nga ingon ana imong bisyo apan pwede pa man gyapon ka magbag-o kay tao pwede man gyud ta magbag-o gud no. Pero gawas ba ana ganahan man gud ako nga ikat sa tong pagkauyab. Ganahan ko nga kita na gyud hangtod sa hangtod. Ganahan ko nga magpakasal na ta. Ganahan ako nga magminyo na ta, Mikay.
3: Minyo?
2: 30 anyos na biya ka. Ni ako, 32 na.
3: Dili lang unta ta pwede nga maabot anang mga butanga. Kanang kasal-kasal. Nagkikita ko ni mo diri karon kay na ako'y sulti ni mo din. Importante ka ayo.
2: Unsa man?
3: Pwede ba nga undangon na lang ni nato ang ato ang relasyon kay Dili dyan ako ma... di na ko kaya, mag-guilty ko din nga sa kabuotan ni mo, sa kagwapo ni mo, sa katarong ni mo di rin ako. Unya, ako, tan-awa ragod ko. Usa ko ka bisyoso nga pagkababay. Dili gud ko bagay ni mo din.
2: Unsa?
3: Oo.
2: Buot di mong ipasabot nga magkigbuwag ka na ko?
3: Oo din. Magkigbuwag ko ni mo.
2: Ano ba ang taon? Ano magbuwag?
3: Kanang maulagi na.
2: Magbuwag ba ang taon ta?
3: Dili lagi ta bagay.
2: Oo, magkana
3: bagay
2: bagay.
3: Dili ko bagay ni mo. Dagan pa kang makita nga mga babay nga kanang tarong, kanang bagay kaayo ni mo. Kana, sige na din. Wala tayo ang istoryahan pa. Muad doon ako ha.
2: Oo, sa... Mga kabayams, mga DJ, sukadato nga mag-proposo dako niya nga diin niya sang gidungan nga makibuwag ko no siya nako. Kay lagi, di ko na may bagay, di ko na may angay sa usag-usa tungod kay bisyoso siya. Og dili ko no siya angay diri nako, mga kabayams. Og karon ang akoa karong problema tungod kay iyan ang wala na may komunikasyon. O iyan akong giblock siya ang Facebook, mga kabayams. O gadugay na po siya nga pila na po ka simana. Pila na po ka simana nga wala siya magpatimaw. Wala ko kakita niya, mga kabayabs. O kumbaga murag na wala lang siya galit ba. Wala ganun ko kahibaw o asa siya karon. Nibalik ba siya sa Manila o asa siya? Niadto ba siyang mga barkada, mga kabayabs? O tungod na giini, gimingaw kay ko niya. Gibate ko kamingaw nga itong mikay, mga kabayabs. Kay gusto lang yun ako nga magkakami na yun. Gusto gani ko nga magpakasal nami. Apan, unsao man ako? Unsao man ako, mga kabayabs? Nga nawa raman siya kalit. Gusto lagi niya. Gusto siya nga magbuwag nami, mga kabayabs. Ako karong problema. Maulian pagkaha siya sa iyahang pagka-addict, mga kabayabs. Unsa may angay na kong buhaton ini karon? Magkabalik babagha nga mong gugma? O hangtod sa hangtod na nga di na nako siya makita na pod? Tamagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sino mga bulawan ng panghuna-huna, mga kabayabs. Dinhin na lang taman. Kininong suki ng tigpaminawan, nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Din-din. Gawa na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, Anug, Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, Kabibes sa Soundtrip. Ay, right, sa mga Kabibes, karong naglantaw sa itong FB page. Hi, mayong hapon!
3: Yes, mayong hapon!
2: O niya, sa itong mga Kabibes, karong naminaw sa itong mga radio, mayong hapon usap din yung tanan. O niya, sa mga ganahan, nga muhatag advice, tambag sa tuang sinder nga si Mikay.
3: O, matubag sa tigmo.
2: Matubag sa tigmo. Pwede nga mo tawag sa itong number, pwede mo text, kamo nalay bahala, tawag ba mo, mo text ba mo. Ang itong numero nga pwedeng tawagan, pwedeng i-text, 09 95 472 0802. Again, mao na to ang istorya ni Mikay, mga kabayan.
3: Din-din.
2: Istorya ni Din-din, siya hanggugma. Nga diin, naa siya kababata, lagi may si iba.
3: Mm-hmm.
2: Si Din-din, doon na siya kababata, nga katong si Mikay, nga diin, nagdungan kayo silang dako, di yun nga dako kay pag...
3: kababata.
2: Pagkuan, nilarga man si Mikay dito sa Manila. Nilarga nga to sa kauluhan.
3: O,
2: nining last year lang, aning aging tuig lang, mga kabayan, nibalik si Mikay o yung pamilya nga to sa Leyte.
3: Mm-hmm.
2: Nga diin to anan ni Moyo si Din-din. Mao to nga dako naman sila. Dagko na silang edad ni Padayag o Gugmas Din-din.
3: Mm-mm.
2: O dito na diskubrihan niya Miss Eva nga naadiyay ni Apil de Bisyo-Bisyo. Ni Apil de o ganaang gitawag tag Adoy-Adoy. Ni Apil de o Adoy-Adoy si Mikay, mga kabayabs. O niya garon, bisan pa man, o naasa ni Apil siya Adoy-Adoy, nanguyab yun gihapon ko na siya. Nanguyab gihapon siya, iyag-iapong itaniyag iyang gugma kay huwag mo siya mag-huna-huna kay gusto niya babasin na mausab pa kay ang tao, mausab agad mo sa iba o ganahan mag-usab, no? Mao to nga nanguyab yun siya. Nagpasalamat siya kay gidawat rapo ni Din-din ang iyahang gugma. O niya, nadeskubrihan niya nga walang di lang kuno kay Adoy-Adoy hasta ka-expert po dahil kunos kama. Grabe ka-expert ko ng mga kabayag. Mao to nga, kuan, gusto na siya nga magpagkasal sila doon.
3: Kay na-addict na siya.
2: Na-addict na siya ni Din-din. ani Mikay.
3: Ni Mikay.
2: So, pagtanyag niya nga magpakasal sila, maaman po ipag-ingon ni Mikay nga magbuwag sila. Okay, kung gusto ko ng Mikay nga, di ko na sila angay sa usag-usa, kaya maulagi ko na to iyahang kuan ba? Anas Mikay, di ta angay sa usag-usag din din, kaya ikaw, kuan kay kao, niya ako, ani, ngunani ako ang kahintang sitwasyon. Maapan, wala siya mag-huna-hunaan, kaya lagi gugmaan magyod siya. Nga to kang Mikay Miss Eva. Apan, sa di pa tamo tubag sa tawag, ato sa ning ihatag ang ato ang commercial mga kabayo.
4: Request 931.
5: Request 931.
2: Paligtas programang Request 931 sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu Kabayo sa Soundtrip. Hello, may hapon!
6: Hi,
3: Kavibes, Ben Jack.
2: Kavibes, Randy, mayong hapon.
3: Ay, Randy, di ay.
2: Kumusta man yung kahapon nun?
3: Si Ben Jack lagi.
2: Ben Jack, parehan mong tingog Randy lagi.
6: Ah, di,
2: kahit
6: si Randy,
2: tiga-kwan
6: mo to,
2: tiga
6: dito, Randy,
2: kahit. Mao ba? Sige, ano yan, ang Kavibes, sa Ben Jack, kanaang, unsa may mahatag advice ni mo sa itong sender karong hapon na?
6: Advice nga din, ba? Dili na siya mamukos sa tao nga wala gusto. Kaya ano, katong bayan, isyo sa itong dako. Ika sa Manila, ako, nakatong Manila, nagang kailaya sa Manila.
2: Saan? Kabayab sa...
6: Kanan nga to sa Manila.
2: Kabayab sa Binjak, saan ka sa Manila doon?
6: ano po? Sa Laguna po.
3: Ah, sa Laguna pala.
2: Sa Laguna, sa Laguna, marami bang lakatan doon? Sa Laguna, Kabayabs Binjak, marami bang lakatan doon nga pwedeng masibsib sa ating kalabaw?
6: Wala po, hindi po. Lungso na, no? Lungso na Laguna po, ng maraming pabrika nito po ang pinagawa nito.
3: Kaya pala.
2: Ano mga kasagarang pabrika doon, Kabayabs Binjak? Marami-rami.
6: Sikiria, at saka, ano, mga kanihing... Chocolate.
2: Ano naman ang iyong ginagawa doon? Ikaw ba'y nagtatrabaho? Ikaw ba'y ikaw ba'y
6: Sibo po, branch pala sa Sibo ng dry food po.
3: Dry food?
6: Oo, sa isang bodega.
3: Okay.
2: Ano ka doon sa isang bodega? Ikaw ay taga-bantay ba? O ikaw ba ay taga-kain?
6: Chiker.
2: Ikaw pala ay taga-check ng mga produkto doon?
6: Oo po. Wow. Ako po, mag-i-level sa Dabaw, at sa Mindanao, at sa
3: kaya pala.
2: Ikaw di ay pabalimbalhin lang ng lugar.
3: Salamat.
2: Bye.
3: Okay.
2: Kamu na mila sa itong paborito radio sa Subo, Kabisaya, Anug, Mindanao, 93.1 FMR. O, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 93.1. Okay, sa itong pagbalik mga kabayos, makaoban na ito si Uncle Boyx, DJ Pamela, ining itong programang Request 93.1 sa 93.1 FMR, Cebu. Kabayos sa soundtrip, ang ipangayong awit sa itong ang sender, Miss Eva, ikay mahal pa rin by Rockstar. Balik na karong tataon din hilang sa itong paborito radio, 93.1 FMR. Mga kabayos, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: 93.1. Maana ni.
9: Tambag nga makapag-an sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
10: Simpatiko.
9: Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Kavibes Rico Mambo.
2: Gamona Bilao sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Subo. Kabibes sa soundtrack. Ang dopas pagkatukaroy, buhay, tumbas, pupas, tugan. Alas sa mga kabayans karon, Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela.
3: Yes!
11: Sa mga kabayans, may hapon, sa ledon. Huwag mo, Biyernes naman di, Miss Eva. Tingnan na ka, kuan. O niya, 99 days to go na lang, Pasko na. No, bintay, no, ibi na lang kaid lang, Pasko na.
3: Dali na kaayo.
2: No, dali, dali, ragyo kaayo. Ano sa may advice ni mo, Miss Eva, sa tuang sindel?
3: Okay. Ako ang advice ni Dindin nga dili na lang siya mamugos nga maging minyo ni Mikay.
2: Oo.
3: Kaya sa taliwala sa pagkuan, pagkagumo niya sa ginadiling kuan, butang.
2: Droga.
3: Droga. Kaya kuan, ubus po dang yung pagtanaw siyang kaugalingon.
2: Mauna.
3: Oo. Mauna nga, nakaingon siya nga pangita na laglain nga babae.
2: Okay.
3: Unya, sa imuhas ang pangutana nga na mausab pa ba siya? Siyempre, mausab siya kung ganahan siya nga mag-usab.
2: Mauna, depende na lang na.
3: Depende yun na ang mga taong ingon ana.
2: Mauna, para sa kuha, ay na lang na. Buhagin lang na eh. Ay na lang padayo na na. Kay,
3: unya, kay na-addict man siya sa kuan.
2: Delikado raba na ingon anak, ma inana, kauyab kag-addict na way pamilyang mulang to na na. Kay di man na ka, mahimutang o di ka soy-soy.
3: Bahala na lang o dili guwapa o niya kuan. Basta kay kana sang walay bisyo.
2: Uy na, ay na lang nag-ipadayo ni mong gugmas. Sabi tayo nag-una o nag-biya, bitaw. Di man ka siya, basing na pa siya ka na ang ganahan pa siya bagdoy-bagdoy lang iya ha ba? Basta ganahan lang siya nga inana lang ka na ang way klaro nga kinabuhi lang iya ha. Daghan din na ay pamugos imong kaugalingon anang tao nga kana ang naapay laing gustos kinabuhi nga mura og kana ang chichi
3: pero tan-aw na ko DJ Pamela mura og first time pa sigurong din og guan
2: na bisan bisan pa siguro Miss Eva possibly ha po bilang niya first time pa
3: kaya nga nung na-addict man siya dayo ni guan
2: again nahala apat sa dili pa pagpasalamat talag ta sa toang sinder kay wala tayo oras Miss Eva salamat ta sa toang sinder karong hapuna nga maong kinags din din salamat kayo din din sige ani ha wala naman tayong oras mga ka-vibes. Salamat kayo sa makanunan ng pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganinang alas 4 sa buntag. Ang to din yung oras sa unia. Karong taon-taon mo sunod o sa Homan, playlist, Homan, replay sa drama. Karong taon-taon.
3: Kaya
2: na. Okay, naman naman tayong oras, Miss Iba. Tayong oras, Miss Iba. Kayo na.
3: Sa mga kita po na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, di rin mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang, misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon, mga ka-vibes, amping!
2: Okay, DJ Pamela. Mara! Ako nilang asam si DJ Pamela mag-ingon. Stop! Stop! Doing nagsalamat ug maing hapon ka natong tenayin mga ka-vibes Uncle Boy. Alright, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw paniti di bataros. Tigil ko mambo. Again, yes, hello mga ka-vibes ka naminaw. Daghan kayong salamat ugma Biyernes na o niya 99 na lang kaadlaw Pasko na. O na tayo kong oras mga ka-vibes. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo mag-ingon. Lihok na mintras sa'yo pa. Mintras na pa'y panahon. Napay oras mo mga gustong buhaton. Buhanta na mga ka-vibes. O niya, salamat kayo sa dipata mo biyayas kanginan. Magbili taong mga maanindot ng mga sunata. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR. Ka-vibe sa sound trip. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Salamat kayo at may hapon. Bye-bye!
4: Request 931.
10: Request 931.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubus nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lain lami on DJ Sprocket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 3.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ's Rocket.

Liza 427 na Mayong morning, may buntag mga ka-vibes. Kamu na minaw sa inyuhang paborito nga sasunod sa radio. Sa dial sa inyuhang mga radio 93.1 FM, our favorite music radio, Cebu. Ka-vibes, mauna ni Mayong morning, may buntag mga ka-vibes. Ani ang usap kita? Nagsaba-saba nining sayo sa kabuntagon. It's a beautiful Friday morning. Thank God it's Friday. Pizza 18 karon sa buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Happy birthday sa tanong nag-birthday karon mga ka-vibes. Happy, happy birthday, happy birthday. My morning, my buntag ninyong tanan, ha? Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome na sa itong programa sa'yo sa kabuntagon. Programa ang mamukaw. Programa ang lingawan ka. O programa ang pasayawan ka. Ang programa ang manggahatag kanunay kaninyo o good vibes sa'yo sa kabuntagon. Programa ang buntag na vibes! Ba? Nauban ninyo karong sa kabuntagon mga ka-vibes. Alas 4 on 2, alas 6, wanagilaing lamion. May lain pa. Kinsa man ko, kaod, biko.

Good morning ninyo tanan, ha? Sa tanan mga nakatune in na karon. Good morning ninyo tanan. Ay, good morning Aaron's online shop sa may hilal, himalalod ni Gross. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And hello ni NTS official. Good morning. Taut-taut, napod ko DJ nga tugnaw kayo di-respose to. Ano man na, unsa man nakapatugnaw ni mo diyan? Siyempre mga ka-vibes, no? Ato ang topic karong si Manahuna, ato ang pasumpay. Pasumpay sa istorya or padugtong sa salita. Ato ang pasumpay sa istorya, mauni. Gilok kaayo ang... Oo, humanataan ang gilok, no?

Kainom-nom ko ba nga, guma na marita na. O, karon sa ato sablay atong notebook, be. Atong libro, be, sa atong pasumpay, be. Atong tanahon, be, atong kon, be, atong notebook, be. O, hala, sige, volume niyo radio. O, pamainit sa muna, pamainit. Painit. Oh, kape. Bangun.

431 na diara ato nga pasumpay sa istorya karong buntaga. Oo, Moni. Katol, kaayo ang akong oy. Oh, sumpaye. Hello Nicel, good morning. Akong usbon. Katol, kaayo ang akong oh, sumpaye. Or in Tagalog, makati ang aking good morning, Leonard. Good morning. 93.1 FMR, favorite music

katol kayo ang akon. Or makate ang akin. Dog tonge, dog tonge, dog tonge.

sa ito mga ka-vibes, alas 4.34 na. O ito ang pasumpay sa istorya. Katol, kaayo ang akong... Or makate ang aking... Oo, diyara na mga natubag dali, karabi kadagana. Makate ang aking ilong. Katol ang akong kamot kay wapay sweldo. O, muna diya. Good morning to Sheila Mendez. Mamo si Fina Akol ni Leonard. Makatol ang akong ingron. From SJ GCO. Katol ang kamot kay wapay sweldo ko.

mo na diya, kating beats diya. Sorry na ko. Katuloy mong miga diya. Ayan, mayong buntag diya sa Cebu. Lalo na sa amin, sa Langkas. Dalagit, belated, happy fiesta. Alright. Katol akong lubot, DJ, kay Gikigwa. Gikigwa ka, kwa nga, kabahib sa ruwile, Gikigwa. Pagpunta niyo diyan sa Pinas, DJ. Mayang good evening po niyo diyan sa Kuwait. Kuwait niyo ano, di ba? Hello ni Bombels. Maayad na, o saan ni Masulom. O, maayad nga buntag. Bahrain, o, Bahrain man na ito niyo. Alright, ha? Welcome sa tuang live streaming. And welcome sa tuang programang Buntag na Vibes, mga ka-vibes! Kung sa may katol ninyo di abe, o i-text sa 0995-472-0802. Atong Osbon, ha? Katol ang imuhang or Makate ang iyong o dogtong eh katol akong dalonggan kay naghuot ang sanay, totole. Ew. Limpyuhe, linisin mo, linisin. Alas 4.38 na mga vibes. Good morning to Federico Liorque.

Itong istorya or dugtungan ninyo yung ating salita. O ito ang pasumpay maoni. Kahit sabihin pa ng iba, nababaliw akong talaga. Maoni, katol kaayo ang imuhang or makate ang iyong masamay katol ni mo diha, sumpaye. Oh, hello ni Ram Ram. Oh, good morning. May bungkag ni mo, Ram Ram. Katol, kayo akong bugan DJ kay Gibon ni. Oh, muna diha. Mauna diha. Anong kay Bon E mana? Ah, katol, kayo akong kigol DJ. Oh. Oh, ano yung makati ninyo dyan? Ha? Makati ang iyong or katol kayo ang imuhang? Sumpaye, sumpaye! Katol kayo akong kamot DJ, kailan may ibugno kay ako ang uyab na ay lain. O muna diya. May pagpaminaw sa mga taga Sayaw, Cebu nga. Oh, Boseng Benito Lumbra. Mayong morning kani mo diya. O sa ni mga Inicio family o Mangyaw family diya. Sayaw, Cebu nga. Good morning, good morning. Katol kayo akong lalamunan kay Giubog Sipon. O, muna diya. O, ano yung makati sa inyo?

Oras na ito mga ka-vibes, alas 4:48 na. Katol, kaayo ang imuhang. Onsa may katol ni mo be? Or makate ang aking, ano ayong makate? Katol akong lubot. O nga lang, nag-ibon-ipon na. Katol akong kamot, ambot kong kwarta ba ni or bakukang. Amo na diya. Ayaw kang. Katol akong itlog. O mo na diya. O Engineer Ryan. Nga no man na. O Katol akong pangango DJ tungod sa baha diris Pampanga. Wapa na yung mahubsi diya. Wapa mo mahubsi. May taon, amping-amping mong taon diha, ha? Amping-amping mo diha, mga kanang nabahaan in taon. Asa ganito, Pampanga, Davao City, no? May buntag ni Lovely, may buntag. Makatol ang aking kili-kili. Oh, nakatol yung kili-kili. Gatol akong ilong kay Gatolo ang sipon. Oh, mara diha. Nadutlan deh kapan borek.

Tatol daw ang ulo ni Erne. Eh, wala daw siya pa ismiring. Sa iyahang... O, mauna niya. O, may nang balibaran mga yana. Gibalibaran, merese. Tatol, ako ang ulo dol kay dagang kaspa. O, mao ba? As in... Oh, katol, DJ Clifford, katol ang imuhang. Kasi may katol ni mo. Good morning, princess. All the way from Batangas, good morning. Oh, ano yung makatinin niyo dyan?

Tolkatol akong pa, DJ. Abi kong kwarta. Ito na, pangago di ay. Hello from Bohol. Hello, Brother Jay. Good morning. Walay bugas. Oh, saan na? Walay bugas, kasparan, ha?

iyaha gulte. Naglibog siya og sagid ba or bone eh. Lilia. Lilia. Oh, Lilia, kumusta man gyud? Kato lang olodol kay sige trabaho pero way tigom. O kana. Kato lang olo ka tungod sa problema. O. Ala kauta bale ade katol. Oo, alas 4:53 na. Unsa may inyo hang katol diha, be?

Oh, ano yung Makate ninyo dyan? Makate ang palad ko kay sweldo na hapit ka na. Hello ni Larry, hello ni Maristella Vidal. Makate pa ako DJ, parang gusto kong gumala dyan. Oy! Hala, punta ka dito. Punta ka dito sa Cebu.

Estamos 55 na. Oh, pakatul ako, be. Katul, ang imuhang. Usmay mo, katul. Katul-katul ang buwad nga akong napalit sa Mercado DJ. O nga naman na. Shout out there is Mercados Minglanilla. Oy, katul, kunin niyo ang buwad niya. Ah, kuya mo naman tayo, Sir Virgil, eh. Mura mag-na-icon, mura mag-kanang, sa itawa na, mura mag-serial, serials. Makati ang ulo ko kasi may kuto. Mau ba? As in, may kuto.

Wala, no, oh, alas 6 di ay. Kung asa nagpuyo ang mga gwapo, lapo-lapo!

paulan sa Iloilo. Ah, nag-ulan di ha. O, dire sa Cebu, wala man mag-ulan hinoon. Okay na ang kabuntago, no? Sa mga wala pa ka-follow di ha, i-follow ko ninyo palihog. DJ, sarot ko sa akong anak. Natulog, nagtulog-tulog pa. Wala naligo si Ethel Joy. Oy, inday Ethel. Naligo na day, bangon na day. Dere sa Manila, nag-ulan karon agoy. Amping mo diha, basi mo bahan na po diha. Good morning, DJ Sprocket, sarot ko sa Tagasayaw, Cebu nga. Gika ni Erlyn Inicio. Good morning, good morning, good morning. Thank you sa mga nag-follow. Salamat. Katol akong palad. Kwarta na goro ni. Tanawa dol, kay basin pa na. Naanay na yung mga samad-samad mo palad. Ready sang ulan. Ani sa Iloilo. Amaw ba?

oras na ito mga ka-vibes, alas 5:02 na sa kabuntagon. Kamu na minaw lang gihapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes, mauna ni. Maayong buntag sa nakarunan sa may at Cebu. Sa nakarunan sa may Terminal 1. Diyan sa may airport, no? Sa Lapu-Lapu, ha? Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. And good morning diyan sa Lapu-Lapu City, Tampos Family o Hermoso Family sa Asturias. Oh, good morning, good morning. From Virginia, Hermoso.

oras na ito mga kababs, alas 5:06 na. Ato ang topic karong buntaga, pasumpay sa istorya. Unsa man ang atong pasumpay? Oh, katol kaayo ang imuhang o atong Tagalogon Makati ang imuhang. Oh, sa may katol ninyo dia. Pa-shoutout ko dire sa Lapuyan, Zamboanga del Sur. Good morning. Good morning to good morning Manoy Pipino Dalo, Manoy Dalo family dira. Sa may Suba Basbas, Lapu-Lapu City, naglanog-lanog tadi. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga taga-Tacloban, maupay nga aga.

Katol kono kaayo ang presyo sa akong sound system, DJ. Katol, sa ulo ang daghan utang. O maski walay kono, maski walay katol, mangaot na lang kay daga magutang.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.13 na sa kabuntagoin. Ato ang topic karong buntaga. Katol ang imuhang. Or katol kaayo ang imuhang. In Tagalog, Makati ang iyong. O, sa may katol. Katol akong olo DJ, labi na walay kwarta. O, mga na diya. Makati ang aking ulo kasi walang pera. Makati ang aking bulsa kasi limpak-limpak ang salapi. Oh, mana dia?

Good morning, good morning, good morning. Alas 5.14, sinatangi po ninyo ito ang ka-vibes pa Zumba, pa Bodos, pa TikTok. Alas 5.30 hangtod na alas 6, ha? 30 minutes na pa Zumba. Para sa mga gustong mag-exercise, gustong panington sa'yo sa kabuntagon, gusto mamahimong healthy, pwede ginan ninyo i-background ang ato ang mga sonata o niya, ha? O pwede ka rin magsayo-sayo na maron para healthy ta. Dili na ito, sugdan ang ato ang kabuntagon o kanang minarites, no? O, bunog na kaitas problema sa itong kaugalingon, problema sa ito ang palibot, ato ang katilingban, problema sa mahal kayong panaliton. Atong buhaton na ni, iampo na lang yun ang tanan. O niya, dita pa da sa kung sa magane ang ingana ng mga problema, no? Ang atuan eh, good vibes ragyod sa iyo sa kabuntagon. Makati ang kamay pag may dumating na grasya. Pero kung may ano, may bunis sa kamay tapos makati grasya pa rin.

Libag, o, mora diya. Talaga ba? Marami ang libag mo, ano? Yun na. Katula kong ulo kay Gikas pa. O, mo ba? As in. Asa ba? 516. Good morning to Mr. Clean. Good morning.

Good morning to Mama Helen Pitugo. Dia sa may Mandawi. Ah, Mandawi. Dili, kuwan na siya. Ah, asa kanino? Mabini. Oh, Mabini, Cebu. Good morning ni mo Mama Helen, ha? And speaking of Helen, good morning po ni Mama Helen Toyor. O ni Papa Panfilo Toyor, o ni Arajin Toyor. Sa may Tuburoin, Ubay Bohol. Good morning! Oh, oh.

good morning ni Quarter Master Jong. Oh, naglanog-lanog kuno tariya sa may Pier Ono. Oh, asa makarapin sa Pier Ono, Master Jong? Bolyome mong radio niya, bolyome, bolyome. Ah, diya ka sa kukalyo nga barko, alright. Good morning, utanain. Naramang po ko sa may Pier Ono, diya sa may Mariners Court, sa second floor.

1.5 sa lang 5:30 na gayon. And tumunamin na lang yan po sa programang Buntag na Vibes. Thank God it's Friday, mga ka-vibes, ha? Thank God it's Friday.

98 kaadlaw na lang or 98 days. Pasko na. Asa naman? Wala naman mo tingog. Ah. 98 days na lang mga ka-vibes before Christmas.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.59 na. Ugmaw na gid ni, no? Human na gid itong duha ka-oras na panag-ubay na sa programang Buntag na Vibes. O sa mga nabitin diyan sa itong pa-zumba karong buntag, ha? Mabalik ko niya alas 11 para sa programang ka-vibes, sad-sad sa Udto. Alright, so mauna niya, this has been your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket Go na ito, aka your Tana. Ah, may lain pa. May lain lami on nga radio DJ dito sa Cebu. Ako na mga ka-vibes, DJ's Bracket. Mosunod ang programa arang kada sa buntag ni ka-vibes tonton. O padayon lagi mo sa pagpaminaw diri lang sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio, sa dial sa inyo ang mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni my morning, my buntag mga ka-vibes. So good morning sa akong Amanda ay sa di pagpatigog. O Hermine Hildo Medogo na ito mamalulita lita go na ito sa may barangay Adela Porro Camotes. At ito na ko mga ka-vibes, ang pingamping mo tanan kay Love Love ko kamong tanay.
1: FM Radio, Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS!
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta!
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 18 sa buwan sa September 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabaib si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, kumusta man mo? It's 98 days more to go before Christmas time, mga kabibes, ha? 98 días na lang yun, magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko. Sama sa naandan, sa mga nagtingwa nga musalmot ining atong programa, welcome gayod kayo kamong tanan sa pagpadangad sa inyong opinion o mga komentaryo sa atong hisgotanan nga isyo. Ang atong official text line, 0995-472-0802 Osbonaco. Official text line, 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page, atong makita ang atong Facebook live na pagsibya, pinaagi sa 93.1 FMR Cebu. Osbonaco, official Facebook page, FMR Cebu, mga kabayes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, mga kabibes, sukad ba nga may patimaw dito sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kantong tulo ka mga amici curie nga gilangkuban sa duha ka kanhi chief justices o usa ka associate justice o apay labot sa gipadangat nga legal memorandum ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. ang atong garbo sa Sugbo. Padayon nga hot topic karon, ha? Trending. Unya, grabe ang panaglalis kalabot lagi ni ining hisgutanan sa kung pila bagayod ang conviction threshold niining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kagahapong adlaw, dunay gilawatan nga pamahayag ang kanhi Associate Justice nga si Antonio Carpio. Nga niya pa, pili gina pwede kanang gustong i-insister sa pipila ka grupo ilabi na sa mga pabor ni Vice President Sara Duterte nga 24 gyud ka mga senador ang modisider niining iyang nagpadayon karon nga impeachment trial, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: And you know, inani mo good ba? Ha? Kung imo kung basihan ka ng ilang gi, ha? Kananaang matod pa nila, ha? Ang punto nga ilang gibarugan kanang kalabot sa pamahayag ni kani Associate Justice Rodolph Ascuna, mga kabibes. Kunin mo ng sa taon, hagu ka magayod ka na maong baruganan, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ngano, mga kabibes, tungod kay kunin mo bang sa taon ba sa may importante ang bagang duot sa katawhan, ang katawhang Pilipino o ang usa ka politiko?
1: Arangkada sa Buntag.
0: Gani, mga kabayes ko, ato bang subayon gyud ang kananaabang kining kontrobersyal kaayo nga Article 11 ang kalabot sa accountability of public officers nga ubos niini ang isgutanan kalabot sa impeachment. Og imong subayon sa Section 1 niini, mga kabibes, and I hope you are with me on this. Paminawa niyo maayo ning akong litukon nga basahon karong butaga. Ningon din, mga kabibes, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Ha? Paminawa ninyo, ha? Must be, ha? At all times be accountable to the people. Kung sa mga ibuot pasabot niya, na?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga sa ato pa, ang mga opisyalis sa publiko, ang mga public officials, lakip na gani ang mga kawani sa gobyerno, kinahanglan yun nga manubag sila sa katawhang Pilipinhon sa tanang higayon, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wa giingon nga usara ka higayon, nga usara ka beses, tanang higayon yun. Unyaw ka atong tuhuan ang argumento lagi ni kani Associate Justice. Ha? Singa na to niya. Adolf Ascuna, mga kabibes. Klaro og tataw nga ang iyang gidapigan ini ang respondent na si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Akong usbon, ha? Importante ka ini, mga kabibes. Ha? And please share me your thoughts on this. Ha? Whether I am talking sense, I am making sense, or otherwise. Ha? Klaro man eh. Tataw man eh. Ang maong provisyon sa Batakang Balaod. Ha? Wag yun giingon nga kausara, kaduha, katulo, kalima. Giingon din ni public officers and employees must at all times be accountable to the people. Ang gusto nga ipalutaw gud ni Attorney Ascuna, mga kabibes, nga kinahanglan gyud nga lig-on kuno ang usa ka opisyal sa gobyerno nga dili ra siya masayon-sayon pagka taktak diha sa iyang pwesto, mga kabibes, pagka toy-toy abogaduha kamayong
2: pinuha.
0: And you know, para nako, mga kabibes, it is really devoid of logic. Ha? Kalimot tingali sa niining maong provision sa balaod. Ha? Hay may mas labaw para niya ang katawhang Pilipinon o ang usa ka politiko nga ang nibutar ang katawhang Pilipinon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, mga kabibes, gani dunay gipadangat nga laing opinion si Dekano, kanana ang Mel Santa Maria, Dean Mel Santa Maria sa Far Eastern University College of Law. Ningon siya nga, og atong tumanan, atong paundayunan si Adolf Ascuna, mga kabibes, mahug rani nga by technicality, ma-acquit yun si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ano, mga kabibes, ha? Ingon-ini ang kahimtang roon sa Senado. Ato ning klarohon ba? Ato gining iplastar ang maong isyo ba? Timani sa 24 karoon ka mga senador, mga kabibes, 20 na lang na silang nahabilin. Kay kibaw ta, duha nila na priso. Ang usa nila ni Escapo, wag ita kibaw kahirong gibutang si Ginoo. Ha? Kaya nagtago-tago sa iyang orden di aresto, ang ikaupat nga si Senator Loren Legarda, tuapas gawasan nasod nga gituuan, di na tumabali kay naghikay sa iyang political asylum, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa, 20 na lang ka mga senador ang nahabilin. Og atong sakyan ka ng istorya, ka ng punto ni Adolf Ascuna nga decisive gayon, mga kabibes. Diba magun sa pabor kay na ni Vice President Sara Duterte?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay matod pang kanana ang Dean Santa Maria, mga kabibes, and I'd like to quote the words that he used para ato gining ma kanana abang maayag ning maong isyo, mga kabibes. Matod pa ni Dean Santa Maria, sayon ra kay lang buhaton. Ah, mga absent ra. Dira mo to nga dito. He used the term absenteeism and non-participation. Nga no, mga kabikes? Again, let me state my premise. Kung mahinomdo mo, niadtong nag-inangat ang eleksyon, mga kabayb, sa Mayo 2025 sa diyang waapadak pa si kanhi presidente Rudy Duterte. Diba nangampanya to siya sa Duterte? Hinomdo mo ni ana. Unyang yung kampanya niya to, yung hangyo nga palutsa lang ning Duterte. Bisag at least 9 ininlagtanan para matudpan niya save na si Inday Sara, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Because they know na sa previous Congress, mga kabibes, doon na nagutoy kanana ang gihaon o naabot yun sa Senado nga articles of impeachment. Apan na-interviner ang Korte Suprema kay lagi nakalapas sa 1-year bar rule. So, ato nang balikon. Mismo gikan sa iyang amahan, ang ilang itensyon, proteksyonan ra gyud si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bubasa sa tag mga reaksyon, may buta kabibes sa tonton, naka-text na pod ko sa imong programa kay duna naman ko'y load. Apan bisag wa ko'y load kabibes, di ko ka-text. Maminaw dyan ko kada adlaw sa makalingaw o matulon-anon mong programa. Malingaw ko maminaw samtang nagpupo ko sa akong sili nga hang ang Diyos mag-uman kanimo kanunay from Marlon Archibald. Salamat yung kaayo kabibes. 5598 kabibes Marlon Archibald diha sa Barangay Adlaon sa Dakbayan sa Sugbo. Morning kabibes Tonton, 13 rajod na, 20 rajod na sila. Gikan ni kabibes Richard Alibio sa Consolacion, mga kabibes, 9279 unya kananang gikan ni 0792 unya moingon rabaning DDS lawyers nga kuno possible abusuhon kay ipapriso ang minority senators. Unsa may masayon, ang pagpapriso o ang pag-absent during impeachment voting, mga kabibes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw tay giingon ha ni kanana ang attorney Odin Mil Santa Maria. Kaya nga no ha, ang sitwasyon ko karoon diha sa Senado, mga kabibes, ingon ini. Ha? Timanin ninyo ang mayoriya diha, 13 na sila. Nga naitabo na sa dihang nitabok ang presiding officer nga si Senator Chase Escudero. In other words, mga kabibes, the rest are with the minority. Ha? Unsi na sila kabuok. Unya kay ang upat way klaro, sa ato pa pito ang nahabilin. Ha? Managsuon nga mga bilyar, managsuon nga kanana ang Cayetano, mga kawibes, ikalima si Senator Amy Marcos, ikaunom si Robin Hood Bombilla, Robin Hood Padilla, o si Senator Bongo. In other words, kana silang pito, bintaha na kay na para ni Vice President Sara Duterte kung atong tuhuan o atong kalawaton ang gusto nga punto ni kani Associate Justice Adolf Ascuna, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning nga to ni kabibes sa Benjamin Dildore. Ingon man nga to ni kabibes sa Randy Santisas. Matod pa niya listening. So, kanana ang og imong tanahon, sakto si Dean Santa Maria. Kayon sa may buhaton sa pito, adi sila manambong. Pila may mahabilin? 13. Unya kay ang gusto ni Ascuna, mga kabibes, 16 mong yun. Sukwahi sa pamahayag ang concurring opinion sa tulo ka mga kani Chief Justice. Kanaan ko itiman ininyo. Kinsa may hait, mga Chief Justice o Associate Justice nga nagtinguhang may mong Chief Justice nga wagid galing kapasar sa Judicial and Bar Council, mga kabibes. Mauta kong premise, ha? Ang kanana ang provision sa maong Article 11 ng Section 1 that public officers and employees must be at all times accountable to the Filipino people. Og atong tuhuan ang kang Adolf Ascona, siya man. Si Sara Duterte, accountable to the senators. Diyos mio, tang tawhana.
2: Pinawa!
0: Ay, may labaw. Ang usa ka politiko o ang katawhang Pilipino? In fact, mga ka-vibes, og imong timanaan ang kananaang pamahayag ni kani Chief Justice Renato Puno, mga ka-vibes, o rather Artemio Pangadiban, nga nag-iskot siya og kanang kalabot sa soul of the law, ang espiritu sa balaod. And I'd like to quote him on that, mga ka-vibes, para ato gining maplastar ng isyuha ba. Kaya nga no, ang tumungog tuyog sa impeachment nga mapanubag ang mga nag-abuso sa pangatungdanan. Unsaon man imo pagpanubag og iagad nato sa iyang mga lumalaban ng mga senador, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Muna'y punto diha nga makaingon ko na unsa bintaon si Adolf Ascona. O yun niya, imong itandi sa pamahayag sa tulo ka mga kani Chief Justice ka pirting liguna. Ha? Nga matod pa nila kana laging giingong this is size, dili na fix, ha? Pero lain man kang Ascona kay all is all ko no pagka stillan po taon si ko ano eh. Si Adolf Ascona. Muna yung pamahayag, mga ka-vibes, I'd like to quote him on this verbatim. Iyang gingon, gilitok ning Latin priest nga nagkanayon. Ratio leges is anima. Na ang buot pasabot, the reason of the law is the soul of the law. Espiritu sa balaod. Unsa may espiritu sa balaod? Unsa may tumungog tuyo? Di ba impeachment man? Dili man nga aron panalipdan ang usa ka opisyal? Impeachment ang pagpapa kaniya because she must be accountable to the people, to the Filipino people at all times.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero lae man punto ni Adolf Ascona, mga ka-vibes. Kay lagi sakto si Din Santa Maria. Sa iyo na kayo. In fact, mga ka-vibes, huwag imong tanawon rung panahon na ba? Tanaw ko? Pastilan. Matod pa nila nagsalimuang, but I don't buy that. Ang akong tanaw, sipyat lang yun sa iyang kwintada. Sa iyang pagbana-bana si kanhi Associate Justice Adolf Ascona. Doon na rama sila ipakatap na po doon nga fake news ako nang tubagon inigbalik na to. Kikibaw ka mga ka-vibes ba? Stila ning mga DDSO'y. Sa kibaw silang pike sila, i-insister pag nila gihapon ang ilang gustong mahitabo. Matutbang ka-vibes Robert Barrios, good morning sir. Daghan attorney, daghan opinion, but bisag elementary nga bata kasabot ana. Iyaganing kwintada 12 votes ragyon. Og atong basihan ang 20 ka mga senador ka vibes Robert. 13 yun. Na may uban makatawa lagi ko ni ubang DDS. Amot absent ihalin sila sa pag kanang subject sa kanabang rounding up number sa mathematics kani adto. Bisan gyud og 13.33 ang kananaabang ang 2/3 sa 20. Mayingon dahil sila 14 pagkatoy-toy. O gili gani mula ba os katunga, i-round off na ni mo sa... I-round down na ni mo. Sa ato pa, 13.33 mga ka-vibes. Ari ka stress, hindi ka gatos 14 pagkatoy-toy, pagka-bright sa dilaw.
2: Ayaw!
0: Mga ka-vibes, alas 6:30 naman, ato nang ipadayon ng atong pagdiskuter kalabot ngayon, human lang sa mga mahinungdanon kaayo palihog, standby.
1: Arangkada!

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo naman.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada.
2: Butag nga arangkada.
0: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa butag.
4: Bueno, salamat kay alas 6:34 na mga ka-vibes. Giatake na lang ako sa ilang mga kung ano, mga hinanib. okay. Inani mga ka-vibes ba? Ah, kalabot gihapon na ining maong iskutanan. Ang ilang magong gipalakaw karon nga ang author kuno sa Article 11 diha sa atong Batakang Balaod mao si kani Associate Justice Adolf Ascuna. Sultihan tamo mga ka-vibes, kana dako kayong fake news. Kaya gani, sa tinuod ha, ato lang ni-plaster ba? Ilang gay ko ganahan bitaw o gubot sa social media mo nang dili na ko ni-post, diri na ginaan nato sa atong programa daw exclusive mga ka-vibes. Ang labing tinuod mo ni, ang mga nipanday sa atong Batakang Balaod, gimugna ang gitawag og 1986 Constitutional Commission CONCOM ni aning presidente Corazon Aquino. Ha? Sila mao ang ni draft sa maong 1987 Philippine Constitution mga ka-vibes as a collegiate body sa ato pa og imong subayon. Ah? Kana na ang ilang giningilang tugian pag-ayo. Sa ato pa, wag yung individual author mga ka-vibes. Sukwahi silang giingon nga ang principal author ko no. Nga wag ilabot galing si kani Chief Justice Hilario Davide. That is a big fake news mga ka-vibes.
3: Arangkada sa butang.
4: Kay nga no, ang specific provision kaning Article 11 Section 3-6 mga ka-vibes, kay ba mo kinsay ni Panday ni ini, kinsay ni Hulma ni ini, ang kananaang ni sponsor ni ini mga ka-vibes o nangunay yun sa pagtuki ni ini dito sa maong Constitutional Commission, ha? Mauning Committee on Accountability or rather ang Committee on Accountability of Public Officer. Public Officers rather. Ang chairman ni ini mga ka-vibes, ang committee chairman and principal sponsor mao si kanhi CONCON delegate o kanhi COMELEC chairman Attorney Christian Monson mga ka-vibes.
3: Arangkada sa butang.
4: Si Attorney Monson ang nango sa Committee on Accountability of Public Officers and serve at its primary floor sponsor during debates on Article 11. Hay may nga diha ni Adolf Ascuna duna magud ba? Mao nay ilang gi palakaw ron sa social media mga ka-vibes nga wa gani kuno ilabot si kani Chief Justice Hilario Davide ilang gi baling istorya. Ako nga ipadayon.
3: Arangkada sa butang.
4: Ha? Mga ka-vibes, mo na'y kapait ba kay kaning mga suspaita lagi? Dili magunta sa tinuod ba? Di magungko, I am not a vlogger for Bongbong Marcos. I am not a vlogger for this present administration. Mo nang usahay di na lang ko ba? Kay chances are, og ako na yung isgutan dito sa social media mga ka-vibes, kung ninitan tagmayo. So, dirira ni sa ato. Exclusive rin na itong isgutanan din eh. Ah? Inani, samtang chairman mga ka-vibes sa Committee on Accountability of Public and Officers, ang primary floor sponsor si Attorney Christian Monson. Ah? Ang committee vice chairman, si CONCOM delegate Lugom Luca. unya ang mga key committee members, co-sponsor, paminaw ma. Prominent members of the committee included Hilario Davide Jr., Jose Colaico, Chuduro Bacani, and Florence Regalado. Hay may nga ni Adolf Ascuna mga kabayb.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Huwag yun! Nang ilang gipasyata bro si Adolf Ascuna kuno'y principal sponsor pagkatoy-toy ka mga baka kong dagko.
1: Ayaw!
4: Sumuna so, ron ang ilang gipalakaw nga si Adolf Ascuna mao sponsor. Matod pa ni Kabayb sa 9279 na nasan ng DDS kay Pekios na sa daana. Ana dyan na sila. Basta DDS. Ang buko no, matod pa ni Kabayb 9279.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Di ay mo ni Karong sumada ni Kabayb sa Binaminil Dore. 13.33 round off to the new result number that is 13. Sakto gyud ka Kabayb kay wa man kaabot sa kato nga. Ang 14 kon maabot og 13.66 nearest to the nearest whole number man na. Alain man ilaha kabab sila kwintara kay 13.33 kono 14 kono yung nearest whole number pagkatoy-toy ka sus ka mga bumbilya laging dagko.
1: Ayaw!
4: Anyway mga kabibs ba ako naman tong gisgutan ninyo hay may labi ha ang katawang Pilipino ng usa ka politiko. Kaya imo kung tumanan ba sa iyang gusto si Adolf Ascuna mga kabibs, iyang klaro kay iyang gilabanan si Vice President Sara Duterte. And you know, ang lain nga pamahayag ni kani Chief Justice Artemio Panganiban. And I'd like to quote him on that. An impeachment is a political matter. Matod pa niya. Monay ingoni kani Chief Justice Artemio Panganiban mga kabibs. Ningon siya, this is largely a political matter. Impeachment is a political exercise. Matod pa ni kani Chief Justice Artemio Panganiban. Usa sa mga amici curie sa miaging Miyerkules dito sa Senado mga kabibs. Ang tinuod man kay mga senador, mga politiko man na. O gato laging pasumban si Adolf Ascuna o ligtas kayo si Vice President Sara Duterte mga kabibs.
1: Ayaw!
4: Bumakawang ang katuyuan sa impeachment. Nga the same nga giisguta ni kanang kani Chief Justice Artemio Panganiban nga the soul of the law, ang espiritu sa balaod. Sama din ang impeachment aron luwason ang usa ka tawo nga dunay nawad-an nagpagsalig ang publiko kay nakasa.
1: Ayaw!
4: So akong usbo na ang hitabo diha ron sa 20 nga nahabilin 347 na diha sa ato pa. Inani yung magini. Ang klaro man ninyo ba silang pinangatunanan, mga tana sila. Talang tingala yung mga ambot o gonsa ako na nila pagkalaki. Pero klaro man kayo, Ruben Padilla, never gina nga mo butar si Ruben Padilla nga ipakonbikto si Vice President Sara Duterte ang managsuon nga kanang kaitano. Pahog magod mga kabibes nga, wala na lang nada ba ang mga ebidensya ba? Unya, nag-inangat na ba ni? Next week na ba? Aligri kayo ni? O nalagi na akong timanin ni ninyo ha? Crucial karong Lunes. Kay mo desider ang mga sakop sa Senado kung pilag yun ang conviction threshold. Magkauyon gani nga poobsan ang 16. Sus! Paminaw ko, magligid kinigpanghilak ang mga DDS mga kabibes.
1: Ayaw!
4: Basta ilan mga tawana og mo'y managan lagi. Kana na ang grabe kay sila. Kana bang nganlan tagdi mao mga kabibs niya. Igor kita ni padangat sa issue mga kabibs. At itong gisayt ang klaro kayang baruganan mga kabibs. Ang section 1. nga gibutang lagi dito nga ang mga opisyalis publiko. Mga kawanis gobyerno must be at all times accountable to the Filipino people. Pero lain man kang Askuna. Kaya atong patumanan si Askuna, ang usa ka public official is just accountable to the senators. Inani yung magod mga kabibes ba? Kung grabe ang ebidensya, bugat ang mga ebidensya. Ah? Unya, magpasulabi ang gibati sa mga diehard kayo ni Vice President Sara Duterte. Unsa may mahitabo, matod pa ni Dean Kananaang Santa Maria, mga absent, mupaltar na sila para di makuhang 16 butos sinanara. Ha? Kana og ato laging tuhuan ang barugana ni kani Chief Justice, or rather kani Associate Justice Adolf Askuna, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Unya, timanin ninyo ako kung hisgutan ang mga mahinungdanon kayong punto nga gipadangat sa mga kani Chief Justice. Ato ning, ha? Ato ning labason ba? Kay mao man ni ang sentro sa hisgutanan, mga kabibes. Ha? Timanin ninyo, mga kabibes, ha nga, kinikaroon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Importante kaini sa kasaysayan sa atong nasod. This will determine what will happen to our country in the next 6 years, mga kabibes. Ha? Prior to the election sa 1998. Or rather, 2028. Ha? Kay, hibaw naman mo, og maabsuelto sa Vice President Sara Duterte, asus mugarag sa mo itong mga DDS, mga kabibes.
1: Ayaw!
4: Unsay gingo ni kani Chief Justice Hilario Davide. Ha? Diyot lang, mga kabibes, ka ato gining sutaon ba unsa ni ang pamahayag. Ningon siya, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. Kaklaro sa gisulti ni kani Chief Justice Hilario Davide.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Unya iyang gisumpay dito, wala butang nga preso, wala butang nagtago-tago sa balaod, wala butang matod pa niya ang gisgutan sa Abilino Doctrine. Katong beyond the coercive jurisdiction, actually the exact term nga gigamit sa Abilino Doctrine, beyond the coercive reach of the Senate. So, matunin mo si Lorin Legarda nga tanaw ko, hadlok magito siya nga mabalik tayo sa Pilipinas kay Basig Dakpon tungod niya nang iyang nag-ungo nga kasong plunder, mga kabibes.
1: Ayaw!
4: Pamahayag ni kani Chief Justice Artemio Panganiban, ingon siya, constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. Kaklaro ang nagstorya, ha? Dili ni mo ang ngayon nga ipasubay na sa abstract mathematics. We must look at the intent and purpose of the constitutional provision, the circumstances in which they operate, and the goals they seek to achieve.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Exactly my point, mga kabibes. Nga dili lang sa teksto, ang konteksto atong tanahon kang sometimes adult a school na ang gitan-aw rang gulia ang last sentence manggod nga two-thirds of all the members of the Senate wa man niya subaya gud ang kinatibuk ang provision gyud sa Article 11 Section 3-6, mga kabibes. Minaw ko ni si Adolf Askuna ba? Og doon na gyoy labad ani niya, no? Kuwang ni siya greeting comprehension, mga kabibes. Bitaw? Dili ko magamit og kanang legal term, ha? Kay di mo ta abogado, morgina. It's all about reading comprehension, understanding what you had read. But not in the case of Adolf Askuna. Atineo, tani, pagkauwaw lang ni Staga Atineo, ang iyang gilitok ragyod, ang iyang ragyong gibarugan, ang last sentence ragyod. Sa kataas ato, sa maong paragraph sa Article 11, Section 3-6 mga ka-vibes. Or rather, Article 3, Section 3-6. Dili, 6. Unya, si kanin Chief Justice Renato Puno. Dengon siya, Article 11, Section 3-6 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But it did not say so. Instead, the language used a fraction. It says two-thirds of all members of the Senate. Mo na diha. Pero ang kang Adolf Ascuna, all is all pagkatoy-toy. Why reading comprehension, abogaduha? Pinawa! Naon nga ito na paghubad. Matod ni Kabayab 0792, ingon pa ni Ascuna, sir, dapat kuno taas ang threshold kay bukat kuno kaayo ang silot sa ma-impeach. Nganong mag-uol man siya sa usa ka politiko, wa siya mag-uol sa daghang untang classrooms, medical service o guban pang tabang nga nahatag unta sa katawhan. If only wa kawata aning impeachable officer with angry emoji, gikan ni Kabayab 0792. Exactly. Ah, correct ka yun, Kabayab 0792. Murag siya ay nag-uol para sa politiko. Ningon bitaw ko. Akong gibasihan lang ganiyan, Section 1 sa Article 11. Public officers and employees must be at all times accountable to the Filipino people. Lain man ang gusto ni kananaang Ascuna kay kinahanglan si Sara Duterte accountable ra ngadto sa mga senador. Mga senador may magbuot niya, tanan pag yun sila. Ato lang lagi tinabanog istorya mga kawes. Asa man ka makakitag judge kawa diha. Ay daghan kay sila katarungan kay kuno karo panahuna na ari telepono pwede ra mapadagal dokumento pastilan di ba na maogoy. Unya giklaro man na ni kanang kani Chief Justice David ang kaso ng duha plunder. Dato pa technically di sila makayanong kagawas-gawas because they are under suspension. Gisuspended sila. Na din ay gisuspended nga. Pwede ka makasold sa klase pagkatoy-toy pa na na-istorya ha. Sumagod sa pribadong sektor o suspendido ka. Pasudlon na ikas trabaho. Ha? Diba? Sagad o suspended ka. Ah, klaro kayo. Suspended ka without pay. Mura maingon siya nga. Suspended with pay mga kabayas pagkatoy-toy. Para sana nangapriso. Ay mong paapilon pagkahuwis. Sus, unya ra ba mga kabayab sa atong second portion, aligri kaning development ni Senator Rodante Marcoleta, nabunggo ni Rodante Marcoleta ron kabayabs. Ha? Diba mo gunsa? Diba niingon mo to siya, nang hambog mo to siya nga kuan mo good, kanan na ang nakuwi mga amigo nga kanan ni voluntaryo ba? Pero mayangyo sila nga di dili nila ibutya kakungan. Kaya ba kakoon sa latest ron mga kabibes, ang usa sa mga ginganlan niya nga donor, ningon bitaw nga, wak man mi mo voluntaryo eh. Nang solicit man namo, anong tulisit, tulisit naman, nang solicit man namo si Senator Rodante Marcoleta. Ato nang isgutan, ato nang palaptan, unya sa satong second portion kay Kutong Pamantalis 9. Unya, matod ni Kabibes Richard Alib, ayaw lagi na pansin na wala na na sila. Uy, basta DDS ang bo lagi ko na grabe po na imong mga termino Kabibes Richard. Di ayaw, di lang po ko na Kabibes Richard ha.

0: Good morning, Sir Tonton. Pa-shout out sa kong anak nga si Elijah Tubias. Englishero ni Kabayes pero ganahan kay mi maminaw sa imong programa kada buntag. Padulong unsa ni Pisay? More power to you in your program. Salamat kayo, Kabayes 5304. Ina ni Kabayes ba? Daghan na kay kog gipang hisko tiring hiskutana. Ha? Unya matag karon nugo niya. Sa akong gisulti lagi ninyo ron, klaro magug kaayo ba ang provision sa batakang balao? Unsaon malagi ninyo pagpatuman sa must be at all times accountable to the Filipino people? Ug agdo nato ang mga senador nga wa diha, ang mga senador nga gisuspenso, ang mga senador nga nagtago-tago. Makiangayon na alang sa katawang Pilipino? Ha? Inani mangud ba ka vibes ang malkan sini ining tana nang mas short change ana kitang mga katawhang Pilipino. Tanawa lagi na ron sus di pa ni maglipag kung sila sa kauaw. Kay you know mga ka vibes ipatawag daraba. Karong sunod si mana og badayon ni. Si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga ka vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know, basta maayo lag-handle si Basti Duterte, makasamuting makaduot ni sa iyang maguwang. Kaya nilang managsuon sa kanang first family, kang Elizabeth Zimmerman, ang unang asawa ni, in fact, strictly speaking, maupag iyang asawa. O I don't know, murag annulled na din sila mga ka-vibes. Maupag iyang gipakaslan ba? Adi man sila kasado anang Hanelit Abansin niya, ang mami ni Katie Duterte. Ang kamanghurang anak si Basti Duterte, ang Mayor Rose Davao, nidesider man ang prosecution panel nga ilang ipatawag si Basti. Ngano? Kay bisag Vice President na si Sara Duterte mga ka-vibes, sabang nga, padayon maghihapon sila ilang negosyo dito sa Davao City o niya ang ilang ginegosyo o kwarta sa City Hall sa syudad sa Davao mga ka-vibes. Nag-supply sila og pagkaon og uban pa. O diha pa toy kalabot sa usa ka ahensya sa gobyerno mga kababs. So ingon niya na ba nga klaro kayo ang conflict of interest niya para na ko ba sam sa taon sila oy. Kawa poy delikadi sa taon. O niya alang na ko kababs. So, wa bitaw katagbawan. Vice President na ka oy. Ay mo pag yung daginuto ng tuwa si Tio Lounsab kay Taon Sarawi.
2: Pinawa!
0: Ika ni Kabayes 4541. Good morning Kabayes sa Tonton and to all the avid listeners o barangkada sa buntag. That's the danger there Kabayes. If one of the amici curie is not objective. Geklaro na gani ni retired Chief Justice Artemio Panganiban that the senator judge must be physically present for them to see the facial expression and the manner of the witnesses. Very easy to understand. Ang ako laging giingon ni mo Kabayes 4541 ya atong gipasawaan din ni basic regig ani problema ni kanang retired associate justice ha Adolf Ascuna. Reading comprehension ra kita ni. Wa sa kasabot sa katotoang pasumbingay ni Chief Justice Renato Puno. It should be the context, not the text. Ang katuyuan ba? Ang tumong og tuyo, the goal. Ang tumong og tuyo, impeachment man. Unsa may tumong og tuyo sa impeachment, papaon kadtong dili angayan sa pagpangatungtanan. Because remember, public office is a public trust. Papaon ka itong nakahimo og culpable violation of the Constitution. Pero lain mang gusto mahitabo ni kanana ang Adolf Ascuna mga ka-vibes kay bisag wa niha, bisag wa kita sa hearing. Bisag tuwa ang butog, mabalik pa ba ito sa Pilipinas, kato nagtago-tago, apilon yung kunog ihap, pagkatoy-toy lagi. Sayop na sa kanana ang reading comprehension tanaw ko palso sa pag-iisiyang mathematics mga ka-vibes. Ako'y higala lagi nga abogada, tagagikas UP mga kabibes. Tingin ko dyan ako.

0: kay bawa ka ka-vibes doon. Sa una pa, wag yung ko'y believe ni... At tinitinood niya. Ako na yung Facebook friend. She's a lawyer from the University of the Philippines. Ningon siya... ni-comment kin siya sa akong gi-post mga ka-vibes nga as a lawyer. Ningon siya, matagal na din akong wala talaga akong believe dyan kay Justice Ascuna. Roger on that, ka-vibes, Mike Angelocobar, no worries, I'll take care of that later on. Nihangyo siya, good morning ka-vibes, tonto ni ad friend ko ka-vibes B. Yeah, salamat kaayo. Mato di ka-vibes, Robert Barrios, sir, sa law of succession is BPS good ang ma-president if na ay dautang may tabo ni PBBM. Sampo lang ni, what if si BPS ni abroad na kay nilihay sa batas, siya gihapon ng president? Maayo na ipatubag ni Justice Ascuna. Correct ka dyan, ka-vibes, Robert Barrios. Kana, sa law of succession na to, si Bako og dunay mahitabos presidente o niyawa na din ni Sara Duterte. Oh, yahay kaayo si Senate President Sherwin Gatchalian mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Para lagi nako, basic kayong problema. Breeding comprehension, wama ko niya sabtang tanang. Klaro man sa second sentence, sitting as an impeachment court. Pero lain man ang yaha kay Arturo Gitsa. In fact, mga ka-vibes, diha pag ikaw'y nabasa kagabi nga dili lang ko kay haumba kay akong gitanaw, it was about section 3-5 sa maong Article 11 nga nag-discot si kananaang kani-Chief Justice Davide kalabot lagi sa kinini ang conviction. Pero dito no, sa kanang transcript ba, wagid mag-iskot kalabot ni kanhi Associate Justice Adolf Ascuna mga ka-vibes. Inyo po salamat po lagi ko sa special training nako sa PCAJ. Mga ka-vibes, nisang ko kagamay alas 7:01 na palihog standby kang atong ipadayon-dayon paghuman lang sa mga mainungdanon nga pahinumdom kining atong pagtuki o mga isyo karong butaga. Palihog standby mga ka-vibes.
1: Kada

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Mga kabayb, salamat kayo. Alas 7:07 na. Doon na lang ko yung subay nga isyo, mga kabayb. First nila, no? Talking about ngayon gikatakta nga pagtistigo ni Davao City Mayor Basti Duterte ba? Karon man yung Pitsa 23. Ingon ni Nate ang naitabo, mga kabayb. Sigon sa initial nga datos gikan sa prosecution team sa nasoy nga Senate impeachment trial, nga matod pa nila kining kumpanya nga ginganlan og GenCorp, nga kaniadto GenCorp Industries Incorporated, usa ni ka Davao City based company, nga matod pa, mga kabibes, kananaang ang maong kumpanya nga pastila na niyo niya to day ning 2024 panahitabo dunay naangkon nga kontrata, mga kabibes, nga ubay-ubay sa ni sumala pa nga dunay mukabat sa 15 milyones pesos nga pundo sa publiko. Apil na ang lain pang 14 milyones pesos nga nakasupply di ay og pagkaon o pinaagi sa food and catering transactions sa Davao City Government. O niya kaning maong kumpanya, ha, iyan ni Vice President Sara Duterte. Pangutana ni ini, mga kabibes, dili baka ni conflict of interest ngadto sa managsuon? Ilabi na gyud sa kabahin ni Vice President Sara Duterte. Unya ang interesante ni ini, mga kabibes, I don't know og maprobar ba gyud nila. Bisan pa og naaning maong kumpanya, wa pagid mo divest sa iyang kaugalingon si Vice President Sara Duterte. Kanaog, may baon na nato karong maabot Lunes, ha? So in other words ba, og imong kinipalang ka niya, wa patamgisgot og binilyon ka kantidad. Karabi kayo ang, ha? Siya ba ni? Ang mga Tagalog pa yung tawag ani, garapala naman yung istorya, ha? Well, ha? Sa uban, dako na kayo ng 15 milyones pesos. Pero sa binilyon nga nasubay dito sa anti-money, binilyon nga nasubay sa anti-money laundering council, mga kabibes, sinsiyo, rapero, ginagino at magaling sinsiyo, labi pang tibuok. Matod pa ni kabibes 0792, sa American Constitution on Impeachment, sir, mas specific kay nakabutang 2/3 of all members present. So makita nato ang wisdom behind the word present. Kay dapat dili gyud i-appeal ang dili present. Common sense ra na mao bitaw. Pero lain man ang kang adult paskun na, mga kabibes, kay all is all kuno. All is all bisag tuwa dito nagtago-tago sa balaod. Amot asa kitong ispinduhan na butang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Unya, all is all, bisag napriso sa kasong plunder, unya, suspended sila sa Sandigan Bayan. Saan na niyo mo eh? Eko sabot ni. Yung nga bitaw ko nga, it is really devoid of logic and tells an absurdity. Kanabang, kaingon ka gilba naon, saan ni? Nagmata pa ka ni Adolf Ascuna, mga kabibes? Nga para na ako, waragin niya, gikumprenog mayo. Ay, ilang mga dipinsa nga, kung ano siya, pure purist. Nga ni kananaang, ni Dapig na kas konstitusyon. Kanilang timanin ninyo, mga kabibes? Ang opinion, ha? Opinion naman eh. Ang opinion ni kananaang kani Associate Justice, ha? Adolf Ascuna, mga kabibes, gitugbangan og tulo ka mga kani Chief Justice nga mas labaw pa niya. Kanalagoy timan eh. Og sakto pa sa eskuna, di ka bisag usa lang aning tulo nga tulaban niya mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntan.
0: Kana lang ba kung naunaan na ninyo? Ha? Og sakto ba ning barugana ni eskuna mga kabibes? Agaling kayang mupakpak na eskuna katulad sa mga DDS lagi?
2: Ayaw!
0: Nay, ako pang ipanag-ing ninyo ay nga, unsa gini kalabad ng mga DDS ha? Labi na ni ilang si Senator Robin Hood Bombilla o Bombilla. Paminawon ig maayo ang akong isulti ninyo mga kabibes. Kay si Robin Padilla, ha? Ningon gid siya nga, wa man ako gipaikyas, oy. Wa man kumutaba nga to ni, ha? Kanang Senator Bato de la Rosa, oy. Baitag mo'y managhan ayang istorya mga kabibes. Ha? Ato ning subayo na ang nahitabo ni kanana ang Senator Robin Padilla. Kay bago raman na siya na lutsan o supina mga kabibes. Ha? Ningon siya sa iyang depensa nga walagi siya, walagi niya gipatakas. Ha? Walagi. Kaya matod pa niya, naan ko na yung mga pulis. Sabi niya, oy, kinsa may musita ni mga senador ka man, Robin.
2: Pinawa!
0: Ang iyang depensa ng hitchride ra kuno, nakisakay ra kuno, si Senator Bato de la Rosa na itong kadlaon sa Mayo 14, mga kabibes. Yaningon lagi siya nga, libo-libo ang mga pulis doon dito. Wa man lagi ko gibabagan, wa kuno sa giharang, mga kabibes. Kano nagpaibaw day ka nga sakay ni mo si Senator Bato de la Rosa nga wa makapaibaw.
2: Pinawa!
0: O niya, timan ni mga kabibes ha? Sa sayo pa, sa wa patugi mo ang pagsibat ni Senator Bato de la Rosa, di ba ang premise nga dito siya? Tungod kay gihatagan siya o kanang protective custody? Ha? Kay katong pagtumaw niya at wala ning nagpaso ng isyo mga kabayos, pagtumaw niya ni atong Mayo 11 adlong Lunes to dihang na-installar si kining Senator Alan Peter Cayetano nga Senate President. Pagkahapon pa lang gikonfirmar na sa International Criminal Court nga dunay warrant of arrest nga giisyo ang ICC ngadto ni Senador Ronald Bato de la Rosa mga kabayos.
1: Arangkada sa Buntan.
0: So diyang bahin na kahibaw na si kanang Robin Bombilla o Robin Bombilla naman.
2: Pinawa!
0: Kahibaw na daan si Robin Padilla kana ugwa sa maamnesia nga dakponon si Senator de la Rosa. O bitotong nga nangadto tong NBI kahinom daw mo nga naginukdan na po sila dito hagdan mga kabibes nga nadagba pamagaling taon si Senator Bato de la Rosa.
2: Ayaw!
0: Kay ang NBI mismo sa sayo pa doon na idaang nga warrant o bares nga nakonfirmar lang ni kada kung naginuktan na sila nga waman naka maayang masanig tanaw ko maayang duwag tubig-tubig ni Bato de la Rosa na itong gamay pa ni siya mga kabibes.
2: Ayaw!
0: Og sa mga kananaang tubig-tubig ato na sa Mindanao og diri sa Cebu tubigan na matod pa nila. Sabot kana ka vibe sa Virgil tubig-tubig ba sa Tagalog na patintiro may tingali mo dawag patintiro si Bato de la Rosa na ka episode ko siya bisag nadagma asus nagunita na gutat siya niya raba ang nigunit niya mga kabibes di raba laki babae pero giwakli gitao ni kana na ang Senador Bato de la Rosa.
2: Pinawa!
0: So pizza 11 pa lang kay bao na si Ruben nga dakpunon si Senator Bato de la Rosa mga kabibes. Ha? Mabito itong dito sa Senado nagpabilin kay diha-diha sa dayon ipasaka silang petisyon nga ito sa Korte Suprema thinking Ang ilang pangagpas niya ito nga ang Korte Suprema mo isyo o temporary restraining order. Kaya mo na ilabarukanan nga kuno sama sa nahitabo ni kanhi Presidente Duterte, gitugyan sa unta to o sa ka-regular court. Akaroon ilang gisang nga dito sa Korte Suprema. Pero wa man ma-aksyon niya na ang Korte Suprema mga kabibes, mo to impasi naipit kung maayo si Senator Bato de la Rosa mga kabibes. Lan ikaw ug tarong ka kay bao ka nga dakpuno ng tawhana. Ha? Nganong imo mang gipasakay sa imong sakyanan? Ha? Nga nakita sa CCTV footage itos Senado mga kabibes. Unya moingon siya nga, ha? Wa siya mapatakas, wa siya mutabang pagkatoy-toy pod. Mao ni utok TDS mga kabibes. I am just trying to illustrate bagunsa na sila ang mga tawhana. Matod pa, ang bright record niya makasabot ato ka vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanang pa-shout out na pod ko, ka vibes tontod, kusog kayo ka diri sa amo, galanog-ganog ka diri. Salamat kayo ka vibes, Buyet Herosa. Asa man ang inyo ka vibes Buyet. Akong nahibawaan ng mga Herosa naawan sa Mandawi City. Onya, ngayon ni ka vibes Robert Barrios, dapat sir ang gobyerno ang magnegosyo para ang income balik sa mga taxpayer, ang saklap politiko ang nag-business, mauna sila. Sila rin na dato o maayo. Mauna, labi na katong mga abusado kayo, kabayip sa Robert, ng mga politiko. Laniman ka, Vice President ka, gidaginot lang gihapon ni mong City Hall ito sa Davao City. Unsa man na? Mingon lagi ko, gidaginot pagay sinsiyo. Hay, last biti buok. Gidaginot maganing sinseyo samot ng tibok. Una mga kabayes ba nga subo kay palandungon? Unya mo tingo ni Robin nga wa mo kuno siya giharang, wa mo kuno sa babagi sa mga pulis. Mo tungwa kuno siya mo paikyas asos. Pero sangat-ngato ni ingon siya nga mayong taog ilan ang idusro nga to sa ICC, palusot na lang ba? Kaya kayo ba ka mga kabibes, although sa tinood, ang lahat naman siya preso-preso, huwag siya mag-uol, ano ba? Inumdo mo, ulitaw po siya. Nadakpanig na kang armas, mabito itong napriso siya. Nakonvicto siya kay sabay mo nga, ang sakyanan mo, mura maghihimong armory mga kabibes, pagkadagang armas, gaway lisensya. Pino! So mauna ang usas mga lumalaban sa DDS. Unya, atong balikon lagi, sa binding nila kabuok diha, ang pito, naklaro man ato ang leaning ni ana towards Vice President Sara Duterte. Ha? So, karong Lunes, kung magbutasyon, ang kinahanglan na mga kabayes, mayuriya ra sa binding nila, kinahanglan at least 11 ang muuyon nga upsan gyud ang threshold, dili gyud katong gamiton tong 16. Kayo no mga kawives, og 16 galing sus tan-aw ko daghang mag singa ni ana, daghang tingaling mag maglukso-lukso sa kalipay nga mga DDS mga kawives. Bitaw, ato na lang nakita daan. Because if that 16 will really prevail, but the way I size it up, dili po nana ka, kabumbilya itong mga senadoroy. So ato nang makita karong adlaong Lunes, mga kabibes. Kana kay tagaan man sila og higayon, ang prosecution o ang depensa. Pagpadayag sa ilang mga legal argument, although ang kining mga abogado ni Vice President Sara Duterte mga kabibes, ingon sila nga bisag kagatong pagpahigayon sa pagpatawag sa mga amici curiae, ingon gid sila nga we are allowing this ad cautelam with caution, kadang dili gid nila bot sabton nga ilang gidawat ang tanan ba, mao na. Kaya nga no, ilang yung dipinsa ng ilang kliyente. Kasabot na sa trabaho sa mga abogado. Mabitaw na yung mga abogado ba nga kita mo atong taras atong attorney Mark Binluan katong nagbinasto siya because of course the lawyer was trying to impress his client. Ha? Ang nga, kisa may nagbayad niya, Sara Duterte man. So karong Lunes, crucial kay na mga ka-vibes. Ato ginang atangan. And I hope the senators will realize how important would that be. And kana bitong maabot pitas punto nga ilang huna-unaon yun pag-ayo. Ha? Kay pastilan mga ka-vibes, you know, to be honest, kung mudao galing ang magpabilin nga decisions mga ka-vibes, kaingon ko, mag-celebrar na nagsayo pa si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Ngayon nga no mga ka-vibes, dili na lang na-ebidensya eh. Numbers game na lang na diha. Ha? Kaya nga no, sa tinuod lang ha, bisan tuod o kananaabang mahimuan managpaagi unsaon nga makonbinser ang 16 ka mga senador nga mubuto nga ikonbikto siya, but as it is, magod, kana magong pito, kay bawa mo gutadaan nga di ka na, dito na sila sa minority block. Ha? Unya ang 20 atong minusan og 7 pilar 13 babilin. Unya 16 magin ka. Diha nang bahina mga kabayes nga miingon lagi ko. And I think hinaot ko masayop ko niini sa akong pangagpas. Tingali biyag ang katawang Pilipino na i-react mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung moingon gyud sila nga kumapil di ba ang kananaang mayorya? Di nga ang mugawas gyud decisive gyud. Kay bot sa bot ang mga senador sa mismo, klaro og asa sila ni Pinik. Klaro og asa sila ni Dapig. Basig ang katawhan ng Pilipinhon nga mga tarong. Mayingon ko mga tarong nga katawang Pilipinhon ang mubarog o magtapok sa karsada mga ka-vibes. Muna'y agpas na ko nini. So, crucial ni karong sunod semana. Ha? Kay ugmao ganin na'y may tabo nga ang matuman ang katong tinguha ni kinini ang kanhi Associate Justice Adolf Ascuna mga ka-vibes. Pastilan gyud. Decisive gyud. Apiki. Ako mo moingon ko ninyo ha, apiki kayo. For the simple reason nga ang pito diha nagpabilin nga naa sa minority. Kaya nga no, ang katungupat, ilan mo itong mga kauban? 11-13 mo na ang sitwasyon karon diha sa Senado mga ka-vibes. Na 13 lang na. Kay nibali lagi si kanang Chase Escudero. Kay guwapa nibali si Chase Escudero mga ka-vibes. Still mate gihapon, 12-12. Di gani gihapon maka-insister si Senator Win Gatchalian nga siya gyud mao ang Senate President mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So hinaot nga karong adlang Lunes pohon, ma-desisyonan na. Unya, may bawa na gid nato ang conviction threshold. Mga bitaw nga, ang akong premise gid ron, as we speak, init gihapon kayo ang diskusyon na ining mga isyo. Mga gihapon na igitanaw. Kay, may bawaan gani ka vibes nga, moingon nga dili fix ang decisize how dayang bahina masigmang ligid na pagpangpanghilak mga DDS mga ka vibes. But it otherwise, tanaw ko, sa prangka-prangka kay ang akong basa sa ubang mga senador diha ka-vibes, dili na na nila ipaagig ebidensya. Ngano, waman, paras ni Amy Marcos. May lang taglamdagan sa Espiritu Santo nga, si Amy gani nga gipugan maganitong unang testigo nga agikan sa ombudsman. Hinumdom mo ngayang gipapungan si Attorney Karen Bato ang nagduma sa kanang record section sa ombudsman kay wa may ni personal knowledge ganong ato maning pasulti on dire. Dito na bunggo hinoon ng kanana ang sale ni Vice President Sara Duterte mga kabayos gawa kan wa magkadimao. Grabe ang pagsulbong. Kaingon lagi ta. Sige, tugtog tantanga. Hatiman ka ni timan ininyo. Butang ta dako sa sweldo. Pero sa kinatibukan nga panahon mga kababs, o kwintaho ni Mugikan nga Vice Mayor siya hangtod siya nga na Vice President, di man maabot og 98 million ang iyang sweldo. O niya sa ato pa, di man gikan ang uban, negosyo. O man sa niya butang dito pila ang acquisition cost. Ilat mong gililisan. Kaya matod pa, kapital ko no. Wa niya gibutang. Pwede din na magnegosyo ta. Wati kapital mga kababs. Ayahaya ko na nang negosyo hagod may kapital-kapital. So wala niya gibutang dito. O niya, ang kapurki pag yun, sa milabay nga unom katuig, so ka 2019, wala pag siya mo deklara dito o cash on hand or cash on bank. Ato pa, wasi kwarta. O niya, wasi kwarta. Magsigilag biyahe nga ito sa gawa sa nasun, tiyan man siya kwarta. Ngayon mong basihan, rabadigin pa, musibo ba? Ang pangutana mga kabibes. Bisang pagmauto yung sweldo ha. Butang ta, dako kasi ang sweldo, dako. Iha lang daan sa sweldo. Bisa man di sa mo gasto. Mukaon siya, mupuyo siya, sa panay ang mga kapritsyos kinabuhi. Una nga, diha pa lang daan gani. Sa sal ini adaga na kayong sabud mga kabibes. Anong kaingon ko but lang ng mga DDS oy. Inaot po ang taon mga DDS nga maabot ang adlaw nga ang inyo bitang utok gamito na ninyo sakto. Ay morgi na. Mga kababs, sa LCT Media na mupost lang ko makadiot niya human ini padayon gihapon ta sa atong pagtuki o niya atong tikuyon kining nadangatan karon ni Congressman Paulo Duterte. Atangin ninyo kay nindot siya ning isgutanan kay ba mo mga kabibes, 47 ka mga proyekto dito sa Davao City ang gi-red flag sa mga investigador sa National Bureau of Investigation unya doon na pinapalgan ng mga ghost projects. Palihog, standby.
1: Arang

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Yun ang good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Ayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when? Remember when? Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Salamat kay mga kabaibs. Welcome pagbalik sa tong Arangkada sa Buntag. Karong adawang Biyernes, Pizza 18 sa buwan sa September 2, 2026. Sa gihapon ako inyong kabaibs, si Tonton Alksatukop. Kutob ta alas 9, gihapon karong adlawa. Mga kabaibs, pastilan bitaw ning isgutanan kalabot sa kung pilagyod ang kananaabang threshold for conviction alang ni Vice President Sara Duterte. Why, kung ano eh? Why pagkutat nila pa? Kani laing duha ka mga legal luminaries ang niuyon sa gipamahayag sa tulo ka mga kanhi Chief Justice. Ang usan ni nila ang lakip sa nagpanday sad sa 1987 Constitution kani si Attorney Rene Sarmiento. Kaya ba mo sa ingo ni Attorney Rene Sarmiento mga kabibes? Ato lang ning gi kanabang gitagik o gihamubo ang iyang pamahayag? Ngayon siya, para sa akin po, legal, constitutional, historical, two-thirds of all those present ang angayan nga threshold mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kaya nga no mga kabibes, kani abogado niya, Attorney Rene Sarmiento. O gimaw ang subayon lagi, pwede dahi na nga nasuspenso ang tao. And therefore, kanang doon na siya tulubagon sa balaod, imo gihapon siyang tugtan. Ngayon pa nga makapunction isip senador. Of course, wala pa na siya mapapasa sa rules sa pagka-senador. Pero, ang iyang ginbuhaton, ang iyang profesyon din na mahimo na. Kalaan sa nag-suspenso pero pasunlon gihapon na magtrabaho pagka-toy-toy po na destorya ha.
2: Ayaw!
0: Unya, kinumdong mo sa gisayit ni kanhi Chief Justice Hilario Davide. Ang kaso ni kanhi kananaang Senador Antonio Sanitrillanes. Gabisang didaog siya pagka-senador, wagin siya makafunction kay piniriso man siya wasa tungti sa korte mga kabibes. Siniswerte ni si Marcoleta o si Jinko Estrada nga tugtan nga ang katungtua ang niuna pa nila wa tugti. O niya, silang duha tugtan, agoy, pagkatoy-toy ang istorya ha. Di na makiangayon mga kabibes. Samuta si kanana ang Senador Bato de la Rosa. Pagkita pa yung mahungat tuhan na nga, kibawa mo siya wanted siya. Magpahiro-hiro agad siya, magpakita siya. Aristo na yun. Unya, ngayon siya, legal, constitutional. Of course, klaro man ang balaod. Pero para lagi na ako, ato lang tinambaw nun ba? Kuwang sa pagsabot, oy, sayop. Dili klaro. Murag doon ay problema sa reading comprehension si kanhi Associate Justice Adolf Ascuna mga kabibes. Iyara mo kung gibase sa usa ka sentence ba? Sa ora ka teksto, dili context, matod pa ni kanhi Chief Justice Renato Puno. Two-thirds of all those present, matod pa ni Attorney Rene Sarmiento. Unya, si kanhi Associate Justice, pareho sila grango ni Adolf Ascuna, Antonio Cartium Ingon. The two-thirds does not refer to 16. Otherwise, the Constitution would have said 16, matod pa ni kanhi Associate Justice Antonio Cartium mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Klaro ka na, pero lagi ambot. Ngano tong baruganan bitaw taon ba ni kanhi Associate Justice Adolf Ascuna mga kabibes? Kanang matod ni kabibes 9354 Pwede gaba sa ubang tao ka, Vibes, tonton, labi na sa mga DDS, pagka inutil yun o pangutok nga no, unsa may nahimuan ng Sara. Bisag sila mismo ang pangutanon, di man gani katubag, wa man gani to'y nahimo ang iyang amahan. Pagpanghambog ramang yun nahimo ato, matul pa ni ka, Vibes, 9354. Gika ni ka, Vibes, sa 4541. Yes, ka, Vibes, ni-oppose si Amy Mangga nga mo testify si retired Sandigan Justice Amparo Kabutahitang. Klaro kaayo nga hadlok na ay explosive revelations again sa ilang giidolong Inday Bratenela. Samot o gar kay naamang gihapoy nagpailad. Thank you for pointing that out, Kabibes 4541 niya. Na-mix up na ko. Marag, ang akong naisgutan ganyan si Atty. Karin Bato. Si Kuan Deto, si Kanhi Sandigan Bayan Presiding Justice Attorney Amparo Kabutahitang. Salamat yung kay Kabibes 4541. Nga mo na mga Kabibes ba, balik na sa iskutanan, kanang pito diha ron. Duha ka managsuon, upat tanan. Kay Tano o Bilyar, upat. Unya, punaan pa ni mo aning mangga. Mangga naman ni Senator Amy Marcos. Unya, si Senator Bongo. Unya, pagkapinaan pa ni mong Senator Ruben Bumbilya, pito sila diha. Unya, sa 20 kung ipo na to, ha? Ang 2/3 sa 20 mga ka-vibes, 13. Igor kayo. Ligas lagi kayo. Nakarong Lunes lagi atangan na nato. Ha? Whether kanang magkauyon yun ba sila nga paupsan yun ang threshold. Ha? Kayo, mapatigbabaw gani ang 16 mga ka-vibes. Ako moingon lagi nga basig ang katawhan ay kanang maoy mo marcha na po sa karsada. Mamuni akong agpas mga kabay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matut pa ni kabay 5598. Ang maayo kabay, ilisa na ng BP ron. Kapoy anang iyang isyo kauwaw. Kauwaw lang. Matut pa ni kabay 5598. Gika ni kabay sa 0792. Sa imong partner nga nang gusto kang isulti ko noon siya sakto o tinuod na agad kay valid reason. Pero kaning mga turuto chair nga hangtod nang usog gihapon mind condition sa mga tao pagkaawara sa among profesyon ko no kanang ilapot to ka vibes ha kanang di lang kay kumutubay kay lagi nag subay ko sa lagda sa KBP na to attack our fellow broadcasters. Happy ta jud ma-impeach si Sara ka vibes tonton. Gamay na lang yun gikan gihapon ni ka vibes Richard Alibio diha sa konsolasyon. Salamat kay ni mo ka vibes sa Richard. Hinaot pa unta ka vibes kay ato ning atnan rog sunod semana. That will be very crucial yun ha. Tanaw na to ugod sa idangatan rung sunod semana ka vibes kay mauna para na ko crucial gyud kayo atong siren kung unsa na yun.

0: ngadto ni Kabibes Dominic Donny Kamungay Jason. Kabibes, sa shout out kang Titing Nelson Irog-Irog. Salamat kayo ninyo diha. Saman mo na himutang ron mga Kabibes niya. Ngadto ni Kabibes Marvin Ladera. Salamat kayo Kabibes Marvin. Kumusta ang imong Malunggay Cheese Pandesal diha? Nahurot na ba? Mag alas 8 naman hapit Kabibes. Kananang nahurot na nimo og kananang dispatsar sa imong mga suki diha sa Kaputaw. Mga Kabibes, sa Pikas bahin ako lang gining hisgutan sad kay interesting kay ni. Makita gid bitaw nato ang taras ba sa mga Duterte. Ha? Di ay gibutyag ang National Bureau of Investigation ay. Ha? Matud pa ni NBI Director Melvin Matibag mga Kabibes. Doon na sila'y nadiskubrihan nga 47 ka mga flood control projects. Ha? 47 ka mga flood control projects dito sa Davao City nga alang nila red flags mga Kabibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Red flags gani, questionable na. Ha? Tukiunon kayo. Niining maong ginaghanon, matod pa ni NBI Director Melvin Matibag kay si Congressman Paulo Duterte sa iyaman ng distrito dito sa 1st District of Davao City. Ayan na raman ng birahag maayo po sa iyang Facebook page si Director Matibag. Matod pa ni Director Matibag, kananaang sa Uskagatus kuno ka flood control projects. Ang kanilang 47 is out of the 100 flood control projects nga lang na monitor. Ha? Una, lakip ni ang 1.9 billion nga kantidad sa proyekto mga Kabibes nga naangkonra sa usa ka kontraktor. Unya, kaya ba mo kinsa ni nga kontraktor? Ginganlan og kanana ang Glenn Escandor mga Kabibes. Kinsa ni si Glenn Escandor? Siya mo ay na nag-iya sa Genesis 88 Construction. Unya, kinsa ni si Glenn Escandor? Siya ang usa sa mga campaign fund contributor ni Vice President Sara Duterte mga Kabibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Matud pa ni NBI Director Matibag. Quote, there are projects na medyo naka-red flag. Parang 47 out of 100 merong ghost sa ato pang ilngiga sa day dito sa Moni Claro. Merong go sa ato pa non-existent, wagin buhata. May substandard, gibuhat pero di mao. Wa masunod ang standard. Merong isang coordinate lang with 5 budgets na iba-iba yung title. Ang ilngiga ni Kapkalima man gikwarta. Ha? Laliman usara ka location ha. Pero 5 ka budget, unya lain-lain ako nung title pagka-bright sa ginaan ng mga Duterte di ay mga kwarta sa. Matod pa ni NBI Director Matibag. Ha? Yan ingon siya, pero ang clear lang doon is about 6 na meron talagang malinaw na problema. Ha? Niya, doon na rabo siya ay kumidya. Kumidyang tinood. Hindi maritis ito. Nakita ko yung dokumento. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag mga Kabibes. Sumaw na, mag-discount sila flood control projects controversy. Kakinig ko nung kasamtangang informasyon. Sus, ang ako bang grabe kayo bitaw nila nga kananaabang pabahayag? Basta gani, laliman ka ha, mga Kabibes. Inani lang. Kaniadto, sa dihang ila patong gipakatap ang fake news nga niingon lagi kunuhay si kani Chief Justice Hilario Davide nga decisive good ang angayan nga conviction threshold. Ila tong himuan pag inog quote card diha sa social media. Pero kay ba mga Kabibes baho man to kay lagi sa milabay patro nga impeachment trial ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno nga wagay to ma-impeach yun. gidabu-dabuhan to siya sa kuwaranto kay

0: mog asa na problema si kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa yagyapong salin. Kay nahibawan nga sa dihang nagtudlo pa siya sa University of the Philippines, tanan manggong mga empleyados, gobyerno, opisyal o empleyado ka man, sigiano, sa pag ordinaryo kang misinyer, basta naka civil servant ka, nagtrabaho ka sa gobyerno, you have to submit your statement of assets, liabilities, and network. Basta empleyado ka sa gobyerno, ha? Na karon kay sa diyang nagtrabaho pa sa CUP, mga kabibes. Naibawaan man, nabisto man nga wa di ay makasumiter, wa makahimo, wa makaduso sa iyang statement of assets, liabilities, and network si kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mautong gitaktak sa panahon sa Duterte administration, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni kabibes sa Dominic Dune Kamungay Jason. Salamat kabibes, always listening sa Sakinan with Titing Nelson Irog-Irog kabibes. Ampig mo sa inyong biyahe kabibes sa Dominic pronounce Dominic Dune? Dune Kamungay Jason. Salamat kayo niya ngadto ni kabibes. Oh, nalipay ko ni mo kabibes Marvin, ha. Nga gamay na lay nahabilin, ha? Mahurot na ran aron. Niguman sa tong programa kabibes. Salig lang, laban lang yun, bahuro talaga na. Kaya doon pagka namo nga rin kabibes, maambit na yun, may. Sumaw ni kabibes, ang karun, ha, ang ilang grabe kayo ang mga ataki kayo nila ni, ha, kani Chief Justice Hilario Davide, pasangin nila ng god nga, nagdawat og malita, nabitaw sila. Basta gani, maalkansi sila sa kanabang tinubagay sa isyu. Ingnoday ka, bangag ka, nagsuportar kang bangag, malita ka, malita. Sa'yo malita? Ha? Katungtulo ka mga kani Chief Justice? Nagpadaas malita, pagkatoy-toy ng istorya, ha? Matut pa ni Kabibes, 9354. Uyon ko ni 5598 Kabibes, tonton, pero duda ko anang pito. Doon ay muli ko'y ana. Basin pa ka vibes, pero lagi grante nga doon ay muli ko'y pila man. Makaabot og 16. Tanaw ko raw kay si Pia kay tanong ni Ingon nga doon ako no'y threats, intimidation, og harassment and so on and so forth. Para na ko ba?

0: Kasi pabutar ka na for conviction? I don't think so. Kay nila pa, naligo, unsa na, naligo, nabasa, nahumod, ang manabon na lang gina si Mangga.
1: Ayaw!
0: Nabasa naman, ang angman. Ha? Hindi tiwas ang kaligo. Kamurit siya kagi. Hihi!
1: Pinawa!
0: So, ato gining atangan mga kabayab sa krusyal kayo ni sunod si Mana lagi. Ha? Kay para na ako, Giyod, kanibang uyon kay ko sa observation o sa opinion ni kiningkan ni Chief Justice Artemio Panganiban. Nga niingon lagi siya, this is largely a political matter. Impeachment is a political exercise. Tinood. Ah? Oh, maginay tinood yan. Kay, bisag pagsugod pa lang dito sa hawanan sa sina, Kongreso mga kabayab, sa ubos bahay, balaurana na kumbot pasabot. Mga politiko man sila dito. O niya, ang kinahanan lang, doon ay one-third sa gidaghanon sa mga congressman ang mapasaka ni ini, ang mo-endorso ni ini ngadto sa Senado. Dito sa Senado, lahi na. Maubitaw na ang doon ay House Prosecution Panel. They are all politicians. Ah? They are not just ordinary Filipinos. But then again, ila sa nang ginbuhaton? Unya, niklaro ra ba to ang duha ka mga kani Chief Justice nga dili ang ngayon mag-apil-apil niini ang Korte Suprema. Gawas og dunay grave abuse of discretion nga para nako wala man tingali grave abuse of discretion nga kon ipatuman nga dili gyud fix and decisive kay wa man sige ingon dis balaod nga decisive gyud tanan. Ha? Ang nisulti ni ana kadto ra mangginganlan og si Adolfo Ascuda. Nalang nako reading comprehension na gidiprensya. Matod pa ni Kabayb sa 5118 si Tonton, si Chis Escudero ni Barug Bagyapon nga disisayos gyud ang threshold. Bahibaon nato ini kalunes Kabaybs 5118 kay matod pa ni kanhi Chief Justice kanana ang Artemio Panganiban di na kinahanglan nga mo mo desider o magbutasyon ang mga senador kun mismo si presiding officer kinini ang Chief Escudero mo reconsider sa una niyang gibutyag siya manggoy unang nibutyag ni ini nga ang conviction threshold this is size kuno mo na nga ilang gimo ag pamaagi nga matuki gining bayong isyu mga kabaybs matud pa ni kabayb 0792 ang ako ragyod greatest takeaway aning Davao issue sir is that kung gadahan tagkausaban sa Pilipinas please ayaw na tagbutar og mga rich kids gikan sa political dynasty. I'm not only referring to Davao kay diri sa Cebu daghang naghilom-hilom nga political dynasty. Let's give Pinas a chance never again to rich kids to lead this country gikan ni Kabaybs 0792. Gikan ni Kabaybs 9279 ako expectation ana ma-impeach jud si Sara Kabaybs Tonton. Aron wala na ta piping nga ligoy. Hehe. Nya KSP pagid grabe man kakay kabutirada kabay sa Richard Alibyo. Hehe. Nga tawa ta kabay soy. So karong Lunes may crucial kayo ha. Tanaw na to. Kabay kining kay Tano siblings, mga spoiled brats ni sila. Magpa-play victim dayon kung mas mo speech na sa Senate. Aron gyud makakuwag simpatiya. Isulod gihapon ta sa bulsa nga booking man sila sa ilang mga binuhatan. Day of reckoning has come rather gikan ni Kabaybs 4541. Again I agree. Kay ngano mga Kabaybs kito lang akong gibutyag dinyo dinhi. Unsa tong dalana dito katong C6 Circumferential Road 62 sa Tagig ha? Paril ra na ha niya donalay kanang daan kita hay ha gigastuan nag 3.1 billion ha unya ang gitas on sa dalan mga kabibes kapin nag 6 kilometers og imong

0: in by noon ang 3.1 billion, maigo nga 450 million matag kilometro. Siya ko nagkrasadaha, doon na nay bulawan sa ilaw.
1: Aya!
0: Unya, dito tos baluarte sa mga kaitano. Awa, ras kumengkeng katong kang Paulo Duterte nga 47 ka mga red flags, oy. Unya katong 1.9 billion. Ha? Kanaw gyud magsubayo na grabe, oy. Paldo ang mga kaitano, mga ka-vibes. Una, di lang na. Matod pang Senator Ping Lacson ay. Ha? At least, ha? Dulaan sa usa ka gatos hektaryas. Illegal reclamation. Nga, negosyo man ang reclamation, mga ka-vibes. Dapat ituluhan. Ah, kay nga no, doon na kay Luna, doon na kay Yuta, mabaligyan na nimo. Ah, monay, paborito sa mga, kanang mahiligon sa real estate, mga ka-vibes. Ah, nabito uban gitawag og land banking, mamalit og Yuta. Unya, kanang pahinugon lang. Ah, karon barato pa ni. Ah, mga pila ka katuigan, mumahal na ni. Mga ka-vibes, untop ng alas 8, mo-post lang ko niya, humani ini, padayon ta sa itong mga sigutanan, karbutanga, din nilamang gihapon sa itong arangkada sa buntag, palihog, standby.
2: Arangkada!